0: kung ano nagigay mga higala. At least naman ay nakanindot niha. Nga gawas ba, doon na to, naisgutan to sa mayor mga higala. Kining gitawag na to nga pag-apod-apod po doon mga siblings o mga mag-uuma. Naapod to mga higala. At least nindot niya kay mas nindot manggod ni ba ito nga mahatagan yung pagtuon o mahatagan yung pagtagad. Kini ato mga mag-uuma na pinakaroon panahon na ating ulan. Nga gidikting ulan pero gideklarar sa pag-asa nga El Niño.
1: At least nga ang city government naningkamot jud na priority nila mga mag-uuma kay di magtanom ng mag-uuma wamtay kanon. So at least salamat sa tabang ni Mayor Samico pinaagi sa Department of Agriculture kay og di ko na muhangyo po ganito sa Department of Agriculture. Kung saan man nila pagkabalo nga na di ay gikinahanglan na sa city government.
0: Wala mga higala. Tangi pa ninyo, ang uban nga mga itong mga isigutanan, labi na kining job fair. Okay, importante kayo.
1: Pabati po na itong mga mensahe nila.
0: Magiging ito ang medyo fokusan kay mga higala kahit di man kong kakalihok. So di manarbaho yun ka. So manarbaho ka mga higala. Asa po kang trabaho. Connect man guna. So, yung mag-graduate ni mo, labi na. Dahil mga bagong ni graduate ron.
1: Mga job opening des pagadian. Ang gaysa no na naman. Napag-imutukod o bago. So at least nga, yun na ang pagpaningkamot sa city government. Apon siya katumang, ang sa to, Ilsam, katumang mga tambal, mga tus barangay, mga doktor. Pero ayaw mo kumpiyansa ha. Kahit ting eskwila na, ting ula na, pingin yung mga bata. Kaya ang mga lamok na baron, mukiata ko ng lamok na ilingge. Labi na nga, daghan kayo dako kay population ng pagadian so posible gyud nga man number 1 ta da dito kay daghan ng tao
0: daghan man tao mao na siya mga higala alay kay oras og panahon ang tudog man samantag na og sa mga istasyon kini niyo igalas kahanginan
1: kini silver bagets pagano
0: kini subscribe sa button daghang salamat sa pagpaminaw og may adlaw kanatong tanan
2: inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang og walay kalabutan ang tag iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radio
3: Magbating. Sunfold Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiil ug akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
3: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
6: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
6: Rice coffee ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Batbating. Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilee. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan paguban. Target Line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: lawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Radio magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. BBC, Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
3: Kabagting o kabalkada, maing buntag, ganinyong tananan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Misalmot ang 27 ka-component city o municipal peace and order council sa Zamboanga del Sur tol sa calibration sa 2025 peace and order council performance audit result agimo sa DILG Provincial Office Pagadian City. Ang kalihukan gitumong sa pagsiguro sa tukma, consistent o validation sa audit results pero mapaligon ang mayong pagdumala, kaluwasan sa publiko o pagmintinar sa kalinaw kahapsay sa tibok probinsya uban sa participasyon sa Bureau of Fire Protection o uban pang miyembro sa Provincial Audit Committee. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazana. Daghang salamat o may buntag, kaninyong tanan.
2: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang. Radyo Bagting.
4: Ito na ang hinihintay mong mga salita.

0: Radio Magbating.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang mo mga melasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Murag dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naglite siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose tapi karon wala na kay wala na mang putiya.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Southon Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kag epektibo.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Radyo, magbaking.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagdag kabalgada, anihan ang BBC Daklit Balita alas 10. Padayon karon nga giawhag sa Department of Health ang publiko nga kanunang batasan noon ang 4S strategies isip pagpakibatok sa sakit nga dengue kinihuman nga nagsugod usab ang ating ulan. Matod pa sa mga personahe sa Department of Health nga padayon paghihapon nga nisaka ang mga kaso hinungdan nga dili matod pa kini angayang baliwalaon o kanunay usab nga pasuoton o jacket or ingon man long pants ang ilahang mga estudyante sa gayon nga kini ang muskwela. Gidugang paniini nga ang sakit nga dengue katambalan apan nga kini ang mapasagdan posible nga makabsan sa kinabuhi ang usa ka individual. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
7: Target Line
6: Product Package, usa ka battle sa
7: Target Line
6: Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa
7: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Rádio Vim Vim.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga secret kung onsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay maculopathy o diabetic retinopathy. O kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kagalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Batasana ang pagtumar o Bisunix Plus Softgel kada adlaw. Aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein o zeaxanthin nga makita sa Bisunix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad o uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Visionex Plus Softgel kada adlaw.
3: Visionex Plus Softgel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionex Plus Softgel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus Softgel Capsule,
4: mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold ug kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugngan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usa bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules, paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nakalain-laing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay o spirulina. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
10: Yahoo!
0: palit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
2: Siyempre, dili kumpleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
10: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Para sa mas himsog, mas lagsik o mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata, og inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay panglawas. Dr. Emilitoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kabalkada, may buntag. Ano na BBC Daklit Balita, alas 11. Malampuson, ipahigayon kagahapong adlawa ang asenso sa Panarbaho Jobs Fair sa Pagadian na kinaang gitambungan sa bagang duot sa makatawhan sa Atrium Robinson Small Pagadian. Gipangunahan among kalihukan nila ni City Councilor Lance Samuel Co., GKR USA, o Peso Manager Engineer Vince Kipot. Kabahin kayo sa employment program ni City Mayor Sammy Co., pinagi sa Peso o uban pang mga partner agencies. Nasairan nga ni Kaba sa 36 ka-employers ang nag-offer og 389 ka-local nga trabaho kagahapon na og nikabat usab sa 3,108 ka mga overseas jobs. Daghan usab nga aplikante nga nagikan sa Zamboanga del Sur ang nisalmon sa maong kalihukan na og naglaom nga kini ang makabaton og trabaho. Samtang way ubay usab ka mga aplikante ang na-hired on the spot. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Florence of FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.

0: Taklob.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
6: Radyo Magbangking.
7: From Jamaica to the world, it's just love. It's just love.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Adenico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adenico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adenico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adenico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yes, welcome na usap sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po din Diyos, Lady Antonia. Mura lagi karot ka ini ang headset. Ura ko ang tingog mo'y karot technician. Mura kong tingog mo'y karot. Pasensyahe kayo mga kaudya ka, ha? Not feeling well. Well, good nga kuan mga kaudya ka. Kanang well, bitaw nga. Kana bitaw. Unsa kay tawag ang dako nga isda, well. Not feeling well. Laya pag iday nato ma kada bitaw makita ang diferensya sa ato ang kahalagahan sa ato ang health kuna natay bation tinuod bitaw kada bitaw pasagad kasi ulawas nato kag robot ka diri na ako masing apektado gyud ang imong pagpanarbaho kuna kay gabation mga kaudyaka muna siyang magamping tantanan labi na gyud karong mga panahuna. Init kayong panahon, mukalit lag ulan, mukalit lag kabugnaw, sama niya. Ay, dili, ang akuha din kuon. Oh, mura kong bungol karon mga kaudyaka, grabe, agis, ubo, oksipon, hilanat, labadso, kalintura, pamaon, equals y kwarta. Nakuha na din yung paminaw. Oh. Ay, sa mga nagamit na sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, shoutout niya kaninyong tanan. Labi na gyud sa tuang mga parmasya kung asa ma-avail ang ato mga produkto. Health is wealth. Pareha karos gibati ni Lady Antonia. Kana bitong feeling ni mo ba nga kaya ra ni mo? Unya, wa mamahaw, wa pagid maligo, nainitan o gayo, subawan dahil sa aircon. Onya kalapungan bitaw nimo imong katulgon nga di kay tibok adlaw aktibidades pugna nimo katulgon labad ulo ay ulan-ulanan dayon. Mao na siya mga kaudyaka mo na nga magamping kita ha. Syempre po. Pwede kaninyo ipadangat inyong pa joke time og paudyaka naman tay numero mga kaudyaka ha. Para mawawa po ning kalabad sa tungo nga gibati karon. Tarungan ninyo yung nag-send sa inyong mga joke, ha? Kusinsintan po ko ninyo. Samot ni maglabad itong o. Bita, pwede kayo ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Pahudya ka. Naman tayo numero, ha? Ang 0997-765-9923. Mao na ididikit sa inyong mga dingding, mga kaudya ka. Para dito, balik-balik o gahatag aning numero. Okay, kung di na ako magbalik-balik, para kuan ba? Daghan magod makakuha kung sige kong balik-balik. May manang na punbok na niyo daan. Kaya di na lang ako ibalik kung ingon. gipagkait sa uban ang numero. Aga syempre po. Sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay. Kaya bisan bitaw kaning panahon, di na kasaligan ba? Napirte, makadaot sa panahon mga kaudyakam. Ay, sa tuwa din mga nanay ug tatay. Naay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ha? Nga dako kay tabang para maursa na inyong ipangbati, di ha? Uy, di lali mga kaudyaka. Uy, nga kana bitang pariyaan ning akong gibuhat nga na trabaho. Unya na'y gabation. Di lali mga kaudyaka, uy. Lisod ba po na bisina ning programa, ha? Unya, wata ka record. Paul Manta. Aga, syempre po di ay Ang mga produkto po sa Nature's Gift Marketing Corporation, ipangutana lang ninyo sa ako ang mga kaudyaka kung asa mo dapit nga mga lugar. O kaya kung i-mention ang mga parmasya. Actually, daghan ko mga listings, mga parmasya nga naa makuha ang ato Nature's Gift Marketing Corporation products. Ha? O i-text lang ninyo, ipangutana lang ninyo mga kaudyaka kaya anam-anam muna kong basa sa inyong mga lugar. Antonia! Oh, saba-saba na po ka sa radio, pero lahi lagi imong tingog karon. O, mo lagi subawan man ko. Oh, aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo nagdigamo des lang pabahaw, pariudto, panihapon.
6: Hello.
5: Oh, inubanan dahin sa katong nangutana na kung unsa karon tong kape mga kaudyaka nga lami kayo. Oh, ikuan. Oh, labi nag i-alternates pamahaw. Oh, more to siya Nature's Gift Purple Corn Coffee. I-mention ako unya mga kaudyaka kung unsa na siya ka-importante para sa itong panlawas. Ingon man, katong sa inyo mga kaugatan, katong Nerveflex capsule. Ingon man ang atuang Verticure capsule para sa itong vertigo. O para sa atuang pangisip, sa itong memorya. Di kita malimot sa Memo Smart capsule. Ingon man sa mga bata ang para sa ilaha ang Memo Smart sira. Kanang tanan! Oh, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa inyong mga butika. O, syempre po, na digin mo mabalaka mga kaudyaka kay murag mikailap na nas mga parmasya karong mga panahon na. Oh, balik ko na ako ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923 kung namo ipaudyaka o musen baka mong joke time. Oh, butangin lang ninyo o kuan mga kaudyaka kanang joke time kung mag-text mo kay para makita na ko largo para mapini Antonia. Oh, mubalik ra po si Lady Antonia.

0: may isayaw, wag iyaw-iyaw. Vamos, kinato ang motto in life, mga kaudyaka. Magsigitag yaw-yaw, may makuha na to, mga kaudyaka. Dugang-dugang sa problema. Isayaw na lang, kaya pa ma-activate ang imuhang panguna-una. Ana, imong buhaton. Speaking of activations, panguna-una. Dada tayo kitawag ang Memo Smart sa Capsule. Shoutout po sa itong mga inahan, mga amahan, oh, mga lolog, mga kalolahan diha karon. Shoutout ya kaninyo mga kaudyaka, ha? Oy, dakong tabang ang gitawag nga Memo Smart Capsule. Oh, ang utok sa hamtong, nakinahanglan gyapon og sustansya aron mapabiling alerto og protektibo. Muna kailangan nato gamitan og Memo Smart Capsule
1: anang opisina. Kun dili mangigala kadtong nakapahimo nga misikat ang pagadian o nakahatag og kaayuhan sa pagadian.
0: Ka? Kung gusto ka nga dali rata dili ta malimot o baka ha o malimot o di baka mga kaudyaka kung hinay manggaling ang imuhang pag recall sa mga impormasyon, gamit og Memo Smart Capsule. O nindot kay ni siya kay namin siya gutokola supportas blood circulation o sa tuang pangutok o ingon man na makatabang sa memory retention. Antonia, bahalag inyong relasyon, may maguba. Basta ayaw lang yun akong charger. Madamay mo ka sa mong relasyon, nga ka-okay sa mong relasyon. Salig, lukwa ka nga wakay relasyon. Kanibito ang Memo Smart Capsule. 20 pesos per capsule. Inanara na siya ka barato, mga kaudyaka. Ginatarget niya imuhang memory, diha. Ang imuhang utok. Nasa ibakupa mo neri. Usa ka herbal extract para sa learning o focus. Oh, para makafocus ka kung sa may angay nga huna-unaon matag-adlaw. Shout out to Harry Boy sa Barangay Pagunayan. Lady Antonia, salamat. Ronaldo Nilo, diya sa Santa Maria, Matalam, Cotabato. Ingon man ni Aljo Namukatka, General Ibol, diya sa Pagadian. Mary Ann Sumilaw, diya sa Buwan del Norte. Jong-jong Camero, shout out diya kaninyo, ha? 20 pesos per capsule, running Memo Smart Capsule. Oh, kung naamod yan, ay nangutahan na diri. Kung naamod yan, Sclaveria Misamis Oriental, oh, naay kuwan diyan, ma-avail na itong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia sa May Doc Magis Pharmacy. Oh, na, kung naamod yan, Sclaveria. Kung naapod mo dyan, Singoog, napoy nangutahan na. Oh, Nadia sa May Seafarers Pharmacy o Chrishell Joy Pharmacy. Laos na lang tas, balingasag. Naapod dyan sa May EJ Pharmacy o MGJDS. Mauna siya to ang mga kwan. Pagutana lang mo mga kaudyaka sa tuwa, ha?
1: Kakaloka.
0: Oga, syempre po, aside sa Memo Smart Capsule, natay Memo Smart Syrup. Bungol kaya kung paminaw sa kong headset, mga kaudyaka. Umika na sigig ubo ba? Antonia, shout out akong kaugalingon. Ako dais inday. Pero may nalang ko na asbalay. Unsa ni training ni pagka-housewife?
2: Pasaway to.
0: Posible. Oh, nara ko siya pero may asbalay. Training ba ko no pagka-housewife? Sagot na ika. Sagot na ika may mong housewife. Huwag mangani kay Uyab. Tarong niya. Ay, kani pong Memo Smart Syrup, ha? Sa inyong mga bata, diya mga kaudyaka, pagligon sa memorya. Kaning gitawag ang Memo Smart Syrup, maligon ang memorya sa inyong mga anak. Pagpataas sa focus o concentration para alerto in tawon ang atong mga bata, mga kaudyaka. Concentrate sila sa ilahang future, pohon. Shout out diha sa Kiliog, Libuna, Bukidnon. Always naminaw sa imong programa, Mercy and Dam. Okay lang mga liog na to, Diyas Kiliyo. Redenson Moreno, San Francisco, Balingasag, Roy Moore, shout out yaka ninyo. Ang kaning Memo Smart Syrup, di mo dapat mabalaka pag naka-Memo Smart Syrup ang inyong anak, ha? Okay, dako kayo ni ikatabang sa ilaha tungod importante kay ang hustong nutrisyon para sa normal brain development sa bata, para attentive, ganahan, maminaw sa klase, o na-activate apang una-una, active o participate. Kung gusto niyo suportahan ang pagkat-on o pag-develop sa inyong anak, gamitan ninyo ang Memo Smart Syrup. Kaya kini ang brain support nga swak sa edad. sa inyong mga anak, mga suking tigpaminaw. Joke time! Akong problema ani mo bag-o ba ni akong tingo kay mura gilok ra kay akong tutunlan ay sabe. Talaw na tuning joke na nagpadala diri mga kaudyaka. Amping jud ta Antonia, super jud ka init sa world. Lami ihulom sa swimming pool nga daghag ice. Abi na kog daghag ihi. Ay sorry. Antonia, kumusta? Miss na ko imong voice. Mura kag nagdalag sip on. Pero ting sip on na. Mige na nagang among technician diri mga kaudyaka. Dito nag kuha nag face mask. Kulang na lang apilyang dagway, apilyang face mask. Ay, shout out this talon mga Claveria boys. Gikan ni Erdap Atong of Nazareno Parish CDO. Ay, saan natong joke mga kadyaka? Tagan sa natong pagtagad ha. Joke time! Gikan ni, kasi may nagpadala ni, gikan ni Pare John Mamugay, leader sa Tuba Bahal. Siya puno. Grabe po ningala ni mo kuya. Leader kuno si kuan kuno John. Si Pare John Mamugay, leader Tuba Bahal Siya puno diri sitio San Nicolas Makilala North Cotabato. I-shout out ko niya yung asawa si Pipay nga pinakahamis sana all. Yung mga anak, salamat Antonia, mao kini yung joke mga kaudyaka. Na kunoy duha ka magbarkada si Juan ug Pedro nga butangero. Usay butangero ya. Butangero. Wa kuno sila lingaw mga kaudyaka nagpalupad og tabanog. Oh, nagpalupad kuno sila tabanog. Daw bi pagkataud-taud mga kaudyaka. Oh, pagkataud-taud ni ana, namang kunoy Amerikano. Oh, ni age kuyog yang uyab. Iniingon siya sa iyang uyab ang Amerikano, mga kaudyaka.
3: Hey! Hey! You! My love! You look the kite!
0: Dobby, kinakadungog si Juan. Nangunta na sa Pedro. Kaya wa siya kasabot sa English. Historias Amerikano. Ningong Amerikano.
3: Oh, you look the kite! The kite, you look the kite!
4: Oy, Pedro. Usay giingon anang Amerikano, Pedro? Usay giingon anang Amerikano, di ko kasabot?
0: Kani po si Pedro, ambot lagi binuangan ba niya iyahang... Ay, si Juan, ambot lagi binuangan ba niya iyang amigo?
4: Usay pasabot ato ba, Brad? Usay pasabot atong... Ingon sa Amerikano nga, you look the kite. Pre, usare pasabot na pre. Ingon sa Amerikano, bulok kuno ang tagiyas tabanog.
0: Suko kay Suwan, ingon Suwan.
4: Mo ba? Muna yung pasabot?
0: Dool pa niyang Amerikano, gisumbag pa niyang Amerikano. Tingalang Amerikano, kalit lang siya gisumbags ni Juan.
3: Hey! Are you crazy, man?
0: Juan na po kasabot si Pedro kay pagsumbag niya ni Ingong Amerikano.
3: Are you crazy, man?
4: Hoy, kanang... Pedro, gisi-gisi... unsa pasabot anang Are You Crazy Man? Hala pre, ang ingon sa Amerikano pre nga, gisigisigion da niya imong tabanog pre. Sumbag na punghuan ang Amerikano. Pag sumbag na punihuan ikaduha, ingon na pong Amerikano,
3: hey, are you, hey, what the problem, dude? What's the problem, dude?
4: Uy, bay, unsa na po yung giingon, bay? Bay, unsa na po yung giingon niya, bay? Brad, unsa yung ingon, Brad? Ingon niya kay, what the problem, dude? Ingon niya, Brad, kay, kuhan ko no, Brad? Ingon niya kay, nangayo ko na siyang pagpakapin, Brad, nangayo pakapin? Taw-taw, gitadyak-tadyak yan, panghuwan. Buang ng Amerikano, ha?
0: Lakaw ng Amerikano, gibunong. Tungod raswa na sabta ng mga panghitabo. Na munang kailangan kita tug Memo Smart Capsule mga kaudyaka kay makapang pangulata tagway uras ane. Di kita magagad sa istorya sa ubang tao, kailangan natay kaugalingong pangutok mga kaudyaka. Preso ka lang kayong tanga mo yung Amerikano.
3: Yo, I will go to the police station. I will accuse you of you beating me.
4: Hala Brad, gainan pag yung kagbitin Brad, sumbaga pa Brad.
0: Na wag itaan ni mga kaudyaka. Muna'y giingon mga kaudyaka nga trouble is a friend kayo mahitabo. Mubalik na po si Lady Antonia.

0: Esa prenda, ay, toma, estrobol, eso. Ya, hit, no me toco, no ingo, no. Anyway, shout out po sa mga naay, mga amigo, ang mga igadihang, wa pag yun tao naka-encounter trouble. Trouble is a friend. Oh, Antonia, daghan ka babae ron, murag white American ang nawong, pero ang liog pang African. Lainan, mga igo, mga eh. Sa ato pa, ang dagway pote, ang liog itom. Mao ba, Jarlene de la Torre? Manaway kita una mga kaudyaka, kailangan ato sa katimanon din atong dagway ha, kailangan kay manaway tao niya, muraglabaw pata ha. Oh, Antonia, guapa ni akong idol, bisan gamugot pa, grabe. Liboran Gomez Bibiana, dito magpalabi po daw pang... Ay, kaya papalabi niya o pang kuhan mga kaudyaka, ay, pang... Pangdayig na to, ay, kay dito ganahag duty ane. Salig natas ka guapa, charat. Ay, napo na itay gitawag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kaya kanya bitaw gitawag ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kanya siya mga kaudyaka. Labi nag-init bitaw kaayo ang tasa sa imuhang gibutangan sa kape. Oh? Oh, taas kaayo ni siya o antioxidant. Lami kayang lasaan ay healthy kaayo para sa inyo ha. Katong kape nga, di nakakailangag sugar. Kaya nanay stevia ni natural sweetener na ni siya. Oh? Labi na yun tong mga tao, bitaw mga kaudyaka nga diabetes son. Naay, diabetes, diabetic nga tao. Muna'y sakto pag-announce mga kaudyaka, pag-mention ha. Diabetic, tao, diabetes, sakit. Oh, ana na siya. Oh, kani bitaw nga, gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, 35 pesos per cup per sachet. Unya, maprotektahan ang lawas gikan sa free radical, suportas kasing-kasing, atay, kidney, nerves. O, usag yapo ni nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? O, Antonia, single pa ka? Ha! Narantayan ko sidecar. Di na mo mangutaan ng single-single, eh, kaya dugay na intaan ko na taken for granted, sorry. Bitaw, sa among lugar, Antonia, kay init kaayo. Init pas kayo ng leke na ang mga yuta. Napay na leke agis ka init. Salamat sa pagbasa. From Dapitan, huwag niyo ipanganlan yung kagalingon. Basin apil po siya ng leke ba? Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ana siya barley grass, source sa fiber, vitamins ug minerals, makatabang suggestion, detox og para maayos atong tiyan. Ang kanibitaw nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, nasa siya psyllium husk natural fiber nga maayo kay para sa tiyan. Psyllium husk. Oh, makatabang likayan ang constipation. Onya, suporta sa gut health o regular bowel movement. Oh, Antonia. Oh, shout out ko sa mga friends roots kahanginan sa Tanan Amino sa inyong programa from Nancy Silorio, Ame Santa Rosario, Arti Lim. Oh, shout out yung kaninyo ha. Okay mo kalimot mga kaudyaka sa gitawag na nerve flex capsule. Ang gani pong nerve flex capsule para ni sa inyuhang mga kaugatan. O di lali mga kaudyaka mo trabaho tanga na yung gaungot sa itong lawas. O dakong tabang ang nerve flex capsule. O kaya makatabang sa pagpaligon sa nerves ugat, pagpakulon sa kasakit o discomfort. Ingon man mga kaudyaka, o kung ang imong paminaw, ang imong kamot og tiil, berte gidin tawong panghawoy. O ingon man mga kaudyaka, makabati kag hawis lawas binong kamot og tudlo. O murag naay gapanusok mga kaudyaka. O unya kasabaan na lang kasi imong asawa bitaw kay dugay kag gauli. Ode, hoy. Ikaw tawara ka ba? Dugay kag gauli, kapoy pa kay gulat-ulat sa imo, wa mi sudan gabi eh. Loves, huwag ka lang kabalo, loves. Gingnan, magkita ka nga palitan ko ni mong Nerveflex capsule kay muna'y gipromote ni Antonia, oh, kay hawoy na kaya akong kalawasan. Oh, nag-attend na sa akong birthday sa ako ang office mate lab, oy, grabe mo kayo, oy, masako, madain ka. Hoy,
1: Ay, di ko binuha nga ng office mate na mo, nga panday man ka. Magbuot na ikag kami mga panday, dito mi sa office nag-birthday. Karay mong trabaho, panday baka ka, construction worker ka, kargador ka, karay itong mga trabaho nga gakuan yun mga kaudyaka, karang gain yun, gagahin yung kusog. Oh, manapasay maka ka. Oh, mananggutay. Gapas anong problema sa uban. Dako kayo og gamit ang kaning Nerveflex capsule. Okay, para bito makalihok mo og normal og komportable adlaw-adlaw. Oh, Ate Elena, Gangkol Anton, Dumpit, magkaon sa takol on usa magabas ang nagrets Giovanni. Kuya, ganis Giovanni analisang upan mga kaudyaka. Okay. Gidamay pa akong programa para maniha mangaon sila. Muna'y sakto, ipaagi radyo mga kaudyaka ang oh, ang panimbaya. Kinsay, wan, wapaka panihapon diyan kapamahaw. Ang kaning Nerveflex capsule, oh, 18 pesos per capsule mga kaudyaka, ha? Antonia, pahulma ko ninyog tent kay mag-overting ko sa bukid. Ano mo ato pa magkikabukid mag-overting? Ayok saba, kay dagan mo kuyog ni mo. Natay Verticure Capsule mga kaigalaan ha. Ang Verticure Capsule para sa mga gibertigo di ha. Makatabang sa pagkakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse. Makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Pag Verticure Capsule intaon mo mga kaudyaka ha. The best kay ni para sa mga tao nga lisod og balanse sa ilang lawas. Salamat sa inyong pagpaminaw mga kaudyaka ha. Na syempre kining oras kining programa. Giatod kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, or Nerveflex Capsule.
2: Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo og hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa atong programang Hudyakas Kahanginan. Og ako mo ingon, kung sa Hudyaka ka kanunay maminaw, siguradong ikaw malingaw!
3: Rag, rag, radio, bag, bag.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster.
2: Yeah.

Drakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatao sa tanan. Ug buwagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalaan Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: Something's for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garubai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Sana mapasaot ka pa. Sana mapasaot ka pa.
2: Webinar! Dahitin sa toang program, of course, ang toang kalanrakas. Kaoban si Inday, Garutay, dinirigyan mo sa 106.3 Bell FM. And of course, we are na sa Imocast, katong EM Band, DXBZ Radio Bagtig. Anyway, aras 12 na webinar, mga higalas. And then itong mga naminaw din na karoon. Kumustamos, mga amigas, mga amigos. And pwede ko mga yung text friend kay lalaki ka maumutawag, okay? Ang iyang number is 09, tapos ako sa i-check, 09-53-825-2817. Ang iyang number, ha? And we have caller on the line. Hello, oh.
3: May old ka, Inday Garutay.
2: Yes, may old to sa diha ni mo dudong Inday. Kumusta man ka?
3: Okay na kayo, Inday Garutay.
2: Yes, langging nanawag ka kaganina o niya ang saon niya na amin na tawag nag-unapod ni mo. Uy, taba mga langit. Yes, dear. O samay ako ikalagad sa kung nga-guwapa-guwapo nga caller.
3: Inday Garutay. Okay na kayo, oy. May problema na.
2: Okay, sige. Go ahead sa mga greetings and shoutouts dahil lang ka kay nanganal na diri eh.
3: May karo tayo, mayong uto ka rin mo na o sa nanganin ako sa DXBZ Radio Bagting o ang VK 106.3 Bell FM. O mag-transatas na day ko na sa akong musod nga igala na una-una kang sinmas malisan dyan sa may Fatima San Miguel sa Buwang Adil Sur. O kang Maruji Bunghanay Dihasa dia sa may Barangay Bumba Pagalian City o kang Isabi sa may Bulawan Pagalian City. O sa akong mga friends on air like una-una sa akong agaw dia sa may Libak Sultan Kunarat niya si Inchilab niya Chris Tabosares o Bantay Pagumangko niya si Jana Tabosares. O sa akong friend niya sila Almira o Jennifer Lewis o kang Ginalino Matri. Kang Raymond Tagalogan o Gray Matt Tabosares kang MG Carpio kang Kuya Inting Carpio dia sa may Atasira Tikuma. O kang Senator Candia kang Aisa Maghanoy kang Maybe Marico kang James Castada, John Redilatin na Joshua Pasagi, no, Robert Olivos, o kang ating Maika Andales, kang Gabriel Paculba, kang Princess Palalon, o kang Jean Palalon. O sa mga kanamigong family, Tagayan, Tagalaran, o Tagarda, o Manis Family, o Morikos ko hindi gano'n tayo.
2: Yes, o sa mga request lang din.
3: Ay papas kay kay Kuan, Ati Rabi Joy, o kang Katarina Bidik. O ako request is hawak mo ang beat og There She Goes.
2: Ah, There She Goes og hawak mo ang beat. Oh.
3: Yes, sorry, Inday Garutay.
2: Okay. So mo ra ni.
3: Salamat kayo na ni Inday Garutay ang nagpakalasa sa Gita ni Arjun na mukha kita mukha din sa may Pagalihan City. Salamat Inday Garutay. God bless you. Gamping.
2: Okay. Thank you kayo lang ging. Agwita. Tawa mga lang yun. Thank you kayo all the way from Santa Maria. Pagadian City, Aljo na bukat ka, diba? Alas sa 12:13 na, dininigyapon sa itong programa ang Kalanrakas. Kaoban si Inday, Garutay.

0: right here on Bell FM.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, makainom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Mas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagin po nabihi. Dahil pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Di ana ang gamahan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya ug kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

на газ себя. So if you're lonely, 106.3 dials of frequency. Para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip hop, love song, pati na medley. Tune in diri, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee.

0: break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Testimonia.
3: Oh, kasina, kasina.
4: Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
5: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
4: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
5: No need, ma. Nalabanan na ako ang tanan. Kalina ra.
4: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paganis trabaho.
5: Kana tungod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirmeng akong lawas.
4: Kape?
5: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kaayuhan sa lawas.
4: Oh, kanindot good, Ana.
5: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
4: Oy!
5: Di ang Magukas Plaza!
4: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
5: Ha? Walking?
4: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
5: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kapoy nas gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

remember us this way. It's a remix version. Alas sa to ang pag-play ko sa to ang mi music up in our background. No? Anyway, alas sa 12:50 size na. Alas sa to mga nangita o mga barato ang gadikalidad nga mga yes gadget, original cell phone, laptop, CCTV, printer o daghan pang mga accessories. Ayaw na kabalakan kung kay available na ka sa AB Gadget Pag-iain. And good news, kung kay pwede na makautang dito, magdala lang taga valid ID ko to ang down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. Plus, nagtaniyag sa lab, usap sila o 5% discount alas at o mga makakash. At to other, yun ilang buhatan ng EB Gadget Pag-iain alang sa to ang dugang mga kasayuran ana ay sila mahimutang lamang sa may Pag-iain City. Ana mahimutang sa may San Francisco o barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pag-iain City at bang lamang sa paprenta. EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. Yes, and of course, DJ, ayan, always remember us this way. Alas sa itong mga namidaw din na karoon. Nagkakay, salamat sa iyong pag-uban, ha? Sa ito ang programa. It's a time me to say bye-bye. Yes, ito ang last piece. Alam sa ito ang ibilin. Alam ka din yung tinan. Babakaing Pilipina ang galing sumaya. Sinila sa 106.3 Bell FM and Radio Bagding. Daga kayo, salamat sa iyo, bagumain. Thank you kayo, hangtod, og mapuhon. Same time, same dial. This is Inday Gerutay. Bye.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, yan ang BBC Daklit Balita, ala una. Gipagula ang yellow alert status sa power grid tungod sa kakulang sa operating reserve nga gikinahanglan aron matubag ang posibleng contingency sa transmission system. Nakip sa mga hinungdan, mao ang pag-trip sa GNP K4, padayon nga force sa outage sa Dagkong Cool fired power plants nga SEC1, SEC2, SMC1 og SMC2. Tungod sa epekto sa kusog nga linog, wala na usab nag-operate ang FDC3 tungod sa boiler tube leak og taas nga demand sa kuryente matag alas 12 sa udto ngadto alas 3 sa hapon. Ang yellow alert nagpasabot nga nipis na ang available nga reserve power apan wala pa magpasabot nga dunay brownout. Apan posible nga mas mutaas ang risgo sa kakulang sa supply sa kuryente kon adunay duga nga planta o transmission facility nga maapektuhan. Inyong nabati ang Daklit Balita, ala una. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat og mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitan.
6: Rock Radio Bagbaking.

0: Rádio Vapim.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, usa man mong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa kong lawa. Nya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kagin mo? Niya makasaka ko, makalagsag, ang bukid doon, gano'y ay.
2: Ang bukid sa kulian?
3: O kato ganing, ano nga mo rin na.
2: Ang bukid sa
3: ganing, oh. Niya, o sa uwap ako nagamit, o magsaka ganing ko, maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga ihawin.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
3: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga mga maglapag yung ko atang mga gulo yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, po salamat.
2: Sige pa ka nalim mo na
3: eh. Siyon.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idad.
3: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro'y ginakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat, tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, sir. Wapag yun po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
0: Radio Magbating!

0: Radyo Magbating.
1: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating. Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: hinang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ito ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na ako ni-mention ni sa isa, ay dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayubay nga mga stations sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suon-suon ning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuhat og ilang kaugalingon nga. Rata na sa ko ay. Istorya ra ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay cool.

0: Huwag tumataga lalong tumitibay. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas ka walay kaparehas, kanang ma-enjoy nimo ayang kaepektibo gyud. Kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo kaepektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ikastress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Ama, mato nga pangalan o kumpletong address.
2: Si Grace Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Mm-hmm. Sige, ma'am. Sulti daw mi, ma'am, kung unsa kagamit sa inyua ang kining Wonder Herbal Oil.
2: Okay, kayo, sir, ang Wonder Herbal Oil. Kay makaayo dyo, sir. Kay kanang maghaplas mo, sir, nindot yun kay paminawon. Bugnaw kayo, sir, dayon. Makaayo dyo. Kay kanang mga sakit imong kalawasan, maulian ko, sir.
1: Mm. Sama-sa.
2: Sama-sa. Sakit sa kanang mga hubak, sakit sa mga likod.
1: So, dugay na mo nagamit aning Wonder Herbal Oil.
2: Pag-ulan, sir.
1: Sige, padayon lang sir. O gamit, anak. Inindot gud kayo na siya.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil gud nakapaulian niya. Kung tinindota kayo. Wonder Herbal Oil. Anang haplas gaway ka parehas. Kanang naitailer, dili na mo, oy. Wag mi labot ana. Kanang naitailer, wag mi labot ana. Kanang Wonder nga WO, wag mi labot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas, di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ang atong Wonder Herbal Oil. Bantayana ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasun-suon. Makapalit sa dili mao. Looy pon. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay. Na. Ya kay dimdi mao imong napalit. Imo yung liliyon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. Mao nay pinaka importante nga mulikli gyud ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina, no? Prayanya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po ni para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mao ni pinaka the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop gyud. No? Kanang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lamik kay kan, lamik nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa atong Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Testimony ko sir, kabayan sa Animal Vita sir.
1: Okay, sige sir. Akin sa atong pangalan.
3: Si Roy Pumadura ni sir sa Bonifacio, Misamis Occidental.
1: Mm-hmm.
3: Magamit na ko sir sa Animal Vita. Iwang magutok kayo sir ang baka nga akong gipainom.
1: Mm-hmm.
3: Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, nikusog na siya bagkaon, kayo nangyang inom, kusog na puminom ang baka.
1: Mm-hmm.
3: So sa turo lang ka, gamit ako sa Animal Vita, nakita na ko sir nga ang baka na nambok, nangunod na gyud ang baka, ang abaga niya nga bahin.
1: Mm-hmm.
3: Diyan karon ang baka, kusog mo kaon, kusog mo inom ang baka, diyan karon tambok na gyud ang baka. Kay kung wala kita nagamit og Animal Vita, ang atong hayop, lahi ra gid ang tubo, lahi ra pud ang pagtambok sa atong hayop. Yan atong awhag sa mga naminaw sir sa produkto bitaw sa RSV Trading, labi na gyud sa atong Animal Vita, nga magamit sila sa Animal Vita kay maayo gyud siya nga purga og bitamina para sa mga hayop.
0: Manay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Plus. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, oh, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Ni Regine Bautista.
1: Taga?
4: Tagalong Jose Aguirre, Manukan, Sambunga Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
1: Wonder Banaba Plus.
4: Oo, katong mag-try ni kaya nga kang bana, di sa kalibang kayo, di kabawas.
1: Mm-hmm.
4: Kaya yung tanang, wasay ka na kayo mukhaon, kaya luya ng sister, di kayo katindog sa nawadan sa kuso. Itryan ko na ko sa upainom ato sa Wonder Banaba Plus. Akong gitrayan sa painom niya, to ko sa butika, kay ako gusto gituyo, katuray gituyo na ako para painom niya.
1: Mm-hmm.
4: Kaya nato pala kadlaw, na ulian doon siya, nakalibang na siya, kaya sige mo kumusta niya o kumusta na, nakalibang ba o Kwan, yung sa opina, kay nakalibang na ko, mo ito, ako gimintay niya. So, narakad daw niya, gininom ato, naukin na siya.
0: Mao na, no, ang atong Wonder Banda Baplas. Garay sa Audi family, kapagaray si Noel Audi para Malusia to Negros Orienta. Garay lang ko sa Argilis o Paluso o Briones family. Kung mga anak, si Janjan o Jaijay Paluso, akong bana, si Marcos Paluso, sa akong mama, Nida Tulin. Tanang taga Sinaman di Pulog, nagpagaray si Marife Arguilis sa barangay Sinaman di Pulog City. Shout out ko kang Patrolman Carlo, Patrolman Gerald o Patrolman Romil, nagpa-shout out Makiril. Garay ko sa mga Abang family, Jamito Corpus and Pasitis family. Salamat sa pagbasa kuya si Mildred Abang Deni from Quezon, Balingasag, Misamis Oriental. Nakadang Vitron, ay mo kalimot na kadang drops, Vitron drops. Mga bata bagong natao, taman 1 year old. Kani may gamito ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang gamit kita ning produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan tig paminaw, ha? Hay paminaw ta na may testimonya aning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
5: Ay, ako dahil si Lunes sa Lungkob, diri sa North Mapang, Rizal, sa Body North eh.
1: Ah, sulti imi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron drops sa paggamit niya sa imuang bata.
5: Pagsugod na mo, ani, kanang gikan, kanang pagpanganak din ako, nagpalit din mig Vitron, kay nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga, kanang tubling sa mga garay, mana, among gisulayan ni among ang gamay, so, karon mga kadwa kadlaw, among gigamitan, din, pag humanad to, nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di mo mamata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga wala man hinoning mata na nagtramag na igo dugay kay sa kon babay ta men ko mata epektibo jud ning kuan kay ning Vitron drops ana ko man lagi no kay nga tulog na hinoon siya pasag din na ning angay siya sa vitamins na ko lagi atura ni iko na atura ni continue og painom kay kanang inangay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinang kana timbal siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung nga sus balik hindi ning Vitron nindot jud siya epekto jud.
0: Una, muna na kanindot ang atong produkto nga Vitron drops mga pinalanggang tigpaminaw. Una, kanipo na yung atong Vitron syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Na nang edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos mogamit ka nang atong Vitron syrup vitamins plus iron syrup na pati lami ay lami kay nang Vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kanay imong anak nga kanay imong anak ang nagamit the best na o, paminawa maminaw ta testimonya nagamit og Vitron syrup mga pinalanggan tig paminaw paminawon tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron syrup
1: unsa imong na suwayan Vitron.
6: Alam niyo, ang akong ato, Vitron syrup na ko.
1: Vitron syrup,
6: Unya, okay man sila. May sa primero, duya ka nang mag-duyan, may mag-binunugay sa kay dugay matulog. Palitan ako sila o Vitron syrup. Dalawin sa kino, maayo naman nila ang tulog, di na magay ko mag-duyan. Di na ako magtabig sa ila, makatulog na lang.
1: Sa una di ay?
6: Ay, mag-binunalay sa aming kuya, ay. Matulog ko niyo, hindi man matulog.
1: Di matulog, unya, karon. Nakagamit og Vitron syrup.
6: Vitron syrup na ko sila. Kalo sa Ginoo, ibutan na ko sila sa duyan. Ama, sila na lang makatulog na. Dili na mahurot akong kanta o kinanta. Mapagaw na lang ko sa oman kinanta. Kay di naging matulog.
1: Pilay edad sa imong mga apo?
6: Kuan, ang isang mag-lima na karon October. Ang ikaduha, mag-upat po karon July.
1: Lima ka tuig og upat ka tuig?
6: Oo.
1: Okay, sige. Salamat kayo sa paggamit ng Vitron syrup. Okay, sige itong pangalan?
6: Rosalia Diam sa Sibugay, Kuya.
0: Ingon na kanindot. Kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupod. Para po na sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apay sila, lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit ang Vitron tablet.
1: Kinsa ganin ni ma'am?
7: Elsa Sante sa Surigao City.
1: Salti daw mi ma'am, unsay atong nabantayan aning Vitron tablet?
7: Kuhan, kanang hindi mo ko makatuyog karadya o, makatuyog. Tuyog mo sa Surigao, tuyog.
1: Mm-hmm.
7: O, hindi mo karadya makatuyog. Pag inom na ako ng Vitron, makatuyog na ko.
1: Okay.
7: Kanang ganaan sa kumukaon kay may ako magudyabitik. O, amo na ako pag-take na ako ng kanang Vitron.
1: Vitron tablet?
7: Oo.
1: Okay, epektibo gid kayo ang pag-take og Vitron tablet.
7: Oo. Kanang ganahan ako matuyog. Ganahan sa ikaon.
0: Oo na. Ingon na kanindot ang Vitron tablet. At ang ihatag ni atang hotline sa Mindanao, eh? 0917-772-9310. No? 0917-772-9310. Muna ang atong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Kuya Carlos Kusog, imong programa diri sa ibabaw Maya Diadan Bantayan Cebu gikan kang Titing Pipito. Idol, shout out po sa akong ate diha sa Davao at si Shawi at Gab and Zio. Diri sa amuang Basilan Lamitan Cities Barangay Baungos. Pamilyang Naco Enriquez and Pires from Kuya Ezekiel. Nare ko pamilyang Mantungo o Ribawan Family, Ambugkot Family, Umbalay Family, Manlanuan Family. Kanalang kuya, it's me Junjun ng Purokdos Barangay Dato Inda. Salamat kuya. Shout out nilang namina sa mong programa si Alito Good, Al Jane Good o si Windy Faye. Nagpa-shout out May Jane Good dari sa Cebu. Dangan salamat. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitawang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Umi ng kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang digpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw ng mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Ito na yung mga problema diya sa ilabi taong blood pressure, kanang Huwander Cardio Care. Mauna yung maayo. Ah, ang Huwander Cardio Care, mauna ito ang imnon kay aron nga dili ta basta-bastang lupigon anang kanang high blood pressure. Mauna yung kanang abitang traidor nga sakit nga mukalit lang kang kahiwi. Mautro imong linakwan o di ka swertihon, way surong madido pa ka. So mag-inom ka ng Huwander Cardio Care, labi na naakay mga history bitaw nga ningkalit lang spike, ningkalit lang taas ng imuhang blood pressure. Ha? Mag-inom ka ng Huwander Cardio Care. Huwander Himoid po, paras doon ay mga almoranas. Oh, pero grabe na kaayo ay nag-iisalig sa Huwander Himoid. Daghan mang pamaagi, anak. Pero ka ng Huwander Himoid, unay may gamiton para sa tumakaigsuunan nga doon ay mga almoranas. Ha? I-try ninyo. Kay okay ka nang ato ang produkto nga Huwander Himoid. Oh. Itong mga almoranason diha. Ana sa mga parmasyag butika na po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Dayon kung nangita ka vitamin C, karong panahon na kay... Kinahanglan gisuro na ito ng vitamin C, no? Kay, maot kayong panahon ba? Ulanan ka, mainitan ka, masay maabugan pag yun, masubawan, mahilantan ka. O niya, ang atong lawas, dili kayang mag-produce o vitamin C, maunang mugamit ang Huwander C+. Huwander C+, maunang atong gamiton, mga pinalanggan ding paminaw. So, katong wala pa ka-try o gamit sa Huwander C+, mo try kita na. Nanay syrup para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Napo na siya kapsul para sa mga 13 anyos patas. Nagkinahanglan gyud og vitamin C ang lawas sa tao. Unang kinahanglan mo gamit sa Huwander C+. Shout out ko taga Tariao Family og Pires Family. It's me Manilin Pires here in Buwalan, Tubod, Lanao del Norte. Karin ako ang Scrupulo Family, Kalamba Family, Francia Family o Kaburatan Family. Naray po na ako akong dua ka-anak, silang Kent Adrian o Kate and Andrea. Labi na akong pinalanggang abana si Dinis Naminaw sa imang programa. Salamat sa pagbasa, Rhea Andy, ini taga-aliusan. Naray ko akong mahal nga abana si Erd o ni Kuya Warren. Nung akong mga amigo, Angelica, Winifie, nagpagaray si Mayin. Naray Kuya Carl sa Cubio o Sumalinog Family. Salamat Kuya. Ato ni nga tagag pagtagan ng entry pinada ni Manilin Kusi. Taga Proctris, Mibala, Tipanoy, Iligan City. Ang title siyang balak naguluhan, Tinubdang Hubas. Ato ni nga tagan o kinabuhi. Sa una, ikaw ang akong tinubdan. Bugnaw, tinaw, ay pagluban. Sa imong gakos ko mo inom sa kalipay. Sa imong tingog ko, makit-an ang kahayahan. Pero karon nganong niugaman og kalit, ang tubig nga akong gisimba ni biya ni Hipos, ang tubod nga akong gisandigan Iabog na lang na himong bato og balas. Nangutan ako sa langit unsa may isa. Ganong ang puno na himo mang awa-awa-awa-aw. Ganong ang niagas nga gugma sa una. Karun tulo na lang unya hingpit nga nawala. Hubas na ang tinubdan nga akong gituhuan. Hubas na ang saad nga hangtod sa kahangturan. Ug ako nga nagpaabot sa ulan nga mubalik. Nawana na lang sa kamatuuran nga di nakamubalik. Aban salamat gihapon tinubdang hubas. Sa imong pagkaugan nakakat-on kong mutuwad. Mutuwad sa yuta, mukalot sa akong kaugalingon. Dito nakit-an ako na di ay ko'y kaugalingong tubon. Di na ko mangitag lain nga mubukbo. Kaya kung dughan nakakat-on ang mupuno. Ang tinubdang hubas nagtudlo nako nga di ko mamatay sa kauhaw kung ako mismo ang tuburan. Morning entry ni Manilyn Cusi, Proctress Mibala, Tipano, Iligan City, tinubdang hubas sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Hoy! Alang to kanin yung tanan. Mga pinalanggang digpaminaw. Timing, ay murag manamilit na ko. Kaya wala naman po ko yung oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Diyos atong alagaran. Pinaagi sa tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating. Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Maayong hapon kaninyong tanan, ania ng BBC Daklit Balita, alas dos. Nakatala og 556 ka kaso sa dengue og tulo ang namatay sa Zamboanga City Health Office sukad Enero ning tuiga. Sumala ni Zamboanga City Health Officer Dolce Amor Mirabete, nakataas ang mga kaso sa Enero og Pebrero apan mikunod sa bulan sa Marso, Abril ug Mayo. Bisan pa nini gilauman nga musaka pag-usab ang kaso sa dengue sa mga bulan sa Hunyo, Hulyo ug Agosto tungod sa ting-ulan. Idugang pa 31% nga mas ubos ang mga kaso karon kumpara sa samang panahon niya tong 2025 tungod sa padayon nga information o clean up campaigns sa lokal nga panggamhanan o mga barangay. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas dos. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
1: Radyo Magbating.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lot of players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,000 pesos ang panalo pag nagmatch ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-rambolito system play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. 3 times daily ang papremyo, kaya kung ako sa inyo, hindi ko palalampasin ang pagkakataong manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 0. For the second number, we have 9. And the third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 0, 9, and 6 in exact order.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Radyo magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Abot na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang jud, sa kape na lang jud nya, Paragis Bila Bila. Maiman to kay pagkape nimo buntag sayo, kape. Nya ko to, inom na pug ko. 3 times ini, kape jud ko nga, Paragis Bila Bila.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
4: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumarani kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutasi ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
5: Sa haplas yan, sa...
4: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati gani katong mga kuan ako katol-katol na igo kog buni pastila duha ra kaplas na ko wala siya dihagit sa herbal capsule ko ning bilib gi ko anak kay dagkay mga food supplements karon nga mga panahon nga nanggawas wala man tayngon nga nagkuan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga gika sa buntag paingon og hapon labi na sa kanang coffee digi ka mubati og kaluya mogay na ko na naranasan gid ako na wala ningon nga unsa nga kuan God's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po niya sa Ginoo. Okay kayo ganyan gumawaan ng mga herbal.
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Di na ka mag-agwanta pa.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon,

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Samsung Nokia 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, napatsik ako. Eto, naapod ko yung hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na o target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir.
8: Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
7: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
8: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
4: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
2: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.
6: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
3: Kabagting o kabalkada mayong hapon ganinyong tanan niya na BBC Daglit Balita alas 3. Malampusong nakapasar sa ISO 9001-2015 Quality Management System Surveillance Audit ang BJMP Ridge 9 uban sa Pagadian City Jail isip kabahin sa pagmintinar sa international quality sa ilang serbisyo. Ang duha ka adlaw nga audit nagsusi sa padayon nga pagsunod sa ehensya sa ISO standards ug sa pagkaepektibo sa ilang quality management system. Sumala sa BJMP Ridge 9 ang kalampusan nagpakita sa ilang dedikasyon sa kalidad, accountability o paghatag og mas maayong serbisyo publiko. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
5: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki ko, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
4: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya
4: sa Paragis Bilabila.

0: tili na ka, mag-agwanta pa.
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadi and Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Rock, rock, radio, bat, bat, ping, ping.

0: Radyo Magbangking.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunfall Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunfall Plus Gold.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfall Plus Gold.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: I see sa. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadi and City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
0: Radyo Magbangking!

0: Rádio Magpim.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong pantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa infeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodilyn Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik ng ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: Atong paminawon si Tatay Biggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong. Di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na. Kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko. Tigol lang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo. Nagsanton ko. Santon Plus Gold Capsule. Na nakasabot mo?
3: Santon Plus Gold. Ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasana ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naanay vitamin D3 ug mangosteen extra. Ug siyempre, gipatam-isab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
7: Kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: The secret
2: sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen og monitor, sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change og ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kun kita dili mo tumar og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein og zeaxanthin nga nagbintin makinar sa kahimsog sa mga makyula o retina nga maoy responsable sa maayong panan-aw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
3: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
6: The secret of health.
2: Akong balikon para iwas impeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Daklit Balita.
4: Kabag di kabalgada, niyan ang BBC Daklit Balita, alas 4. Nagpasidaan ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga posibleng maabot sa magnitude 8.2 ang kusog nga linog nga mahimong mahitabo sa mga lugar nga duol sa unom kaaktibong trensya sa nasod. Matudan ni Director Teresito Bacolcol, nakip sa mga aktibong trench ang maokining Philippine Trench, East Luzon na Trafa, Manila Trench, Negros Trench, Solo Trench o Cotabato Trench. Ang pasidaan ni Gulahoma sa magnitude 7.8 nga linog nga nitayog sa pipila ka bahin sa Mindanao nitong Lunes nga gituhang nagikan sa Cotabato Trench nga maoy pinakakusog nga linog nga natala sa Pilipinas karong tuiga. BBC Daklit Balita, alas 4. Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA. Maayong hapon.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radyo Bagting.

0: Diyos. Tanawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro po la. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
4: Mm-mm.
2: At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan na akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbag.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong pantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kung unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Takoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa punjay, bakterya ug virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant ug nagwagtang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga mag-Santon mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog paghihapon. Sundoga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold capsule. Na, nakasabot mo?
3: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahat tag og kalipay og maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. O kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 og mangosteen extract og siyempre gipatam-i sab kini sa stevia. Busa inom na og Premium D3 Coffee Mix.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ania na mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunoran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: The secret
2: sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen og monitor, sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change og ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kun kita dili mo tumar og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay lutein og zeaxanthin nga nagbintinar sa kahimsog sa mga makula o retina nga maoy risk responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Bisunix Plus Soft Gel kada adlaw.
3: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Bisunix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Bisunix Plus,
6: the secret of health.
2: Akong balikon para iwas impeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Bisunix Plus Soft Gel.
6: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: That is right, mga kalaro. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 128th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas, gagawin ng PCSO na mas exciting ang paglalaro ninyo ng Lotto dahil bukas, Friday, June 12, 2026, araw po yan ng kalayaan, ang jackpot prize ng Ultra Lotto 658 ay magiging 128 million pesos. Kaya naman, buy your tickets and grab this opportunity to become the next Ultra Millionaire this Independence Day. Alright, sunod naman natin nga alamin ang Lucky 3 winning combination. Let's now play the 3D Lotto game. Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang 3 numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 3. For the second number, we have 9. And the third number is 5. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 3, 9, and 5 in exact order. Congratulations, Lotto winners! And to all our Lotto players, activate your creative minds.
1: Radio Magbating. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
7: Sa matagpalit ni Dios sa
6: Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Radio Magbating.
5: Kini si Max Urban.

0: at ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract na pamatudaang maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up-up o uban pa. Kini gumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Timpiyuhan niya ang imong mga selula sa panit o tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless and beautiful skin.
2: Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract, a quality product of SED Marketing.
3: SED Alert! SED Alert!
4: Huwing pagmatuod sa kayuhan.
5: Ang ako natuprostate, 36 mg. O niya kimurong hitungag ikang karoon mga pagkatuig. Ang akong prostate, abot o 49.5 mg. O gani katuhig yun, nagitawad ako katikir. Pagtuman ako sa kogong, takot yun ako na nasibahan nga mo. Anak mo na mo o kambak baba. So, kasi mana mo na baba mang kompost na ko. Alam mo, sa kogong nga, katabon sa kong labas. Ako na kasulti nga, pasalamat ko sa kogon nga herbal. Murang normal din ako panghina. Hi, Miss San Juan. Buka na fiso. Banibahan na mo rin.
3: Health Testimonies.
6: Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Panyawan Plus Capsule, SED Panyawan with Garlic Capsule, SED Kogon Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity with Glota Soap.
7: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
8: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko. Pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
9: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko nimo og karuway.
10: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawak mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
11: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikilanglan.
10: Ako ang imong kikugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
11: Si Pani lang akong kikugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong kugma.
10: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
11: Wa ko ba kinahanglan mo? Pareho!

0: Mike, ilong dagkog. Kusog nga.
1: Husto na. Husto na. Pasig kanta niya. Tabay ko may balik sa kani.
0: Dili na ka na mahimo kay patay ka na.
1: Buhi ko. Wa ko mamatay. Buhi si Fanny.
0: Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan.

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Magahigala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nakurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

Ay, naman kayo babae. Huwag ko na siya makita. Nabalaga ko. Tingalig ko sa paibuhato na ito, babae, ha? Tingalig mo tiwa siya paghikog. May kusog mayo ang uwan.

0: Dari na. Napasagod ni mo dong, ay. Nagpauwan ka magmaayo. Nay! May hulma ba yung tibuok ni mong lawas dong?
1: Ha?
0: Gusto ka raba ni mong dugan. Mura magkagtabudlong dong. Diin magkagikan, ay, tabudlong.
1: Sir Felipe, siya ko doyo.
0: Ha?
1: Sir?
2: Masinguan ka ba, ha? Sir, may balita.
1: Nadto na kunta ng Angel's Lungsol, sir. Pero, uwa may mga lahas ni Senorita Fanny nga gipinda.
2: Oh, mao ba?
0: Ay, di pag ito eh, prenda ka rin, sir. Di ba o mag-itong kawatan, sir, nga na okay ta. Mga maghuwat gito nga malinaw-linaw. Una to ipamaligya tong mga lahas ni Senorita Fanny nga iyang kinawat. Ako pa may konhon. Marunong good ko.
1: Sir, ay kabala ka. Dili ko mahunong sa pagpaniid. Kay, basi amurang kaoba mga saop ang kawatan.

0: Ezakit sa kulawas. Otsani.
1: Set alert! Set alert! Huming pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies.
2: Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras at pagpanarbaho kada adlaw. Makita gini mo ang alibyo nga pagmagamit ka sa acid liniment kay mawala magid akong puan, mag-aano yung pamati. Kanang sa pagdayong katulog, mawala magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Digoan, Osami City.
1: Health Testimonies.
3: Ang kapeng adunay templada o kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa panyawan herb o ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol o cinnamon. SED Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Maukana ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tinghimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod ngayon nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tanumanon. SED, alang sa kahimsog.
4: Mga ikala, isun, may adlaw ka ninyong tanan. Welcome na usap nining atong 2-minute program. Hatod kini ka natin sa mga kabubuto sa SED Marketing. Sayon ba kahigala isun nga atong SED Panyawan Coffee Mix? O sa kamatang sa kape nga tinuod ngayon nga makatabang, gumingkan kay kini purong herbal, why side effects, why overdose, and of course, napamatud-an kini siya nga makatabang sa atong digestion. Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, inubanan sa mangosteen, kini nga klase nga kape mga higala igsuon, dili kini siya susama sa pang mga klase sa kape, nga imbis nga makatabang sa kalawasan, makahatag pahinulog pagkadaot. Ilabi na ka ng pag-angko na ito o ginatawag na ito nga paglisod sa pagpagawas na ito sa itong hugaw kung constipation. Aguban po mga higala igsuon, human galing inumog kape, daganda yon sa CR, kay maglain ang ginhawa, maglain ang tiyan. Pinagi sa ito ang pag-inom kanunay, sa ito ang SED Panyawan Coffee Mix, dako kinigikatabang. Pinagi sa itong gahom sa mangosteen, ugusap sa luyang, kinigitawag na itong panyawan nga tanom, at doon na kinipagtabang sa itong lawas nga mamahimog kitang himsog. Kinimanggun nga klase nga kape, purong herbal, wala kini siya ginatawag na ito ng mga chemically enhanced nga mga sangkap nga makatabang sa pagpalami sa kape. Kining ato mga igalang isun ang tinuod gayon nga paghatag kaninyo sa tabang. Gumikan kay ang pait sa panyawan ana-ana karon sa kape. Pinaagi sa tamisusab sa atong mangosteen mas maayo ang atong pagpangape.
3: Inyo na batian ang programa nga maghatod kaninyo dugang impormasyon ug kaalam. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil ug ang SED Panyawan Coffee Mix.
1: SED, alang sa kahimsog.
3: At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: 是你？Kawayan Ana. Ni aku sedek kawayan Ana dapik sa sapa. Nasangit ko rin dakan kay kagiging. Gusto.
1: Gusti?
0: Nagpaanod ko sa kusog ka ba? Gianod ko sa kusog ka pulog. Pag nawatan ko pa ni mo.

Pero bueno, ano ni ako din ni? Ano buhi kihapon ko? Wanang-wana. Uginay ng bulok sa tubig. Buhi lang kihapon ko. Nasangit ko din sa kawayanan. Pero imposible. Imposible. Usog kayong bulok sa tubig ka kanina. Og imposible nga masangit lang ko inigkagmay kagingking. Ang dautan, ang ermitanya. Siya kihapon ang nagpugong aron dili ko mamatay.

0: Ela tem que acabar toda, né? Cai, não sabe nem para onde. O ano que ganhei, né? Quero um porte na seguinita. Sigue, sigue, toda, toda. Cai, magarotas, tu caran, quero um raio, né? Linha aí, sai lá. O sol não manca que acabou. Ah, aí tem o gai. Yang, sure, to kang tao ka, mayango ka man. Inga! Unsa? Suman, basog ka pa o gutom pa! Ah! Ana ba? Tingo gawd ka, kabaw go ka. Hala, sige, hala, sige. Tuna lang di ah, kay init pa kayo. Balik ko raw niya at ka di ha.
1: Layo ng amahan ni Rinan. Di na siya makakita sa kumbuhato niya. Kabaw! Dali! Kawas na sa lalangan, kabaw! Kawas! Ayaw pagtukay! Gire! Ang pinipisi! Ang tangan at kaspisi!

0: Tay.
1: Di mga ikan. Din ka, Tay?
2: Ay, nagpatuna ko sa kabaw.
1: Anong ikaw may nagpatuna? Si Tito Day, Hyman.
2: Ito as katubhan. Ikaw, diin man ka. Karoon pa man kung makakita ni mo. Hapit makatibok ang lang, waas katubhan.
1: Dalagisog ko si Sir Philippine ako, Tay. Huwag, nalangan ko. Kanasugatan sa lago ko itong masakiton nga babae.
2: Ha? Nasugatan na sa Nemo? Rin, rin man.
1: Sa pangpang, Tay. Gusto siya magkikog. May ambak siya sa pangpang.
2: Unsa? Maghikog?

si Goliat. Aduna ko'y bag-ong na-discovery nga produkto sa Sed Marketing. Kinimao ang Sed Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi, o ispiso ang timpla nini. Ang Sed Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo, kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, natural o epektibo, busa, mag-Sed Panyawan Coffee na kita. Sed Panyawan Coffee, produkto sa Sed.

0: produkto sa Seed Marketing Incorporated.
1: Unsa man kang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ni Sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitayang bruha, gidalit ka nato sa maayong kumubuton sa Seed Marketing.
2: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa Seed Marketing? Kinigumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-Seed Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
3: Radyo Magbating.
4: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuhan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. Ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad di mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
3: Radyo Magbating.

0: 九万万定定。
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wala pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Nya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid ro, eh. Gani ay. Nag...
2: Ha? Bukid sa kulian?
3: O kato ganing ana nga mo rin na...
2: Bukid sa...
3: Ganing...
2: Sundan?
3: Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nga iha.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
3: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga mga magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, po salamat.
2: Sige pa kanan ni Mulay?
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Sila ibang edad.
3: Anaka, no, binta na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa
7: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
7: Target Line
6: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
7: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
8: Set Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
8: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kahit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman ko ibatiyan. Niya kahantog karo, nagmintin ako. Kahantog karo, naayon ako. Unikan sa Kogo, Lupanyawan. Pablito, Simudlan, amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
0: Radio, Magbating, Ting.

0: Carlos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamahimo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Rock Radio Magbating.

0: oras, alas 6 y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Rock, rock, rock.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naan naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patun sa yahari na gawas. Maglapag yung doon mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyang patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mga programa. At dyan syempre sa atin ang ating mga pinagmamalaking Rise Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rise Plus Herbal Capsule, Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mga Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli dito po sa ating paladudunan.

pwede nang dumawag sa ating po namang numero. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. Itawag na po ninyo ang inyong mga katanungan at mga kwento sa ating po namang programa.

0: Ito na ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang
1: kalusugan.
0: Hello po, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Hello po, Nanay. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Jenny po. Jenny po.
0: Jenny?
1: Jennifer.
0: Okay.
1: Aha, Jenny po.
0: Okay, taga saan po si Nanay Jenny?
1: Ay. Taga Sariaya, Quezon po.
0: Sariaya, Quezon. Opo.
1: Quezon.
0: Ilang taon na po?
1: Yan, 50 po.
0: 50. Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Jenny?
1: Opo. Apat na buwan na po.
0: Apat na buwan na. Okay po, Nanay Jenny. Nanay Jenny, ano naman po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, maganda pong pagkulog ko. Maganda rin pong pagdumi. Kasi tanggal po yung sakit na likod ko yung matinding sa sakit sa Malacang.
0: Mm-mm. Okay. Nanay Jenny, dati po ba ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan po, hirap po sa pagdumi.
0: Hirap po kayo sa pagdumi. Bakit po? Ano po yung problema po ninyo sa pagdumi, Nanay?
1: Magang may kunting dugo po baga.
0: Ah, may dugo. So, tapos mga ilang araw po bago po kayo nakakapagdumi?
1: Sige na. Araw-araw naman po, kaya lang ay hirap din sa pagdumi.
0: Ah, araw-araw naman, kaya lang hirap po kayo sa
1: pagdumi. Araw-araw naman po, kaya lang ay hirap lang po sa pagdumi. Siguro nga po, kailang lang po sa pag-inom ng tubig.
0: Opo. Pero nung kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Ay, okay naman po. Labas-labas ang dumi.
0: Labas agad, opo. So, hindi na kayo hindi na nahihirapan pa.
1: Ay, hindi naman po, naayos naman po, pati pagtulog po.
0: Ayos na pati pagtulog.
1: Yung sakit talaga, yung matindi sakit ng Malacang po, talagang matindi, talagang magaling po talaga, alas po
0: Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyo, Nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee?
1: Ay, wala pa naman masyado. Dito pa lang ako sa aming sa Sariaya Quezon program po.
0: Opo.
1: Naano ko pa lang po sa aking... Ha?
0: Sa pamilya po ninyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa pamilya po ninyo?
1: Ay, yung aking bunso pala ang...
0: Yung bunso po ninyo, umiinom na rin.
1: Yung bunso anak.
0: Very good.
1: Yung anak po.
0: Very good po, Nanay. So,
1: inuutay-utay ko lang.
0: tama po.
1: Inuutay.
0: Inuutay-utay nyo
1: lang. Baka mabigla.
0: Tama. Opo. So, Nanay...
1: Ay, tanong ko lang po kung saan po mo, ha?
0: Sige po, go ahead po, Nanay.
1: Saan po kayo makakabili po ng... Saan po kayo makakabili ng rice na sabon?
0: Yung sabon?
1: Nanay...
2: Rag Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan sa pagadian.
1: Inuwan po natin na natikman nyo na po ba yon?
2: Ay, hindi pa ho. Wala pa rin po. Pero 14 in 1.
1: Wala din po dyan ang ating 25 in 1. Sige po, nanay.
2: Ito yung tikman ay wala.
1: Sige po. Hayaan po ninyo. Sasabihin din po natin.
2: Sabi na lang po sa yes. Mga...
1: Sige po, nanay. Yes, nanay. Maraming salamat po. Lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa, nanay?
2: Ha?
1: Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
2: Tuwing tanghali po, Lunes hanggang Biyernes.
1: Salamat po, nanay. Thank you very much.
2: Alam mo, siyang lang.
1: Sige po. Thank you very much, nanay. Mag-iingat po kayo.
2: Salamat po.
1: God bless po, nanay.
2: Mag-iingat po kayo. Salamat. God bless.
1: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Salamat po. Bye-bye po.

0: po mga kaibigan, si Nanay Jenny ng Sariaya, Quezon. At umiinom na po ng adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nakalimutan mo na.
0: Ano po ba? Yung
1: nag-order tayo ng sabon.
0: Oh, Nanay Rosito. Si Nanay?
1: Rose.
0: Si Nanay Rose. Opo. Nanay, wala pa rin po ba until now?
1: Po?
0: Wala pa po ba dumarating na sabon dyan sa inyo sa... ano nga pong lugar?
1: Odyungan.
0: Odyungan, Samar.
1: Romblon.
0: Ay, Romblon. Sorry. Galit na nga talaga sa akin si Nanay Rose. Opo. Nanay Rose, sige po. Hayaan po ninyo at ipa-follow up ko po. Ipa-follow up ko po, Nanay. Pasensya na po. Wala pa rin po ba, Nanay?
1: Wala pa. Di ba sinabi ko sa iyo na
0: pumunta po kayo doon sa ano? Pinuntahan niyo po yung ano, yung butika na pinupuntahan po ninyo, yung binibilhan po ninyo. Di ba po ninyo natanong?
1: Wala pa nga daw. Eh di ba sabi ko sa iyo kung halimbawa naka deliver nandito sa Odyungan. Nagsabi ako sa iyo na tawagan mo kami.
0: Opo. Sige po, Nanay. Tatanungin ko po yung atin po namang mga deliveries kasi yung deliveries po natin hindi pa naman po sa akin sinasabi. Anyway, sige po, Nanay. Ako po yung magtatanong dun sa mga deliveries po natin. Sige po. Hayaan po ninyo. Dalawampung sabon po yung sinasabi po ninyo, Nanay. Di ba?
1: Opo, dalawampu.
0: Okay po. Sige po, Nanay.
1: Ang tagal naman, baka magastos ko pang pira itong
0: pambili. Tama, sige po. Anyway, sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At itatanong ko po, pagkatapos ng ating programa, itatanong ko po sa kanila.
1: Sige.
0: Salamat.
1: Doon na lang sa Gonsalvo store, i-deliver.
0: Deliver sa Gonsalvo.
1: Opo, Gonsalvo Store.
0: Gonsalvo Store sa Odyungan, Romblon. Sige po, Nanay. Sige po.
1: Sige po.
0: Thank you po, Nanay Rose. Ano nga po yung apelyado po ninyo, Nanay?
1: Lindon.
0: Rose Lindon. Okay po. Sige po, Nanay. Sige po. At doon ko po. Opo. Doon po natin sasabihin.
1: Lagyan
0: po
1: lang ng pangalan.
0: Po? Papalagyan ko po ng pangalan para sa inyo po yun. Sige po. Para hindi mabawasan. Tama. Sige po, Nanay. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you very much.
1: Nagmakulot na ako sa iyo.
0: No problem, Nanay. Sabi ko nga po sa inyo, okay lang. Kahit po kagalitan niyo po ako, kung wala pa talaga, okay lang po yun, Nanay. Hindi po ako magagalit at matutuwa pa po ako, Nanay, kapag pinagalitan niya ako. Kuya Boy, ano na? Bakit wala pa rin talaga hanggang ngayon? And sabi mo sa akin, oo na.
1: Nakapalod na ako ng 200. Wala pa rin.
0: Oo nga po. Sige po, Nanay. Sorry po. Sige po, Nanay. At akin po namang sasabihin sa atin po namang mga deliveries. Nako, kukulitin ko rin sila dahil sasabihin ko sa kanila, kinakagalitan na ako ni Nanay. Wala pa rin.
1: Okay. Salamat po.
0: Nanay Rose, salamat po. Pero yung ating rice coffee po, patuloy po kayong umiinom, Nanay.
1: Opo.
0: Very good. Opo, ituloy-tuloy lang po natin yun. Kasi yun po yung makakatulong po sa ating kalusugan. Although, syempre, yung ating sabon, importante rin po yun. Sige po, Nanay.
1: Opo.
0: Tama po. Maraming salamat po. God bless po, Nanay.
1: Sige po.
0: Pasensya na, Nanay. Okay po. Salamat. Bye-bye po.
1: Salamat.
0: Bye-bye po. Ang ibigan si Nanay Rose ng Odyungan, Romblon.

0969-226-9623. Yung numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Pasensya na kay Nanay Rose at alam ko ginagawa naman po ng paraan ng adi po naman mga delivery. Siguro hindi pa po nagagawi dyan sa inyo yung adi po naman mga deliveries. Pero ang alam ko po ay okay na. Sige po. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung adi po namang numero.

0: Tawag po mga kaibigan, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edward po.
0: Edward, okay. Taga saan po si Tatay Edward?
1: Taga Batangas po.
0: Batangas, okay po. Ilang taon na po si Tatay Edward? Tatay Edward, ilang taon na po kayo?
1: Sorry po?
0: Ilang taon na po?
1: 32.
0: 32. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Na-recommend lang po yung rice coffee. Tatanong ko lang po sana kung meron kayong tindahan sa Bulacan na mabibilhan po.
0: Sa Bulacan po, Tatay, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee. Kung meron pong South Star Drug, diyan po sa Bulacan, available po yung ating rice coffee, Tatay. Or, di kaya, kung sakali po na wala din, ano po, nalibot nyo na yung mga butika na yon, yung mga tindahan diyan sa inyo, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pansamantala. Alam niyo po ba yung ano, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Yung tatay ko, nainom na rice coffee.
0: Ah, nainom na. So alam niyo na po yung itsura, yung tawag dito, yung spelling ng ating rice coffee. Para hindi po kayo magkamali.
1: Opo, matagal na po siya nainom eh.
0: Yes, opo.
1: 4 months.
0: Very good po. Saan po nabili si tatay?
1: Sa Lipa.
0: O, doon po sa Lipa, meron po doon. Kung sakali po, kung saan po nabili si tatay, pwede rin po kayo doon.
1: Okay po.
0: Tatay Edward, tapos balitaan niyo po ako kapag kayo po yung nainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako, Tatay Edward. Tawagin niyo po akong muli para kahit pa paano po ma-share po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Okay po, salamat po.
0: Yes po, maraming salamat din po sa inyo, Tatay Edward. At aasahan ko po yung tawag po ninyo, ha?
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0969-226-9623. At pwedeng-pwede rin mga kaibigan kung sakali man na kayo po ay naghahanap po ng strong and healthy rice coffee. Nandiyan po ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Dahil yan po yung tinaguriang po nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Itawag lang po, kaya ihanapin lang po, ipagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar. Nasa kulay dark brown na karton po yan, mga kaibigan. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating balado doon. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po naman nga numerong pwede ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating baladutunan mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga kwento dito po naman sa amin. At tayo pong lahat ay magbigay ng inspirasyon sa ating po naman mga kababayan na meron din pong mga iniinang karamdaman at nasa banig po ng karamdaman mga kaibigan na nag-aantay po naman ng kasagutan sa kanila po naman mga pinoproblema sa kanila po naman kalusugan. Sa pag-iinom po araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1,

atin po namang makapagbibigay po tayo ng magandang inspirasyon sa bawat isa po naman sa atin. Kaya po naman, pwede ninyong itawag yan sa amin sa 0969-226-9623. Yung atin po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatong.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Ang ibig ko sabihin ba, lahat ng product ninyo, kung meron capsules, ikuan, i-check ang pangalan, kape, sabon, o kung ano pa, yun ang ibig ko sabihin para ipakita ko na lang sa drugstore dito sa Dipolog.
0: Tatay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Ernesto Calaycay.
0: Ernesto, okay po. Taga Dipolog.
1: Dili, taga Liloy, Zamboanga del Norte.
0: Liloy, Zamboanga
1: del Norte.
0: Del Norte, okay po. Okay, tatay.
1: Na-text mo na sa akin yung tong, yung kuan, rice, coffee.
0: Apo.
1: Ang sa akin lang, lahat ng product ninyo, kung meron rice capsule, i-text. Kung meron rice coffee, na-text naman ang rice coffee.
0: Apo.
1: Kung tong rice, tong sabon.
0: Apo.
1: Kung ano pa, pwede ba i-text lahat ang pangalan para pagpunta ko sa Dipolog, Zamboanga del Norte, mabili ko lahat.
0: Ah, yun okay
1: sa akin.
0: Okay po, tatay. Sige po. Noted po, tatay. Pasensya na po. At na-text ko lang po sa inyo yung ano eh, yung rice coffee lang po talaga. Opo. Sige po, tatay.
1: Tama.
0: Yes, opo.
1: Salamat.
0: Pasensya na po, tatay. I-text ko po ulit sa inyo, tatay Ernesto.
1: Salamat.
0: Opo.
1: Salamat.
0: Kuya, pa-save nung number niya. I-save mo. Isulat mo yung number ni tatay para i-text po ulit natin. Sige, tatay. Maraming salamat, tatay Ernesto. God bless po.
1: Okay.
0: Ingat po kayo lagi.
1: God
0: ingat lagi. Ingat lagi po,
1: okay.
0: Tatay. Thank
1: salamat.
0: You, tatay. Bye-bye. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Elsa ng Pili Camarines Sur.
3: Nanay Elsa po ng Pili. 61 po. Arang mahina po ang aking katawan saka masakit ang mga ano po. Ibo ay nilipod po. Madali po akong mapagod. Kasi po sabi ko baga sa inyo noon na ako na-stroke. Oh. Tapos po, uminom na po ako ng rice coffee. Inaumagahan ng tumawag ako sa inyo. Tapos inaano ko po, inoobserwan ko po kung ano talagang sobra ko sa aking katawan. Ngayon po, naramdaman ko para po akong sumigla. Tapos po, nakakapag pagkain na po ako ng baboy ko araw-araw. Bihiran akong makalakad hanggang doon sa ano, pulungan ng baboy ko. So, ngayon po, nang uminom na ako ng rice coffee, malakas po ako. Lagi po ako pumupunta doon sa pulungan ng baboy ko yung umaga sa kahapon. Kaya po, ngayon, nagpapatunay po akong talagang maganda talaga ang rice coffee sa katawan ng tao.
2: Kayo nang humusga. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available.

0: Alexandre e Miriam.
1: Rádio Barbim.
2: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lindon Rosauro.
3: Lindon Rosauro, taga Barangay Danao. Pati City, Taba Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak
3: na? Sakit akong hawak. Tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Sa ito
4: pa, murag magpangita na ka?
3: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang nimo?
3: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ano?
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko sugba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogo.

0: Wala man jud ang akong gibati. Nelib yo gyud una gyud alib siya. Tinuod jud ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon ra gyud. Dilfin, hitiso, perpidad, toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
2: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng Antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, magkaangko na ka o duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga Antipara. Your vision is our passion.
3: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kemikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng second-hand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC. Ugunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadi and Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadi and City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadi and Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
8: Rock, rock, radio, rock, rock, ping, ping.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Sana
1: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
4: Radyo Magbating!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Sa kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higo ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ang Santo Blas Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santo Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang nai hormonal imbalance o dili balance ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y mo resulta sa sakit nga cancer.
7: The secret of health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
5: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
7: Santon Plus Gold.
11: Dunay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian.
7: Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
7: The secret of health.
6: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
7: Vision Next, daghan na ang natubangan.
12: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
6: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ani ana ang gamhanan o gay bulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: Oh. I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
0: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya dito?
0: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
0: Oo'y FDA approved, tanang baligya nila. Baka sure, Jude, ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi mo. Murag kinahanglan na ako na.
0: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
2: Maskin shop na! Muhuwa para ka, muinkam pa ka!
3: Radio Magbating!

0: Radio Bagbag Ting.
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
3: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
2: Sakit akong hawak. Tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas. Saan
3: ka pa murag magpangita na ka?
2: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% yun sa akong ibati yun. Wala gitso siya.
3: So karon gimintin na lang ni mo?
2: Gimintin lang na ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Bagayan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Radyo Magbating.

0: Radio Bad Bad Ping, Ping.
1: Horas a las 4:30.
0: Radio Bad Bad Ping, Ping. Radio Bad Bad Ping, Ping.
2: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bila Bila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bila Bila Plus Liniment Oil tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bila bila sa gapas, o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bila Bila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bila Bila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bila Bila, dili na ka magagwanta pa.
3: Testimonya!
4: Oh,
5: kasinat-kasinat. Ano mo nagtiili mo, Mama Susima? Milagguman, mihugo ka.
6: Tungod siguro niya sa akong sakit ka diabetes.
5: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
6: Ay, nilikay naman, bitaw.
5: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
6: Ah, di mangani ko makalakaw.
5: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma, nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
6: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
5: Unsa man, Ma?
7: Mga kaparagis, niya karoon sa itong istasyon. Ang usakan nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
6: Ah, maayong adlaw, sabser. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga-Aper Limato.
7: O sa may ibang balatian ay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
7: Kapila man imo imo?
6: Katulo kada adlaw.
7: O sa may kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
6: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa rago na nga akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintain lang ko. Wag ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wag naging ko'y problema.
7: Gamit sa kiasa para gisbila-bila herbal oil?
6: Oo'y, maoy akong haplas.
7: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
6: Ako agad silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bila Bila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na'y kamatuuran.
7: Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Manarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
9: Dili.
8: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
10: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinika.
8: Nganong maoman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din aron matibway ni kanan.
11: Pwede ko. No. Bada.
8: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tadiro.
11: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
8: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
11: Dugo! Dugo!
8: Silang ko!
12: Imo na ko, Checo. Pero, pakasliyon na ko. Gato na ko ikaw.
8: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
12: Bunsa!
8: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
13: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
8: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto.
4: di naku makatarong ugtog. Mag-alindasay naku sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus

0: For nagbintin lang, kung agyo kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
0: Haplas niya. Haplas sa paragi, sa gamit ko. Susi madagsaan.
1: Taga-asa?
0: Takan, upper lima to.
1: Susi, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
0: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa paragis. Kay ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang paragis bilabilang herbal coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa paragis bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: hello, mga higala, kumusta? Mayang adlaw na sa'n kinatong tanan. O, diyan sa atong lain na sanghug na sa atong bagong sigilanan nga makalingaw kayo. No? Diyan sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano o ba ni Lloyd? Tingong ni Lloyd, kaya gusumpay. Okay, mga higala, it's shoutout time! Shoutout nga ito ni Howell Siton, Randy Siton, si Lini Moore, Victor Diana Bimbo, gikan ni Pedro Pungasi. Unya inguman ni Roland Marata diya sa Carbon Market, gikan ni Ricky Bangis Garing. Unya lain sa itong shoutout ni Ate Silsa, si Ate Pilen, si Ate Delia, o Ate Inday Vienti Family. Dudong Barbusan Family diya sa San Valencia Negros. Oriental. Unya lae pagyon nga shout out si Husay Family, Macrohon Leyte, si Sir Ray Hurbuda and Family, si Sir Manuel and Madam Belma di dia sa Bourbon Cebu. Oy, Kumpok Family dia sa Mindanao, Manny Alberio dia sa Davao, Rosan E. Maratas, si Pari Ricky og Mads Vivien Viente dia sa Valencia Negros Oriental, gikan sa atong founder sa BSI Bangag sa Ilong, gikan sa atong writer-director Oji Kumpok Rakasa. Okay, padayon ta mga higala atong mahinumduman nga nakita ni Bogart si Jigo sud sa mansyon. Nagpangutana dayon si Bogart og nasairan niya nga si Jigo ang manununod sa tanan. Samtang sila si Jigo, padayon sa pag-audition sa mga gustong mag-artista. O niya, si Don Arturo sa miadto sa Ukraine. Kay nanawat o timbang timbang sa mga basiyos. Nanimbang din. O niya, balik ni Bogart o lalat, ingon nini ang naitabo. May galan, yan din. Alang sumpan ni atong sugilanon. Budbud o bibingka.
1: Unsa kong pagkaitabo ah? Siya'y may daog sa luto?
2: Dili, oy!
1: O niya nga na dato man siya?
2: Siya, maoy bugtong anak ni Don Arturo, ang pinakadato ning atong dapit.
1: Huh? Unsa? Really?
2: Tinawag na kayong gisulti. Labaw pa na kadato sa mga kontraktor mga kurakot? Oh, sa mga politikong mga kurakot, labaw pa na siya kadato.
1: Di ay?
2: Pero tinutuan ang Don Arturo. Paminaw ako, siya may usa sa pinakadato sa tibok Pilipinas. Og si Jigo lang ang bugtong manununod sa tanang negosyo og property ni Don Arturo.
1: Kuyawa ko eh.
2: Lapin!

0: Wag ito na ko ang artista, bisag usabay, Jigaw.
1: Bisag tunga na lang. Huwag nakapasar sa akong interview. Mas pagmayog kuhaon lang to ni mo, ang ipaskin ni mong kratula. Surrender na ko ining bota. Undangon ta ni kay, naglabad-labad lalis akong oo.
0: Oh, sige ba, Jigaw. Tangtango na ako.
1: Oh, tangtanga. Tangtanga na.
2: Pwede pa bang mga

0: supply og artista, sir.
1: Oh! Hala!
2: Taka!
1: Materiales fuertes! Bisanasang ang gula. Oh, bag! Puti pa white. Paa palang daan, ulam na.
2: Mga pre katakla!
0: Kon, pwede pa, sir.
2: Ayaw lang pagsir na ko, takla. Jigo na lang.
0: Dato naman good ka.
2: Bisa na. Tungod kay ako lang gihapon si Jigo ang imong nailang kanhi. Natindiro o special nga bonbon, lumoy pero gahe. Taas pero lami, mubo pero yayay.
0: Jigo.
2: Kana, Jigo lang.
0: Sakto, Jigo.
2: Oh, kana lang, Jigo.
0: Sige.
2: Kay, nilasan kay ko. Tawgon ko sa kong kagalingon. Oh, sir. Mura kong sir ko balintong anak.
0: Mao ba? Humble kayo ka no, Jigo?
2: Na, magsugod na ta, ha? Interview hunti ka.
0: Sige.
1: Sige na ba, interview na dayon.
2: Makamao kang mukanta?
0: Gamay.
1: Sample ko no, be, sample.
0: Ha? Sige, try na ko. Music, maestro, please.

0: Μαγάρι
1: Σαρίλο.
0: Σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ,
1: σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ,
0: σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ,
1: σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ,
0: σταπ,
1: σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ, σταπ,
0: σταπ,
1: σταπ, σταπ, σταπ,
2: σταπ, σταπ,
1: σταπ,
2: σταπ, Musugot ko bisagon sang role. Basta kay madawat lang yun ko. Nag-need yun kayo kong trabaho karon. Alang sa panginahanglan sa akong manghod nga si Gian.
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit o ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminaon ang iyang storya.
5: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
6: taas din sugar sa mga asawa sa
5: 11.7
6: karon
5: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
6: uning baba
5: baba na gikan mong kudiha
6: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
5: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Caniete.
6: Simong
5: bana Amado Caniete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi natal sir.
8: Patinuod lang gyud ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bilabila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa Bilabila Half Plus yun, kayo mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan o ulan, init, pag uli nyo Half Plus yun sa Bilabila, barato ra, Half Plus Bilabila, tinood yun, ako nasinatin ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, Bilabila yun, nga Half Plus yun, Bilabila. Na ako sa Gingguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini og maayo na ang iyang pamati.
9: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then kuan kana na ang nakapalit mig 20 pieces. Pero ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan kanang mawala ni mo palit na pud ko ginagmay ra ba dem na kulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na kog inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
10: So nakita nimo nga probid ang tested jud ang kapitibos.
9: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila capsule.
4: Probid and tested gayud ang pag-maintain sa Paragis Bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
12: Oh, pila ka to ni Lada ang napalit kong mga basyo. Oh, ug daghan pang nagsingabot nga truck nga puno sa mga putaw ug mga basyo. Oh, doon na pagani. Bumbang wa kabuto, ibalik niya akong gibalibaran taon. Uy. Oh, uman din he. Upauli siguro ko. Usto. Muadto ko sa Mindanao, sa haya ni Maria Picat, ang akong Dilayla. Uy, baya, kisa man yung mga bagong truck na nagabot. Nga mga truck na 6x, nagabot o may bandirang puti.
13: Russians!
12: Why are you here, Russians?
13: We are so to business.
12: Uy, baya, wasampal kansi mga Russians na maligya sa silang mga putaw, mga basiyo.

0: Lad! Oh, what's up, girl? What happened? Naging nukto ka magod?
1: Nauna-una ko lang ang imong gisulti po kahit pahin ni Checo. Ang putot na nagom.
0: tiiski. Di gini ba ang swerte sa bakukang?
1: Oh, Checo.
0: Uy. Maya. Ni Anasad, ang langgam tabihan.
1: Ang samukan.
2: 1, 2, 3.
1: Milupad ng kanahan ay eskalera pa. Ay, si Checo.
0: Ayan ka na ko na una. Madlak ko kata. Dali na lang. Joyride ta. Maxine.
1: Ganaan ko.

0: Abi mo takla, gawas nga gwapa ug siksi ka na, buutan kapag yun kaayo. Iyas sa usa ka babae nga talagsa, una lang kay na yun, may tabo ron. Iyas nga akong gipangita.
1: Jeko,
0: naagyud nimo ang tanang takla. Nasayo na ang lahat.
2: Nasayo na ang lahat.
0: Takla,
2: minamahal kita pagka.
0: Duol kayo akong naumi sa imong naum.
2: Pati ang puso ko.
1: Inganog sa mag-abot lang atong ginawa, Jeko.
2: Nasayo na ang lahat.
0: Ang atong mga mata. Kung duol na kayo ang akong lips sa imong lips.
2: Pati ang puso ko.
0: Jeko, takla.
3: Pilit kayong buti na tukan ninyo sa sagusa. Ayay, lain na nila. Pinaakay ng sunod ini. Medyo, sali pa mo ipit yung magchula. Butalik ko doon ako, ha? Aro doon na may privacy, ba?
1: Huwag mo may klaro, eh. Paulit na lang ko sa amo, eh.
3: Hello?
0: Takla, wait, takla, pataklaw na ako, babe!
3: Nami si Ricky, bye.
0: Na?
3: Huwag na maminaw ni mo.
0: Sus! Takla, pataklaw sa ako, babe!
3: Huwag na lagi maminaw ni mo lagi, eh. Badigaw?
0: Yes! Yoho!
3: Badigaw? Naanak na ka, badigaw?
0: Ha? Sa'y naanak ka nun? Ubay! Naanak na yun ko! Tungod di takla! Lami siyang bayala!
3: Ha?
0: Nasa kanya ang lahat, bay! Pati ang puso ko!
3: Patay!
0: Siya na, bay! Siya na ang babae nga dad-on ako sa altars kami yun! Si Takla! Takla!
4: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation, delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga matransform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige ng pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
5: Pinkanyas, taga Matiaw.
6: Usay mo ginatik?
5: Capsule. Kay ang ako among kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang ko magbawas. Sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Muto, ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matuay sa day na kung makabawas. Ana to primero niya, matong pagkakuan na balik na sa normal.
6: Pero dili ka kainom?
5: Na, balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man akong paminos kung tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya, karon. Nahapit jud ko dire, kailain man akong paminos ko ang kilid na po, dili kung dire lagi kay magsakit man.
6: So paragis bila-bila kapsul rin gindi mong pag-asa?
5: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila kapsul.
4: Ang paragis bila-bila herbal capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa baong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sa manigin ng pinkanyas, kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati manggod sir, ka communication dili normal, din nag-take atong kuan, manggod spin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanangili na ganit siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, ba marag makapool, ganit, kaya magsila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luhat kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati nga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawa.

0: sir, nga pagkutkutan ganun kay magtubig, inaplasan na ko. Pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Simera Floor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Rock, rock, rock.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, 10,000 og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon, og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibiyan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02. 106.2 Bell FM.

0: katimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 5:08 na mga kabagting og kabalkada sa Mike Buntag ganatong tanan. Kutob sumabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM. Og sa mga naminaw pero wa mo makadungog sa 106.3 kay wa tay supply sa kuryente ngadto sa tuag transmitter mga kabagting og kabalkada. Apan doon na paghapoy mo mapaminawan kay naaman ang Radyo Bagting 756. Og lakip na usab ang tuang live na sa Facebook Live sa Radyo Bagting News, Bell FM News, o Radyo Bagting Entertainment, o diba kasi 106.3 Bell FM. Mas pa niya ng mga kabagting o kabalkadas na apuntay app sa Radyo Bagting app. I-download niyo sa Play Store aron makapaminaw mo diha sa AM or FM paghihapon mga kabagting o kabalkadas. Pasalamat to na sabtas kaitasan sa lain na usab nga adlaw nga mag-uban ta diri sa kahanginan. Og kamo usab diha nga sa pagpadayon sa mga gimbuhaton. Dili kay tantong busy. Gibikin kay usa ka holiday, agi kinig paghatag pagtagad og paghinumdom og pagsaulog sa adlaw sa kaugalingnan. Pero pagutana diag nakalingkawas na bakas tanan nimo nga mga gikabalak-an. Oh, nahimo bakang gawas nun gikan sa imuhang pagbati. Ito may buntag everyone. O sa gihapon na mo sugod ta sa itong mga gimbuhaton o trabahoon. Pansin akong pagpasalamat sa kaitasan o dayon ang pag-tune in o sa pagpakisayod sa mga balita o kasayuran. Hindi lamang sa lanog sa magtingan. Nag-alas ginatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division. Ikan sa technical team sa palpalan ug sa bayaw lakip na usab sa kong partner karon naginusara nagikaroniki ug ingon man sa mga kining bagting reporters nga motunol sa mga balita ug impormasyon nakus bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol. Alas 5 Jess na dayta maglangay kabagting og kabalkada sa angay natong sairan nga mga kaning headlines nining buntaga ug standby lamang aron sa dugang pa nga mga update.
0: 106.BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balita, 20 anyos nga wanted sa kaso nga pagpanlugos na balhog na sa bilangguan sa lungsod sa Tukuran. Samtang sa dugampang headlines sa 3,003 ka mga bakanting trabaho, itanyag sa Dole Zamboanga Sibugay karong adlawa. Sa Arogway makasulod, samtang sa pikas pa nga mga balita or headlines, motorsiklo nga dunay sidecar giingong gisunog dito sa lungsod sa Mulawe. Dugang pang headlines, DOST nagpresentar sa kinatibuk ang plano sa Zamboanga del Sur Science Centrum. Headlines sa top 7 most wanted sa probinsya na dakpan tungod sa duha kaihap sa kasong statutory rape dito sa Margos sa tubig. Ingan man upat ka tripulante patay human sa gituhang na suffocate sa pabrika sa sardinas dito sa Zamboanga City. Tulo ka minor de edad na rescue samtang usa ka suspect na dakpan sa Zamboanga City batok sa online child exploitation. Magampang headlines, ikatahong missing nga mananagat sa basilan na palgang wa na'y kinabuhi. Update sa kaintang salakat sa panahon sa Zamboanga Peninsula ulanon paghihapon. Ingaman duha ka SLI sa kote sa managlahing drug buyback operation dito sa probinsya. Okon sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Now mo to'y mga headlines. So ingon man update gikan sa merkado publiko o uban pa ng mga balita gikan sa BBC News Center. Sige, standby ka magtingog kabalkada sa kitong hatagan o nagpagtagad kining update sa kahimtang salakat sa panahon. Magiyahan mo o Og katong dunay activity sa city or sa municipalities or sa province labot ni ining Independence Day unya. Naa na to kung di ba mag ulan-ulan. O mamahimong safety og mamahimong tag magmalahutayon ang mga programa karong buntaga. Alas 5:12 na update gikan sa lakad sa panahon ni Bagting 17, Lorenz Afiva.
0: BBC Weather Update.
2: Update sa lakad sa panahon karong buntaga, gawigan kay dira pagyapoy mga bahat sa pagulan nga masinatian sa Zamboanga Peninsula. Pinagi gyapon kini sa epekto sa localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga panahon sa buntag, lauman nga makasinating indot nga lakad sa panahon na ang magatawhan nga limuyo sa Zamboanga Peninsula. Panadoy na kong tsyansa nga mubanos ang pagbundak sa ulan panahon sa hapon o kagabion nga may hinunggan usab kung nga nung mga katawhan na makasinating paghapon kinigkalit ng mga pagbaha o di baka pagdahili sa yuta katong magatawhan nga limuyo sa mga low-lying areas o di baka prone sa mga pagdahili sa yuta. Samtang easterlies usab ang itong hinungdan kung nga nung nga doon ay kalit ng pagbundak sa ulan alang sa mga lugar sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga ug lakip na sa Davao Region. Magdala paghapon kini og mga pagbaha ay mapagbundak ako na pagdahil sa yuta. Hinungdan nga dili usab gihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang magkatawhan. Sa kinatibuk ang weather forecast na sa pag-asag, ingon niini nga karong adlaw dako kayo puruhan nga dunay masinatian nga pagbundak sa ulan o di naman karong adlaw. Kaya gilakip usab nila ang pagpasidaan sa publiko nga hangtod pa sa weekend posibleng makasinatig pagbundak sa ulan ang dakong bahin diri sa Zamboanga Peninsula. Samto sa pigas bahin, unas og taob sa pagadian karong adlaw, alas 3:02 kaganinang kadlawon, 1.7 meter ang gilad mo sa tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 9:48 ang takna sa buntag, 0.1 meter ang gilad mo sa tubig. Subling mo tao pag alas 3:50 ang takna sa hapon, 1.4 meter ang gilad mo sa tubig. Subling mo hunas pag alas 9:29 ang takna sa gabi, 0.3 meter ang gilad mo sa tubig. Lawan mo subang adlaw, alas 5:28 karong buntag. Huwag musalob kini pag alas 6:00 gabi. Update kina sa lakad sa panahon. Bagting 17, Flores Afima sa BLFM. Mugrad siya Bagting.
1: 106.3 Ayan mo to'y update sa kahimtang lakad sa panahon. Muna nga nagmagdala gyapon tas to mga panagang kay Holiday Man. Adunay uban nga dunay activities nga pagatambungan pero adunay uban nga moro ang panahon sa ilahang panuroy baka pagpanga-relax o unsa pa inyong buhaton diha. Kay kag yoga Friday no. Ayon mo Saturday, dayon mo Sunday ay pagganindot. Ita maglangay dugang pa nga mga updates nga to ang hatagan og pagtagan labot niya to mga nangita og trabaho. Ng trabaho nga din ninyong ka-applyan. Dunay 3,003 ka mga bakanting trabaho nga itanyag sa Dole sa Buanga Sibugay karong adlaw. O pagganindot mo nang pahimusli gud kun naay mga jobs fair pero pagsuot pud mo og kuan oy. Kanang formal ba? Business attire, executive attire, sabay ta attire pero ayaw lang mo pag suot og chinelas. Ayaw lang pud mo pag kinibitong pag sana sleeveless. So formal lang nga pag suoton bahala og dili bag-o. Bahala pag kuan unsa pay inyong nakita diha nga color basta ang importante nga presentable. O dayon mo adto mo dito dala inyong mga dokumento aron nga sigurado gyud nga ma-hire. O ayo pag adto dito maghayon, ay paghiko-hiko. Manang mangita tag trabaho ka nang kasaligan gyud ba nga mo trabaho kung madawaton kasaligan gyud gayo. Ay mo pay dito kasaligag naong, di po kita kasaligag lihok. Murag binuang na gini. Ito, hi, grab ang opportunity kung dunay mga jobs fair sa inyo mga lugar. Particular ni Dresa sa Zamboanga, Sibugay. Kagahapon man ang sa Zamboanga del Sur, di ba? Sa kagahapon ba to? Ito nakalabing adlaw. Okay, Dresa sa to ang atagan o pagtagan sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuwag.
0: BBC Live Report.
3: Itanyag sa Department of Labor and Employment kon dole Zamboanga Sibugay ang kalihukan nga dole trabaho agad Job Fair 2026 atol sa Independence Day karong adlaw Hunyo 12, 2026 sa Grand Gaisano Mall Ipil Zamboanga Sibugay uban sa 3,003 ka bakanteng trabaho gikan sa 13 ka lokal nga mga amo ug upat ka mga amo sa gawas sa nasud ang mga nangita og trabaho adunay higayon na nga direktang makakonektar sa mga kompanya sa pag-hire ug makatagamtam sa lain-laing mga oportunidad sa trabaho. Giawag ang tanang Sibugay noon bisa ng mga kasikpit nga probinsya, mga bagong nakagraduara, dunay mga kasinatian, eksperyensyado nga profesional o bagong nangita og trabaho nga moapil sa job fair nga nagtanyag og oportunidad nga mahimamat ang mga bagong amo ingon man makakuha og gusto nga trabaho. Gidapit ang tanan nga makiguban samtang gisaulo kang ika-128 nga Independence Day sa Pilipinas, pinaagi sa pag-abli sa mga oportunidad sa trabaho. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Bell FM Radio Bagting. Kung unsa may programa sa gobyerno, kung trabaho atong ipangita, manang mag-effort, good bud. O mag-effort para mo adto, mangitag trabaho, dili kaya magsalig lang po ta kung natin mga ligon mga backer, okay ra gyud natong na mga ligon, pero wala mga ligon backer diha. Wala dyan po kay backer yung nakitaan. Kanang ato yung kinaugalingon nila sige adto sa jobs fair. May musli ang maong programa. Alas 5:19 na mga kamagtingog kabalkada. So, ganitas mga programa usab sa DOST gumikan kay ni presentar or gipresentar nila sa ang kinatibuk ang plano sa Zamboanga del Sur Science Centrum. Ano sa kini? O sa dugang pang detalye? Sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay. BBC
4: Live Report. Ang Department of Science and Technology kon DOST may presentar sa kinatibuk ang plano sa gisugyot ka Zamboanga del Sur Science Centrum sa Provincial Government Complex sa Dao, Pagadian City. Ang mga pasilidad gilaraw nga mahimong usa ka interaktibong sentro sa siyensya nga dunay nagkadaiyang mga exhibit nga gituyo aron mas mapadali, mas makapadani ug mas masabtan sa mga estudyante sa tibuok probinsya ang mga konsepto ug teorya sa siyensya. Nagahin ang Provincial Science and Technology Office sa Zamboanga del Sur og 3 million pesos alang sa proyekto pinagi sa Grants and Aid Program sa ahensya. Gipasiugda sa DOST nga ang Science Centrum makatabang sa pagpaligon sa kahibalo sa siyensya, pagdasig sa kabag-uhan ug pagpausbaw sa kahibalo sa teknolohiya sa tibuok probinsya. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: 106.7 Alas 5:20 sa itong pagbalik, dugan pa mga balita ug impormasyon, standby lamang din sa itong pagpanaguban.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send panyawan garlic capsule na ta. Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send panyawan garlic capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling, pinahusay, Sample Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon, nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Dilfin, Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
14: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
14: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
17: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
11: 106.2 FM.
0: ng paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Alas 5.27 na kabagtingog kabalkadas, hindi paghihapon sa itong pagpanaguban, Lanog sa Bagtingan. Nini mga orasa, uban sa pagpahimang na usab gatos katauhan, especially di ato mga dalir kay mutuos, mga nadawat ng mga mensahe, kaya dili po di verify. Be careful niya na kinagpahimang no ang National Telecommunications Commission Region 9, NTC Region 9, nga ngatos publiko, mahitungod sa nagkadaiya ng mga panghitabo, labot ining scam messages, nga og malisyoso ng mga links nga nagalap nag pinagi sa text messaging og online platforms nga adunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon gikan sa bangko, ahensya sa gobyerno o di baka nagpakaron ingnon nga diin gikan po sa mga service providers ninyo, dapat mo reklamo ni ana og dapat ninyo nang itaho ngadto kanila kay kana usa ka matag sa pagpangilad. Ayo pug gihatag ng inyo mga OTP ha, aron nga dili ma-access sa hingpit ang inyo hang mga account, adiguruhon nga i-verify pa yung tanang mensahe nga madawat og palihog po di-report ngadto sa buhatan sa NTC aron nga gilayon mahatagan og action. 5:28 ang dugang pa nga mga balita og unahon nato sa pagpadangat nga kaninyo ang upat ka mga tripulante nga nakabsan sa kinabuhi human sa gituwang na suffocate sa pabrika sa sardinas dito sa Zamboanga City. Ania ang detalye sa mga kasayuran sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
0: BBC Live Report.
18: Upat ka tripulante sa usa ka panagatan human gingong na suffocate samtang nagtrabaho sulod sa budiga sa barkong Midunggo sa pabrika sa sardinas alas 7 sa buntag kagahapong adlaw hunyo 11/2016 sa barangay Kawit, Zamboanga City. Gilang tulo sa mga biktima nga sila si Ranilio Sanugal Jr. 27 anyos, John Edgar Dotilio sa 22 anyos o Arnold Bongkawil hingkod ang pangidaron samtang wala pa mailihi ang ikaupat nga biktima. Sumala sa initial nga investigasyon, kalit silang nakasinagawa ati og grabing pagkalipong og nawad-an og panimuot sulod sa budiga sa barko. Bisan pa nga daling gidala sa mga responders sa ospital apan gideklara nga patay sa mga doktor. Usa sa mga gitan-aw nga posibilidad mao ang kakulang sa oxygen. Adunay gikataho sa mga report nga wala kanunay malimpyuhan ang budiga sa barko nga posibleng miresulta sa pagtapok sa methane gas nga may mohinungdan sa suffocation. Padayon pang giimbestigahan sa mga otoridad ang hinungdan sa insidente og sa pagkakaroon wala pa nagpagawa sa opisyal nga pamahayag ang pamunuan sa maong pasilidad sa sardinas. Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan sa Bell FM o Radio Bagting
1: 106.7 Bell Radio Bagting. Kay na mga kabagting o kabalkadas, kanang ato ang working environment ba nga mamahimo nga safety o sa mga trabahante. Nagpadayon pa man po ng investigasyon mga kabagting o kabalkadas, pero paniguruhon yun no, kaya na magsigi o gaauhag ang Department of Labor Employment nga doon yung mga safety protocols nga ipatuman sud sa kanibitong dapit kadi na nagtrabaho ka aron masiguro gayud ang kaluwasan sa mga trabahante, kaluwasan baka sa mga kanibitong naades palibot mga kabagting o kabalkadas kay samtang nagtrabaho maliban na ba kasi mga gibuto di nakakamalay sa palibot. Ang safety gud ang manahimutangan, pero paunsa man nato mahatag garantiya nga to ang mga empleyado, mga trabahante kun galing dipod nato sundon ang mga lagda nga alang sa gitawag natong safety nga environment nato mga empleyado nagtrabaho sa usa ka company. Na nga i-check natong balik mga kabagting ug kabalkadas ang luwas ba gyud ang ato ang mga trabahante diha sa ilahang trabahoan. Masin niya o nag-umido na ng ilahang gibati din nag-antos sa tumang kapitos, gawa sa kapitos, nag-antos na sa tumang mga itawag na itong factors nga makonsiderar nga naka-impluensya o makapektar sa ilahang duties and responsibilities. Oh, masin na nga tang-tang na ng mga panghaw niya. Sa tinod, no? Okay, di ba ka na yun yung mga barado na mga pasilidad na dili na mapahimuslan. Nagid working kuan kana bitaw good condition ang working environment. Alas 5:31. Inis tong pagpanaguban, padayon tas paghatod sa mga balita kay doon ay 20 anyos nga wanted sa kaso nga pagpanlugos na balog na sa prisuhan ito sa lungsod sa Tukuran. Sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
19: BBC Live Report.
3: Tingkagol sa prisuhan ang 20 anyos nga lalaking giila isip most wanted person. Ubos sa enhanced e-warrant system alang sa kasong rape, human madakpan dito sa Purok 7, Barangay Manlayag, Tukuran, Zamboanga del Sur, alas 9.04 sa gabi ni Adong Hunyo Jesa. Ang suspect na dakpan pinagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa Family Court, Branch 6, Pagadian City, pinitsahan ni Adong Hunyo Jesa 2026 tungkol sa kasong rape ubos sa Article 266A sa Revised Penal Code ug walay yan siyang girekomendar. Sa pagkakaroon na naana sa kustudiya sa Tukuran Municipal Police Station ng akusado alang sa tukmang lakang. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
1: Alas 5.33, mga kabagting o kabalkada, singon man nagpahimang no ang National Irrigation Administration ngadto sa mga mag-uuma. Kung magaling kuhan diha kanang adunay may suhestyon mga kanang gawa sa suhestyon din may mga tinguha nga hatagan og pagtagad ang inyong mga suliran nangat na dito sa National Irrigation Administration Regional Office na isang Zamboanga Peninsula pero sila usab nagpahibalo nga din ang niya uban sa mga mag-uuma galantaw sa paglambo sa produksyon sa ilang mga panguma pinaagi sa irrigasyon og laing tabang pang agrikultura pero unsaon pa man ang irigaha kung ang irigahan kung kining yutang pang agrikultura gitambakan na tinuod mga kaingon tagdagan at yung mga pagtambak nga nahitawo. So malapas Department of Agrarian Reform DAR Administrative Order Number 3 Series of 2021 kining yutang patubigan o irrigable land dili kini negotiable for conversion. Sa na irrigation dili siya negotiable for conversion. Nakip ni ini ang mga yutang wala pa irrigasyon pero adunay plano ang gobyerno nga matukuran og proyekto. Ang nahimong premature o illegal land conversion dako ang epekto sa atong pang-agrikultura ilabi na sa plano sa mahimo kitang rice sufficient. Ang opisina uban sa lain-laing ahensya sa gahimo o lakang o advokasya nga mahunong na kini. Kung aduna kamoy mga suhestyon, reklamo o mga pangutana, mahimo kamong mabisita sa opisina sa National Irrigation Administration Region 9 sa Government Center, balintawag pa Pagadian City or motawag sa cellphone number nga 0985-854-4566 sa diba ka 0917-790-7431. Mao ka na mga pag-awhag. O diin pahimang no gikan sa National Irrigation Administration. Sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon, tabok tangad to sa uban pa ha, kay wa pagitan ni mahuman. Tungod kay kung adunay nahitabo nga pagpanlugos sa lungsod sa Tukuran, tabok tangad to sa lungsod usab sa sunod man din ako ni Nikki. Manirita sa minor de edad Nikki. Sinadiha, okay, kaning report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, mga kabagting og kabulkadas. May kalabutan usab ni ining tuloka minor de edad na rescue samtang usa ka suspect na dakpan sa Zamboanga City batok sa online child exploitation. Okay na diyan ike. Okay, ito ang sayran na ang kompletong detalye ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
19: BBC Live Report.
18: Na-rescue sa mga otoridad ang tulo ka minor de edad atol sa joint rescue operation o pagpatuman sa warrant to search, seize, and examine computer data sa barangay Tigbalabag, Zamboanga City ni Atong Hunyo Jesa 2026 gawas sa pagluwas sa mga biktima na ka-recover sab ang mga piratiba o digital o electronic evidence nga may kalabutan sa kaso nga misangpot sa pagdakop sa suspect tungod sa paglapas sa mga balaod batok sa human trafficking o online sexual abuse o exploitation sa mga bata. Ang mga naluwas nga minor de edad giturn over gilayon sa mga social welfare agencies alang sa proteksyon, pag-atiman o rehabilitasyon. Gipanguluhan sa Women and Children Protection Center, Mindanao Field Unit ang operasyon uban sa nagkadayang ahensya sa gobyerno o law enforcement agencies samtang ang suspect gibalhog na karon sa balay bilangguan. Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: 5:37 na mga kabagting o kabalkadas. Muna'y importante kayo mga ginikanan, guardian o guban pa. Nanglan yun na tumonitoro ng mga kabataan kay dali linghod pa mo kayo na slagidan. Dalira kay sila makabig o hailoon lang o mga kuan. Kanibitawang nindot ng mga offer mga kabagting o kabalkadas. Maraglahi ang picture yung mga gibutang Nikki.

0: Mantas balitas min mga minor de edad anitas report ni Bagting 17 Florence of Ima kay duha ka SLI sa kote sa managlahing drug bypass operation sa probinsya. Ang detalye sa mong balita ika ni Florence of Ima Bagting 17. BBC
1: Live Report. Managsama magatubang sa kaso paglapas Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha ka mga dinakpan niya SLI sa managlahing drug bypass operation sa probinsya. Unang nadakpan na ang nagpagidaron og 31 anyos nga individual o nadakpan kini sa Purok Pag-asa, Barangay Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur. Nakuha siya ang posisyon ang upat ka sachet sa ikatapang shabu o uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalog na sa Labangan Municipal Police Station. Dugang pang lain pang dinakpan o sa usap ka 33 anyos nga SLI paghihapon o kininadakpan sa Purok 3, Barangay Esperanza, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Nakuha siya ang posisyon ang tulog ka sachet sa ikatapang shabu o sa kasamtangan kiniusab ang gibalhog na sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station samtang nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka Bato kanila. Bagting 17 Florence of Ima sa BLFM o Grudge sa Bagting.
0: 106.6 Ang balita gadtong din nagikan sa Zamboanga del Sur mga kabagting og kabalkada sa ang gipaloyhon na kinausab gini sa maayong kabubuton. Abag nining atong tulumanon basig kamo diha. Ang wa pagid makapangapi ni mga orasa. Magaling nga kape ang imuhang gusto said panyawan coffee mix kun naguol ka kay dili ka pwede makapangapi kay acidic lagi ka or diabetic ka. Ani ang kape nga para nimo ang said panyawan coffee mix ang kape nga dunay mga epektibong sagol puro gyud natural. Kape nga bitter apan makapa better. Nya matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said marketing incorporated basta said marketing tatak magaling. Oga sa dili pa ang hingpit nga commercial break mga kabagting ug kabalkadas tabok sa tasadog ang pang mga kasayuran ni Bagting 27 daril aya ay gikan usab dito sa lungsod sa Margos sa tubig sa Zamboanga del Sur in kini sumala pa top 7 most wanted sa probinsya na dakpan tungod sa duha ka ihap sa kasong statutory rape sa maong lungsod ani ah ang detalye. BBC
2: Live Report. Nadakpan ang saka 59 anyos nga lalaki nga nalista isip top 7 most wanted person sa level sa probinsya tol sa manhunt operation nga gipahigayon sa mga kapulisan sa Margos sa Tubig Municipal Police Station uban sa koordinasyon sa Zamboanga del Sur Police Provincial Intelligence Unit. Alas 5:30 sa hapon ni atong Hunyo 10, 2026 sa Purok Yellow Bell 1 Barangay Poblasyon Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Ang suspect gidako pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur niadtong Mayo 19, 2026 alas sa duha ka ihap sa kasong statutory rape ug walay girekomenda nga piyansa. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Margos sa Tubig Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon sa kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM ug Radyo Bagting.
0: Ayan, mo ito yung accomplishment report sa mga otoridad pero napay isa ni Kay. Standby. Namikan kay motorsiklo sa nga dunay sidecar. Giingong gisunog dito sa lungsod sa Mulawe. Lipit ang mag-commercial break. Kini ang mga detalyo sa report ni Bagting 28 Kimberly Namua. BBC
3: Live Report. Gilamoy sa kalayo ang usa ka motorsiklo nga adunay sidecar o gituuhang usa ka kaso sa simple arson sa Purok 1 Barangay Sudlon Mulawe Zamboanga del Sur alas 11:50 sa gabi niadtong Hunyo 10, 2026. Base sa initial nga investigasyon na miadto ang suspect sa balay sa tag-iya sa motorsiklo ug nangayo og kwarta sa dihang wala siya tagai na sugo kini ug mihulga nga sunugon ang iyang bihikulo human mangayo og tabang sa kapulisan ang tag-iya giubanan siya sa mga responder. Pagbalik sa ilang balay apan ilang naabdan nga nagdilaab na ang iyang Yamaha YTX-125. Gilayon kining respondihan sa Mulawe Municipal Fire Station na og naapula ang kalayo alas 12:47 sa kadlawon na Hunyo 11. Giila na sa mga otoridad ang 33 anyos nga suspek samtang

0: panayon ng hot pursuit operation sa Mulawe Municipal Police Station aron hingpit kining madakpan. Wala pa usab matino ang eksaktong kantidad sa danyos. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
1: Oras alas 5:43 itong pagbalik update gikan sa merkado publiko mga kabagting og kabulkada sa guban pang mga kasayuran standby dili lamang sa tumpag panaguban lanog sa bagtingan.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mamburang Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akon bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kag epektibo.
10: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika.
12: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
13: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
14: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
13: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
14: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, anak?
13: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni
14: murag pagpangita na ka
13: pangita gyud akong lawas aning paragis bilabila kay pertigyong ninduta 100% gyud sa akong debate gyud wala gitso siya
14: so karon gimintin na lang nimo
13: gimintin na lang nako ang akong paginom aning paragis karon mauna nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon ako gyud kayo diferensya gyud salamat
12: usa sa unsa mang banatian adunay paragis bilabila herbal capsule para nimo og suwayibod ang paragis bilabila herbal coffee og paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis bilabila. Paragis bilabila. Paragis bilabila.
10: Radyo Magbating.
12: Nagpaminaw kamo sa Salanon sa Bantingan.
1: Alas 5:49 mga kabagting o kabalkada. So kining atong tulumanon sa gihapon, nag-awhag sa mga ginikanan, mga nanay, tatay, or malikayan ang pagkamalimtanon o malikayan ang pagkasiklis sa inyong mga kabataan. Especially niining baguhay pa lamang nagbukas o sa klase o unya. Inanglan nga adunay kanibitong ang alerto nga panghuna-huna ang inyong mga kabataan. Na Bitron Vitamins Plus the Iron. Ang bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ug maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bataon ug may edad na, especially atong mga nanay ug tatay, lolo ug lola ug mabatukan usab ang pagkamalimtanon. Ang kanang Vitron Vitamins Plus Iron nga diin na ginama kini sa RSB Trading FDA approved ug mapalit kini sa daghang butik ug pharmacies sa inyong mga lugar para sa 0 to 11 months nga mga bata or puya. Vitron drops og ingon man ang 1 to 12 years old do na pod pwede sa mga naapoy Vitron syrup mga kabagting ug kabalkada sa Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Apil na ang tibuok banay. Vitron Vitamins Plus Iron. Alas 5:50 na. Okay na ang update sa merkado, Nikki. Nikki. Nag-monitor si Nikki. Okay na ang merkado? Market. Iagi lang sa kuan. Ito sa iran ang market kung saman. Okay na? Ayaw na lang ikuan. Picture na lang nato eh. Okay, alas 5:50 na mga kabagting o kabalkada. So, gato ng sairan kung unsa ang mga presyo nga nakaroon na palga ni Bagting 27. Ay, wow. Ano yung mga gitawag na itong prutas? Mga prutas nga na ay pula-pulahon. Ano na yung mga orange? Diba, na yellow? O, din na yung mga pwede na itong paninguhaan ba? Gatasanon yun na ito mga kabagting o kabalkada na magkakaon kitang prutas mga kanibitaw sa ato ang adlaw-adlaw nga pagpanikay-sikay. Okay, makapalit galita ng ilimnon nga igor kita mahubog. Ano pa ba kang prutas nga makapahealthy sa itong lawas? Unsa man na di ayoy. Oh, sugot mo magsigig permitting sa pinday. Palit mong prutas din para malagsik na itong lawas. Tinigoy na kay isa kakilo. Ayaw, panhutda. Okay, dili mo na kinahanglan nga mabot isa kakilo para makuha nimo ang mga vitamina. Naraman ay pila kahiwa, pila ka aping bahin sa mangga, baka ay paghutda. Eh, basin niya o ga masubrahan na dipog ka sa sugar sa sunod si mong lawas. Okay, naka-standby na si Bagting, Bain Tishate, Daryl Aya ay naabot sa mga precious mga prutas des bagsakan dini sa Pagadian City.
10: BTC Market Report.
1: Morning, Yang.
15: Yes, maayong buntag, Bagting. This is Ice. Alabi na sa itong mga soaking cake, Paminaw. Live kita karon din sa bagsakan, particular sa may prutas sa nga bahin. Yung mga oras sa ito, ito nung lakasantang ang presyo sa mga prutas. Avocado, 60 ang kilo. Rambutan, 80. Peras, solo 100. Bayabas, 100 ang kilo. Pinya, 50 ang kilo. Kapayos, 30 ang kilo. Saging lakatan, 40 ang kilo. Saging tundan, 20 ang kilo. Watermelon, 30 ngadto 50 ang kilo. Grape, 250 ang kilo. 1,900 by box. Apple, 15 ang buhok. 1,250 by box. Peras, 30 ang buhok. 1,000 by box, orange, 20 ang buo, 650 ang box, o sa pungkiat, 850 by box. Sa mangga apple, 50 matag kilo, sa mangga sibo, 50 matag kilo, sa mangga ruso, 40 ang kilo, mangga Indian, 40 usabang kilo, mangga karabaw, 50 matag kilo, o ang mangga duldol, 40 ang matag kilo. Mukha to kasamtang presyo sa mga prutas din sa bagsakan nga nahimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bogting 27, Daryl Ikataya ay sa Belatep o Radio Bogting.
1: 106.7 Radio Bogting. Ate mga presyo, mga kabagting o kabalkada sa inyo ha, mga prutas nga kinaham kaayo. Kaya naman tayo mga tagsa-tagsa ka mga prutas na ganahan, di ba? Kay ruso ra gyud intaw nang ako ang nahinumduman kay moro man manggaha ko ganahan. Ay nako tagkurinta. Alas 5:53 mga kabagting ug kabagkadas. Ayan. Ito yung mga presyo sa mga prutas nga inyohang paliton sa bagsakan sa Santa Lucia. Butang ina inyo pa permintin sa huna-huna kay labon ra bagi magsugat tagbag-ong tuig. Oh, nya yung pun-on og daghang mga prutas nang inyohang mga talad kananan. Bisan niya paghuman ini tibook nang pag aukon, I mean adlaw-adlaw na wa na hinoy prutas binuang una inyo ha eh. Asa namang mga prutas di ay basin niya og inyo nagisalindot sa daplin dapat na paghiapon ng prutas mula hutay hangtod mahuman ang tuig sa tuig 2026 ni Kay. Kay mukaon lag prutas kung naay new year o di ba ka mga activity adlaw-adlaw. Pero sa gikingon ko na ayaw paghutang isa kakilo. Gawas kung dagang mamangaon. Alas 5:54 na. Kabagting ang kabagkada. Strita sa dugang pag ang mga balita o impormasyon. Ikan kay napatay mga nabili ng mga balita sa Asamani, Abasilan. Anitas report. Lagi ka ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan. Katong gika tahong missing mananagat sa Basilan. Napalgang patay. O muna ang ang ngayon na itong sayran, nga detalye sa report ni Cheryl Onyot Lirazan. BBC
16: Live Report. Napalgang naglutaw sa dagat ang patayng lawas sa usa ka mananagat human gikataong nawala pipila ka adlaw ang milabay. Nailang biktima nga si Gerson Muads Hajul, 38 anyos, residente sa Barangay Townsite Maluso, Basilan. Na-recover ang iyang patayng lawas sa kadagat ang bahin sa Barangay Taberlungan, pinagi sa search and retrieval operation nga gipahigayon sa Coast Guard Substation Maluso ban sa Philippine National Police Maritime Group ug Maluso Municipal Police Station. Si Hajul nasutas mga otoridad nga mausab ang mananagat nga ang motorized bangka unang nakitaan nga naglutaw nga walay sakay sa maong lugar. Human ma-recover, gitugyan ang iyang lawas nga dos pamilya o ginala sa ilang panimalay alang sa hostong Islamic Burial Rites. Bagding Baydin, Webe Chiril, Unyot Lirazan, Sabel FM o Gradio Bagding.
1: 5:56, di ato mga nangutana o gasa sila magkapalit kabahin na sab nini mga produkto sa Yes to Health kining produkto sa mga Santon ang Yes to Health Clinic and Pharmacy available diha ang mga produkto sa Santon no? Kanya gawas niya na sila mahimutang sa may atbang sa Gate 11 Santa Lucia, Pagadian City. So ang mga produkto nga mapalit ninyo diha kato mga nangitaw asa mo makapalit ana ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule o gado na po yung Premium D3 Coffee Mix, Visionix Plus o Turbo for Men Enhancer o Clear Skin Herbal Soap o doon na po yung Cease the Pain. Mga produkto ka na inyong mapalit sa Yes to Health Clinic mga kabalting o kabalkadas aron sa pag-stay nga healthy. 5:57 na mga kabagting o kabalkadas din hey, sa itong pagpanag-uban syempre ani atong mga adunay kanabitong mga adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton o trabahoon na paniguruhon gidgihapon mga kabagting o kabalkadas ha doon na mo'y dala ng mga panagang kay sige paghihapon tag-ulan-ulan matag-garaw ng unya o kinahanglan po nato isiguro isecure nga tong kaugalingon nga safety ta kay lisod kay magkasakit ro mga panahuna ubog sipon lang galing nga Mula may pagpila ka adlaw or simana pag yun bisag naulian ang taka pero mutokar ragid gihapon. Oo muna siya sagad dyan ato makuha mo ng amping-amping sa kanunay mga kabagting o kabulkadas. Kaya aron nga diin na dilita mabutang at tos mga alanganin. Oga labi pa ka mga apyo gun na ginintahon kay panlawas ng Astilan. Samtang sa pikas bahin, sa dipata mag-break ha. Gubikin kay gipasakaan na og kining 1 billion tax evasion sa Bureau of Internal Revenue si kanhing Banban Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang matod pas BIR nga nagugat ang kaso sa testimonya ni Go sa Senate hearing nga gadiin i-raid ang Philippine offshore gaming operator Pugo compound sa iyahang lungsod. Nasangpit nga hearing ang angko ni Go nga gipanagian niya ang real properties og mga sakinan lakip na usab mga interes gikan sa ilang korporasyon. Kapag imbestiga sa BOR, nakitaan og or nakita ang significant assets sa expenditures and financial transaction si Guo og lakip na usab ang real properties, motor vehicles, helicopter, bank transaction, share of stocks ug uban pa mga acquisitions. Tapos BIR nga base sa mga available records dili mapasabot ni Guo ang magnitude sa iyang expenditures o mga ingon man transactions. So tausab nga doon yung mga uncleared or undeclared nga mga income si Guo o wala nagbayad sa saktong buhis. Na-discovery usab sa BIR nga dili wala nagahin o income tax return si Guo gikan 2019 nga tunos 2013. Na hukmang guilty si Guo sa kasong qualified human trafficking gamikan sa operasyon sa Pugo dito sa Tarlac. Kabagting ang kabagkadas, ani na ito sa ito ang resulta. Gumikan kay 251 ang resulta. 251. Again, 251. Og maing buntag di ay. Hilary Tata Judy Makalisang, maing buntag Vanix Mucha Bamunga, og lakip na usab ni Jenny Sabal, og Merly Templado de Aslumad. O mayong buntag ganin yung tanan. Mamonita Sasel Calderon Tilaon de Smolave, og Arnel Noval, maing buntag usab. Maing buntag sa mga kinibit tong naghilom-hilom lang diha. Oh, good morning ni Amy Vasaylahi og Juni Cuba. Ayan, happy listening from Barangay Don Jose Dina sa Sambanga Dalsor. Ayan, happy Independence Day. Oh, bahala pag mingon tag wapagin mo na imong hatagi galigong kagawasan gikan sa inyong atubang problema pero mapasalamaton gyapon ta kay gawas nung tang manglihok-lihok ning ibabaw sa Pilipinas. Ito, no? So, happy Independence Day. Salute sa mga mga modern hero, mga hero nga wala na. So, gumikin sa ilang pagpaningkamot o sa mga hero nga diin pabilin paghihapong naningkamot. Anita sa kuan mga kabagting o kabagkada sa tuang mga ibilin nga mga pulong gikan sa Proverbs gihapon. Proverbs 29 verse 6 ang mga taong dautan malitag sa ilang mga sala apan ang dili limbungan malipayon og dili maulipon. Agos bagting 16 Vanessa Cagas tumakbo lang salamat po ay buntag. Oras sa 6. 106.7 Radio Magbating.
17: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
17: The angel of the Lord declared unto Mary,
18: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: Behold the handmaid of the Lord.
18: Be it done unto me according to your word.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: And the Word was made flesh,
18: and dwelt among us.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
18: that we may be made worthy of the promises of Christ.
17: Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
17: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
17: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
17: Saint Cecilia,
18: pray for us.
17: Saint John Baptist de la Salle,
18: pray for us.
17: Leave Jesus in our hearts forever.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
19: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
20: Ana oh.
19: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
20: Oh no!
19: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Sample Plus Gold.
21: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Alasay sa 8 na itong oras sa Kabagdig Kabalgada sa ganinyong tanan, maing buntag karon na mga sukin na magdig paminaw sa kahanginan. There is 106.3 ang Bell M or dibaga sa DXBZ756 Radyo Bagting. Maing buntag kaninyo mga pinanga na magdig paminaw sa kahanginan. Oh, karong adlaw o sa regular holiday, June 12, 2026. Atong gisaulog ang ika-128 katuig sa tong kagawasan na sa nasud Kabagdig Kabalkadas. Mauna nga lang ni atong mga wala pa'y kagawasan dihang dapita, halasagi hatagi na nagkagawasan ng inyong kaugalingon. Hatagi na nagkagawasan ng tanan kaya ron nga dili na mo magsigi o lakag pa kanila. Huy! Ito, Kabagdig Kabalkadas, good morning! Oh, good morning. Ganin yung tanan. Ang pangutana, doon na nabagi kagawasan ng ato ang nasod? Or kita mismo, doon na ba't ikagawasan? Or nagpabilin paghihapon nga nakakuanta, gibilanggo, no? Gipreso sa ato ang mga utang. Gipreso sa ato ang mga unsa may gikaprisuhan karong mga panahon na. Bitaw, mala sige, kaninyong tanan, maing buntag sa mag-ausap pa ako si Bagting 17, Florence Safima. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, pwede niyong ipadangat dito sa itong text line 0938-2077-614. At ang usbo ng text line, Kabagting Kabalkada sa 0938-2077-614. Alang niya ito, aduna yung mga pangutana, aduna yung mga pagpaklaro, o kinahanglan nga ito na nga mahatagan o pagtagad dito ang tulumanon. Alas sa isa jest na to nga oras. Oh, hala sige. Kumusta? Sani siya? Mani. Holiday lagi karon. Nainangutana na po dire. Oo mo, wala uguro na siya nagtanaw sa kalendaryo. Nga gapula ang kalendaryo. basta pula gani, pasabot, holiday. Wala na gidog. Oy, di ba? Holiday karon. Pagkahuman, pagka-Martes, holiday po. Wala na gyud na tunong o Lunes ang holiday, no? Para unta to ma... Kuano? Long vacation ang unta tong mga estudyante, mga empleyado sa gobyerno. Saon man nga ang Muslim Day karong 16 man natunong dili 15. So kung ma-absent man galing mo, kay gusto mo mag-travel, file na lang ninyo og leave nyo man, kay di man mo ka file og leave sa 15, di ba? Gihapon pa man gipahibalo nga holiday day ang 16. So gihapon. Sige bitaw eh. Alas sa 6:11 na itong oras, Kabagdig Kabalkadas, pipilas ang tapik ko karumuntaga itong hatag at pagtagad, mahitungod sa kagahapong adlaw, no? Adunay press conference, gipahigayon ang, sorry, Philippine Statistics Authority, Kabagdig Kabalkadas, kabahin nining inflation. Inflation sa Zamboanga del Sur, kumusta ka ha? Og lakip na usab Kabagdig Kabalkadas, no? Ang atuang hatagan og pagtagad karon mahitungod nining, good financial housekeeping assessment nga ang Pagadian City ikaduha na katuig nga napasidunggan sa DILG, no? O guban pang mga kalungsuran sa doon na po'y probinsya Kabagdig Kabalkadas nga gihatagan og pag-ila sa Department of the Interior and Local Government kun DILG mahitungod nining financial housekeeping assessment unsa kahani ato aning palapdan unyang nga taud-taud diri paghihapon sa tuwa nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Apas dali pa ta magsugos tung lisgutanan karong buntaga ato sa pasalamatan ng kanunay nagabag sa tuwang tulumanon ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kana ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Kabagdig Kabalkadas, maosas Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antulido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Og lain pang specialistang doktor sa Camp Health Kabagdig Kabalkadas. Mao kini si Dr. Janine Aliponso. usa kini siya ka pediatrics muna nga sa panyong gipaabot alang sa kayuhan no sa kanunay nga himsog nga panlawas. Dito na pa check up or bisita sa Camp Health Multi-Specialty Clinic na himutang sa may Atuburan Pagadian City no diat at bang sa may tawagan ni kinibitaw nga ubos gamay sa Metro Hospital o atbang unahan pud gamay sa Palawan na diri sa may tuburan tuburan ba na Lumbia rather Pagadian City alas 6:14 natong oras sa ato na nga sugdan kabagti kabalgada sa katong gilisgutanan karong buntaga no sa tong gikaingon nga do na bagitay kagawasan karong mga panahuna kay karong adlaw ato mang gisaulog ang ika-sinto 28 no kasumaran ba gikan sa tuang pagka nahimong gawas noon sa Banyagang nasud kabagti kabalgadas no ika 128 Independence Day karong adlaw gani diri sa Pagadian City dunay kalihukan nga ipahigayon. Kaya naandan na magini matagtuig ang tuang kagamhan ng lokal sa Pagadian rather, no? Ado na ipahigayon. So, dali na. Ato na ang sugdan karon itong lisgutanan tungod kay nagisgot man tagkagawasan. Ato pangutana na karon kung doon na ba tagkagawasan sa nagmahal nga palaliton kabagtig kabalkadas? Ha? Ato ang kining tanawon be. Kung doon na ba tagkagawasan kay, hanam to sneaky? Oh, nawa man. Palihog ko diha, Cheng. Nakaplastar na Cheng. Cheryl, nakaplastar na diha ang picture. Ay, palihog lang ko flash, be. Kagahapon, kabagdig kabalgadas, no, ang ato ang Philippine Statistics Authority kon PSA, adunay gipahigayon nga press conference, mahitungod lagi sa inflation rate sa bulan na inflation or pagsaka sa kining press mapalalitan ba na itong bulan sa Mayo. Kaya, every 15th of the month matani sila magpahigayon pero kaya nausab man so ato ang sa so taon kabagdig kabalgadas kun kumusta ba unsa na bay nahitabo sa inflation diri sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur no ato ang sayran kabagdig kabalgadas nga niatong bulan sa Abril anaa sa 10.9 ang inflation ning ubos kini pagabot sa Mayo anaa sa 9.5 na lamang ang inflation. O ingon man kabagtig kabalkadas mo hinungdan na nga anaana lamang sa negative 0.6 no ang ming ubos ni siya og 0.6 ang inflation sa Zamboanga del Sur kabagtig kabalkadas alang ni siya sa bulan sa Mayo okay kay Jun man ta karon so bulan ni sa Mayo kabagtig kabalkadas so unsa bay pasabot niini duna bay pagbarato sa presyo sa mga palitono na niadtong bulan sa Mayo or else kay mahal ra gihapon kabagtig kabalkadas okay so base sa PSA data kabagtig kabalkadas sa Zamboanga del Sur as of May no 2026 ang overall lang inflation sa Zamboanga del Sur anaa sa 9.5% ni ubos kini kabagtig kabalkadas kon imong i-compare niadtong bulan sa Abril nga na sa 10.9% but pasabot atong bulan sa Mayo matod pa nihinay ang pagsaka sa presyo ha buot pasabot ni kabagtig kabalkadas kining negative 0.6 nga kining pag-usos no kining usos ba ni siya nihinay matod pa ang pagsaka sa presyo sa mga produkto sa mga palitonon kun imong ikumpara ni atong bulan sa Abril nga grabe kataas kay naa sa 10.9% nan. Pero kung imo matutpang ikumparar kabagtig kabalkadas no sa May 2025 nga 0.6% dako paghihapon kini pagsaka. Buot pasabot, mas mahal kayo ang palitonon karong mga tuiga kung imong ikumparar ni atong nakalabayng tuig sa mang bulan, no? Mao ni kabagtig kabalkadas, mas barato buot pasabot kaniadtong nakalabayng tuig kung imong i-compare karon. Sumone. Kung ano man, kung sabay hinungdan, nganong nga taas man o nganong ning mahal man ang ato mga palitunod karong nga mga panahuna. gumikan lagi sa epekto sa kagubot sa ubang mga nasod og lakit na kabagtig bulkadas unsa pa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Mao man gini hinungdan, di ba? Ang hinungdan kun ngano nga mosaka ang atoang kining presyo sa palitonon, gumikan ra gid ining presyo sa petrolyo kabagtig bulkadas. Matod pa, no, mas taas gihapon ang Zamboanga del Sur sa national average nga 6.8% o sa Zamboanga Peninsula nga nasa 8.0%. Matod pa, kita daw pinakagrabing taas ng inflation sa rehiyon. Sa naman eh. Buat pasabot kabagtig kabalkadas, no, kung unsa kapaspas, no, ang kining inflation manggod, ilahang gimonitor nini, kung unsa ba kapaspas nga musaka ang presyo. Mone ang kining explanation ining inflation kabagtig kabalkadas. Kay kung sa yan na manggod nga mga katawhan, like for example, sa itong mga mag-uuma, dili kayo masabta ning inflation, di ba? Dili kayo interesado ang ato ang mga mag-uuma ining inflation. Ay, oh, sagad kabagtig kabalkadas ang maingontag dunay kuan bitaw kining interest aning inflation kadtong mga negosyante ngano man sila raman may bulahan, oh, sila lay bulahan kabagtig kabalkadas. Bot pasabot kabagtig kabalkadas kano kung paspas mo saka ang presyo, no, kun naa sa 9.5%, bot pasabot kun ang bugas kaniadto, no, nga ana sa 50 pesos ang matag kilo, karong mga panahuna, ana-ana sa 54.75 centavos ang matag kilo sa bugas. Di ba? Mauni siya ang gibasihan. Nga kung nanamatod pa sa 9.5% ang atong inflation, o maumani karoon atong inflation kabagtig kabalkadas, buot pasabot, kung ang katong bugas kaniadto nga 50 pesos, karon ana-ana sa 54, ngadto na 55. Wala may mubaligya karong panahon na bugas nga na ay 0.25 centavos, di ba? Kuan magino sila, buong na kining whole number magid ni. So bot pasabot, 54 to 55 ang kilo karon nga bugas niadtong nang laban ka tuigan last year, anaa lamang kini sa 50 pesos. In ana kapaspas o inana ang pagdiasaka sa presyos bugas. So alang sa mga food and kining alcoholic beverages kabagtig kabalkadas, ning anaa sa 11.6% ni siya. Mone ang datos 14.4 atong nakalabay nga or 60 bugde kini sa 68.8%. Matod pa sa nang inflation gikan na sa nasangpit nga kining data, mao kini ang pinakadako nga rason kun ngano nga do lagi pagsaka sa presyo. Bugas, isda, utanon o yun man karne. Sa atong plitihan, ana sa 22.9%, no, sa 14.14% ang iyahang share niini. Mahingon pasabot nga, ana, pasado pag-ihapon ta. Pero nahinay gikan sa 30.5% as alang sa bulan sa Abril. Ang gasolina pag-ihapon ang dako og factor or ang diesel, kon ngano kabagtig kabalkadas ingon ana lagi ka dako ang ato ang maingon tagamahal ang ato mga palitunon, no, unsa pa baylain nga nakatampo kabagtig kabalkadas, no, main contributor sa pagsaka or skin sa tuang inflation sa Zamboanga del Sur kining syempre tubig, kuryente, gas, no, o yun man ang balay sa laktod nga pagkasulti, mahal ang bugas, no, mahal na gasolina, mahal gihapon tanan. Ikaw ra gid mo iwagi mahal siguro. Uy, ganun, may gawas man si Kuan, DOH ni ke. Naapin man sa DOH na. Mahal ni kabagtig kabalkadas. Ning mahal ang tanan ng mga palitonon, ikaw ra gid siguro mo iwagi mahal. Maunang pastilan na lang yun karong panahon na. Mahala yung kagaliyon. Oh, bitaw, sa seryoso ta diri panahon na ha. So, bot pasabot kabagtig kabalkadas. So, wala kita'y mahimo, di ba? Wala tay mahimo karong mga panahon na kay tuloy-tuloy na maguni ang pagsaka. Kay maskin pa og muubos jutay ang ato ang inflation, wala man ni nagpasabot kabagtig kabalkadas nga ning barato ang palitonon. Tungod kay magnegative man ang ato ang inflation, bot pasabot niya na aduna paghihapoy paglihok sa mga palitonon sa presyo, pero hinay lamang, ha? Hinay lamang kabagtig kabalkadas. dili paspas ang paglihok. Kay what, kung magpositive gani ang tuang inflation, bot pasabot na paspas ang paglihok. Pero kung negative, hinay ang paglihok sa presyo sa mga palitonon kabagtig kabalkada siya. So muna o sumay itong buhaton. Noon sa itong buhaton kabagtig kabalkada kung ingon ini. Bot pasabot, no? Nga gumikan sa kamahal sa mga palitonon, kinahanglan na gitang magdaginot. Ang pangutana, kung kabalo, basta na magdaginot kirong panahon na. Nga ang kitang mga Pinoy, no? Kung adunay kwarta, halos one day millionaire. Diba? Noay gani uban nga, wapagani na dawat ang swildo, pero nahurot na, kagiutang na daan. Inana, kapag tigbalkadas ang nahitabo. Kay tungod, kay kitang mga Pilipino, saga, dili kabalo mo budget, no? Dili kabalo mo budget, so ato mapakasadon dayon atong gobyerno. Gumikan, kay nagmahal ang palitunon. Wala matudpay gihimo. Doon ay gihimo ang gobyerno, pero sadyang nga dili lang yun kontrolado ni ini kung unsay lihok, no, sa presyo sa pangkalibutanhong merkado kabagtig kabalkadas. Kay sagad manggod sa tuang kining mga produkto, no, nagagamit gayod og unsa man kining petrolyo, di ba? So mauna maingon tag sa matong mga local producers, sa mga mag-uuma, kinahanglan gyapon sa langa mo gasto, gumikan kay dili mabuhi, dili mo lahutay ang mga pananom, dili makakuag income nga daghan kuno galing walay abono ang ato ang mga mais or humay, di ba? Din pagkahuman, unsay mahitabo? Ang abono nga imong gipalit asa pa man nadapitan nga kuan gihimo, di ba? Wala dire sa tuwa kung buto na naon, dire sa Buanga del Sur, wala tay factory, di ba? So muna kabagtig kabalkadas, ato ang naging expect daan nga doon naging pag-abot dire sa tuwa kung unsa ato ang mga nagunang panginahanglan nun, doon na naging pagsaka sa presyo sa mga palitunon, di ba? Mugi na iklaro nga pagkasulti kabagtig kabalkadas, tanan nga itong palitunon na muna bitaw nga inig mo palit ka, maingon sagad ang mga tindera, sir, mahal magod ang gasolina, sir. Yung sama, naimo na gisagol ang gasolina, ma'am. Yung kayo, ano, mahilo, putana, ma'am. Diba? Tungod kay, nagamit sila sa ilang transportasyon. Oh, gamit o petrolyo, gasolina or diesel, diba? Isod po, dili na lang kwintahon. Dakos na alkanse. O di na lang magnegosyo, kabag di kabalkadas, kung ugaling, gusto man dahil nga kining ma-alkanse sa ilahang negosyo. No? So, sala sa kinatibukan kabag ti kabalkadas, no, nga kinihilisgutana nato bahin ng inflation, ninghina ang inflation sa Buanga del Sur sa bulan sa Mayo gikan sa 10.9% ngadto sa 9.5%, di ba? Pero taas gihapon ni siya og labaw sa national regional level. Ang pagkaon og transport gihapon ang naguna, no, kon ngano nga ning mahal ang mga palitunon. Na human kini kabag di kabalkadas nga contribute og 83% sa tanang hirason ni ini. Bisan og ning hinay aga jutay ang inflation, apan wala kini nagpasabot nga nabatian sa mga konsumidor, o di ba? Pangutana sa mga konsumidor. Naka-feel ba mo nga ning hinay ang pagsaka sa presyo sa mga palitonon? Di ba wala? Dunay uban nga misirit hinuod og saka, di ba? Sa manay akong giingon kabag di kabalkadas nga sa yanong mga katawhan dili kay sila makaingon nga kinibitawang concern bahin sa inflation. May pag-abot dito, inigpalit po din mo sa merkado, may hindi mo po kaingon sa tindira nga, sir, mahal na magod ang inflation, inisaka na, di ba? Sa muna, kabagdig kabalkadas. So, unta, nasabtan, no? Nasabtan sa tanan, kabahin ini nga itong hilisgutanan nga inflation sa Buanga del Sur, no? Nga, doon ay hinay nga pagsaka na itong bulan sa Mayo o galang sa bulan sa Hunyo, atong unsa man ninyo hakahang pagkuan, inyo hang paglantaw. Ning mahal ba duna bay pagsaka sa mga palitonon usab, no? Hinay nga pagsaka or paspas nga pagsaka. Kay ang inflation matag bulan dito na gid kini mapagawas kabag di kabalkada sunod pang bulan kay i-consolidate pa man nila ang data gikan sa bula na sa pizza 1 hangtod sa pizza 30. Muna nga dito na gid ma-present nila kung gumusta ang inflation pag-abot na buwan sa Hulyo. So anyway, no? Basta kay usara gyud ang atong masulti kabag di kabalkadas. Atubang sa nagmahal nga mga palitunon, kitang tanan kinahanglan nga magdaginot. Kung kaniadto abunda mo mga pagkaon, pues kuhaig jotay. Aron nga dili mo magka short short kabag tigabalkadas, aron nga dili mo magka utang utang og taman, kay base unya og furlo na lang ang wa ninyo na loan gumikan kay ganapitos na kayo mo. Dugang ilisgutanan kabag tigabalkada sa tong pagbalik. Dari paghapon sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan, alas 6:28 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbalik sa pagkakatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang nakamaas ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako dai si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sample Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sample Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Sample Plus Gold.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies, og daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
12: Sa matagpalit ni Dios sa
11: Target Line
12: Product Package o sa kabatol sa
11: Target Line
12: Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa
11: Target Line
12: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radio. Mulaban sa mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa kakatawa. 106.2
5: LLM.
13: Radio Magbating.
0: Alas 6:33 sa itong oras sa Gabag ni Gabalgada, sa balik na dito nga pag-panaguban na dari paghihapon na sa programang Bagtingan si Katauhan ng Sibian sa 106.3 Bell FM o ingon man sa DX sa BZ756 sa Radyo Bagting, Kabagting o Gabalgada. Ang ato ang atulaman sa kanunay, inabaga na sab kana sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Sa Nike, walay kuan, wala na appeal sa lag ang DOH. Na ah, dire lagi sa bag-og submit kay wala gi. Wala kita diri oh. Sa Monday gahapon, ambot lang kasuban. Double check na to. Kabasa niya og kuan. Na dire ang katong didto ra sa Monday nga kuan may wala na butangan. Anyway, sige. Ang atong dalmanan kabag ni Kabalgada sa atong Iliana Bayview College, the builder of future leaders, ginahimutang sa balangasan na paganian o dalikursong gitanya kasama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVT, o BAELS, ang Iliana Bayview sa kapribadong tulungan nga ubos lamang kayo og tuition fee. Muna ina paglangan alang sa kaugmaon sa imong anak o dibagkaha sa kalidad ng edukasyon. Diri na ipa-enroll sa Iliana Bayview College Kabagtig Kabalkadas ang inyohang mga anak. Pwede makapili sa klase buntagon, hapon or panggabi eh. O ingon man sa senior high, no? Ang Iliana Bayview College. Nagdawat usab sila ni Ana. Asa ni siya? Nanapoy linog? Nakuan daw. Kanos amaning linog na hitabo? Double check na to, be. Sa di pa na to kanon. 12 minutes ago. Nailinog. Ah, may napita. Mindanao earthquake. Murag katuning sa mga aftershocks na Kabagtig Kabalkadas. No? Amping ha, kung ugaling. Kaya naman ni diri, oh. Ning pop up lang magkalit. Updated. Anyway, double check na to, be. Sa kuan, website sa Feebox. Bahin na niining kung ugaling tinuod ba yun ng ilahang gibutang na po diri. Anyway, Kabagtig Kabalkadas, no? Ang toang tuluman nun sa kanon usab, binabagan usab ka na sa National Irrigation Administration kuniya alang ni atong mga katawhan nga gusto ako, nga dunay mga reklamo rather o ato na ipahibalo gilayon sa buhatan sa niya tawag or text cellphone number nga 09 85 854 4566. Or diba ka sa 0917-790-7413. Muna ang text line sa National Irrigation Administration na Region 9. No? Kung ugaling, aduna mo yung mga reklamo, pangutana, bahin sa ilang mga programa. Samtang nga, oh, alas 6:33, alas 6:19 kaganina, aduna yung aftershock na ni siya. 2.2 nga magnitude nga linog sa Saraglan, Sarangani. Oh. Sa pag-atong alas 6:14, 2.4 sa Kalamansig, Sultan Kudarat nga linog nga nasinatian nila. Sa alas 6:11 kay 2.2 usab sa Sarangani Island, Municipality of Sarangani ug sa Davao Occidental ang nakasinati niini. No, dayon ang 3.3 nga linog usab ang nasinatian kaganina ang alas 5:57 kay Sarangani Island, Municipality of Sarangani Davao. Gaduhan na sila nakasinatig linog karong adlaw. Amping sa mga padayon nga nakasinatig mga aftershocks, no? Gikan natong nakasinatig linog nga 7.8 ang Sarangani Kabagtig Kabalkadas. Anyway, alas 6:37 natong oras. Dain pang niabag sa tuang tulumanon nun Kabagtig Kabalkadas at tuang pasalamatan sa kanunay, no? Alang natong mga kababayanan nga dunay plano nga mutrabaho sa abroad. Isip mga domestic helper, good morning di ay ni Ma'am Jacqueline Cabajo. Good morning, ma'am. Oh, alam niya itong gusto nga motrabaho sa gawas sa nasod. Isip mga domestic helper, mga kabayanan nga nagpangidaron og 23 nga ito na sa 44 anyos. Ay na mo paglangan, no? Ito na sa buhatan sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. With DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Wala mo nga kabalakan kay legit kine, no? Nga recruitment agency. Ang ilang buhatan, nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian.

0923. Mao na ang text line sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Alang yadtong mga kabayanan nga interesadong motrabaho sa abroad, isip mga domestic helper. Nang ina paglangan ha, nangita mo ga lehitimo nga recruitment agency, diri na contact sa GPM 88 kabag digbalkadas, daghan na silag natabangan nga mga OFWs no nga tuana nagtrabaho sa gawas sa nasud. Good morning diay ni Jimmy Tizon. Sa Binuay Dimataling, good morning na Mary Templano. Good morning ni Ma'am Jacqueline Cabahog sa makausap pa. O maing buntag usab ni Vanex Abunga. Hanila ba mangilin? Good morning sa may Purok Mangga, Pantad, San Pablo, Zumbanga, Del Sur. Alas 6:40 na itong oras, gabagdag gabalkadas. Padayon tas itong hilisgutanan karong buntaga. Laing tapiko atong hatagag pagtagad. Mahitungod usab gabagdag gabalkadas. Nining gitawag o government financial housekeeping assessment. Unsa man siya kabagdag gabalkadas. Kini siya, no, kung wata masayop, ang kining government financial tani siya government financial housekeeping assessment, kumbaga financial report card ni sa mga LGUs o government agencies sa Pilipinas. Kini matod pa annual assessment ni siya or tinuig nga assessment no nga gipahigayon sa Commission on Audit Concoa kabagtig kabalkadas. Unsa tumong og katuyuan niini ngano nga aduna may Government Financial Housekeeping Assessment. Aron matud pa nga sukdon kun maayo ba ang pagdumala sa kwarta sa kabtangan sa gobyerno, no, or og kabtangan sa gobyerno rather. But pasabot, diri masukod kabagtig kabalkadas no kun paunsa gigasto ang kwarta sa gobyerno nga kinahanglan usab nga mapahimuslan sa mga katawhan kabagting og kabalkadas. Palihog ko sa picture ni Kay. Kung na diin, kining government financial housekeeping assessment, no, nga annual assessment sa Commission on Audit, para matutpan ni siya, kini siya isusak ka housekeeping kung hapsay ba, no, nagamit sa LGU ang ilahang unsaman. Ang, siyempre, ang panalapi, og lakip na usab nini ang mga programa no nga gikinahanglan aron nga mahatagan or mapahimuslan sa mga katawhan. Mao ni siya. Kung ang LGU matud pa no nga kining GFHA or Government Financial Housekeeping Assessment inspeksyon no inspeksyonon sa gobyerno sa COA kung orgasinado ba limpyo or hapsay o ingon man walay nawala no nga budget kay basin niya bag na nabutang sa laom nga bulsa. So mao gid ni ang ginapahigayon. Aduna matutpay upat ka mga mahinungdanong gilantaw sa COA. Unsa man ni? Kining timeliness. Nasubmitir ba og nakasubmit ba og on time ang LGU sa ilahang financial statements? Budget, lakip na sa ilahang reports, dili ba dugay? Mao ni ang ilahang gihimong sukaranan. Ikaduha, accuracy. No? Unsa man ni siya? Sakto ba ang ilahang gipang-submitter? No, mo ni giingon nga kinahanglan giuting kay gini kabagdig kabalkadas, no? Tan-aon gid sa kuwa, gawas lang kung galing tapulan po ning mga personahe, pero kung dili tapulan, mailagi madiskitaan. Sakto ba ang ilahang mga gisubmitar nga report or mga statement, mga financial statement? Wala ba'y sayop sa competition or kulang? Or basin niya doon ay sobra? Ang completeness kabagtig kabalkadas, kompleto ba ang tanang papilis? Vouchers, ang mga receipts, yung mga attachments, wala ba'y nangawala? So, muna katong giingon sa una ni former Governor Victor J.U. nga dili sila hilig ang papil-papil. Moment eh, naghamig papil kung pagkikinahanglan. Oh, mao siguro kabagtig kabalkadas ng Zamboanga del Sur, sa tanan nga probinsya ha, sa tanan nga probinsya kabagtig kabalkadas ang Zamboanga del Sur wala na apil nining pag-ila sa COA, no, the LG may ga-post nini kabahay nining financial government financial housekeeping assessment ang Zamboanga del Sur
maoy wala na apil sa tibuok probinsya sa rehiyon.

0: 9, di ba? So, diri na pamatud-an nga magdigis sila kursunada nga dili kursunada ang probinsya nga musubmiter og papel. Kay naamang gud diri o ang completeness kabag di kabalkadas, kumpleto bag mga papeles, mga vouchers, papel-papel na naman ko daw ni award, mo ni giingon. Compliance, nagsunod bas balaod, kuwa rules kabag di kabalkadas, o giingon man ang government accounting standards, no? So, daghan dai og gitanaw ang kiningkuwa ay haka ilhon kabag di kabalkadas. Kining gitawag mahimo kang awardee dayon sa Government Financial Housekeeping Assessment. Diri sa Pagadian City kaduha na ni kabagdi kabalkadas 2024 og 2025 nakabot sa Pagadian City. Okay, last year mangud ni sila nga kining award pa, yung karon lang ni siya nahatag. Okay? So sa Pagadian sa mga syudad sa Zamboanga Peninsula, no? Ang nakadawat or giila kabagdi kabalkadas unsa nga mga kining syudad? Una, Pagadian City. Ikaduha, unsa man? Zamboanga City. Dipulog, no? Dapitan o Isabela. 1, 2, 3, 4, 5. Lima ka syudad. Zamboanga City, Isabela, Dapitan, Dipulog, Pagadian City. Sa probinsya, Zamboanga del Norte, Solo o Sibugay, Ragyod mo'y giila. Nga nakapasar. Ang Zamboanga del Sur kulilat, wala in town nakuha kay lagi dili sila gusto papel-papel kabag di kabalkada sig kapos siguro sa submit aning papel mga daghan guro kay gipangayo ang kuha mao ni nga wala gyud po sila nahatagan og pagila, no? So unsa bay mga lungsod kabag di kabalkada nga naapil na ning government housekeeping financial assessment gitanggilan kuban kini usab sa mga lungsod sama sa unsa nga lungsod ang atoang ihatag sa inyo ha? Mao ni ang lungsod kabagdi kabalkadas, no? Nga naapil sa gihatagan og pag-ila sa atoang kining kuwa, hane? Aurora, Bayog, Dimataling, Dinas, Dumalinaw, Duminga, Gipo, Josefina, Kumalarang, Labangan, Lakewood, Lapuyan, Mahayag, Margo sa Tubig, Milsalip, Mulawe, Pitogo, Vinsusagon, Ramon Magsaysay, San Miguel, San Pablo, Sumino, Tabuna, Tambulig, Tigbaw, Tukuran. Buot pasabot, tanan nga lungsod na pasidunggan, no? Giila kabagting o kabalkadas nga gining Government Financial Housekeeping Assessment. Pero ang Zamboanga del Sur lagi, wala magyud ning duso siguro ni or basin dunay kulang, no? So unsa pa bay lain ni kabagdi kabalkadas, no? Matod pa pagkahuman sa assessment hatagan ang LGU og rating, no? Unqualified or clean, very good, walay problema, no? Maayo kayo ang pagka housekeeping sa morning nga mga lungsod. Qualified kini siya, pasado pero naay sayop, maayo pero naay pipila ka issues nga ayuhon, oh. Katong wala gyud kabagdi kabalkadas, no? No? Ano? Ang diri o, ato nakita, bagsak o daghang problema, dili kasaligan ang financial records. Hoy, pastilan. Umta, dili lang po ningon ani ang ato ang kining kwan, probinsya sa Zamboanga del Sur, ha? O. Manigingon ba nga, kung sa i-comply, dungog manggunis kabagdi kabalkadas, di ba? Kiningon ani manggod, kinibitawang good financial housekeeping. Kung galing makapasar ka ni ini, dako na ni siyang pribilehiyo sa imuha. Buot pasabot, kasaligan ka nga pagka-LGU nga mukupot og kwarta sa gobyerno. Di ba? O pinagi po ni ini, pwede po ni siya makadala o niya kabagdi kabalkada sa mga investors. Nga, ay, okay, kininot ni nga lugar nga tukuran o negosyo tungod kay maayo ang pagdumala sa panggobyerno. Di ba? Ana, mangod ni siya. Nga, matod pa, nga nung importante kining matawag ta o Government Housekeeping Financial Assessment diri sa Zamboanga del Sur. Tungod kay aron nga masayod ang mga katawhan, di ba? Alang ni siya sa transparency, no? Aron sa masayod ang mga katawhan kung asa padulong ang tax o budget sa LGU. Mao man ni ang tumuong katuyuan para sa funding, di ba? Ang mga LGUs nga unqualified mas priority matud pa, no, sa DILJ, DVM o sa mga grants, ang adverse kay ma-blacklist. O sa batong adverse kabag di kabalkadas, kadtong bagsak, wakapasar, stilan, no? Kining unqualified or clean, mo ni siya katong maingontag priority sa ato ang DILJ o lakip na sa Department of Budget and Management. So, unsay mahitabo ang tanang lungsod pasado, di ba? Kay gi-congratulate man sila sa DILJ. Pero how about ang atong probinsya? Nga wala man in tao na wala po gibutang o qualified ba? No? So, ahamang gininabutang. Kaya gibutang na ba diri o? Kay kung sa funding ang isgutan, ang gantong mga wakapasar, pwedeng ma-blacklist kabag di kabulkadas. O sa paiging anong gikinahanglan pa nga masayaran sa ato address sa Buanga del Sur? Alang sa accountability, di ba? Kung naay sayo, masugdan o godet o naay manubag. O, maunin siya, ang giingon sa ato ang kuwa. Kana, kung lugaling, aduna, gid po madiskitaan. Pero syaro naman, di ba? Tanawang ginagtaman, kabag di kabalkadas, no? Kinay bitawang ingon ini, no? Kining unqualified, no? Or di ba ka clean, buot pa sa buot, kung sa estudyante pa ka, no? Honor student ka, di ba? O sa pagdumala sa kwarta sa katawhan, ikaw kabag di kabalkadas, maayo kang mudumala, di ba? Kay naman ka sa unqualified, no? Or kining clean. Pero kung galing bagsak gani ka, naka sa adverse, naku po, gakinahanglan kag tutorial. Pagkuha nilang siguro tig-tutor sa imuha. Kung saon pagdumala sa kwarta, o saon pagpadagan sa kwarta, o saon pagpa-implementar, aron nga hapsay nga mapatuman kabagtig kabalkadas. Di ba? Muna giingon ba nga, kinisiya ha, base ni nga data or datos gikan sa post sa DILJ kabagtig kabalkadas. Kasi sila man mo'y mag-post gikan sa COA. Ang nagpahigayon ni ini, no, ning Government Financial Housekeeping Assessment is ang COA. Di ba? Kay Annual Assessment sa Commission on Audit Concoa. Okay? So, DILJ mo'y nagpagawa sa result nga subong palandungon, gawata na sayod, no? Kung unsay hinungdan, kung ngano nga wala nalakip sa listahan ang atong probinsya sa Zamboanga del Sur, nga naapil man ang atong matagalungsuran, congratulate na to at matag-LGO. Diba? Kay lagi, no? Diri nga pinagi niini nga resulta, buot pasabot, nga angayan silang kasaligan kabagdi kabalkadas sa pagkupot sa kwarta sa itong gobyerno. Diba? Sa itong matag-LGUs. Doon ay transparency, accountability, or unsa pa na diha nga gikinahanglan kabagdi kabalkadas aron nga kining malipay pala itong makatauhan. Diba? So, pinagi niini lagi sa itong kikaingon kaganina, nga diri makita kabag di kabalkadas kung unsa gyud ka kamaayo nga liderato, no? Kay kung kanunay lang magsige lang tag ingon og ingon kuan, kini bitong magsige lang tag bana-bana, so wa gyud tay mahitabo kabag di kabalkadas, di ba? Dili ta mo ingon og kining papel-papel lang ning tanan. Oh. Kay kung buto na hunaon, no? Musugot tag sa dili, kinahanglan man kita kabagdi kabalkadas nga munsa man musunod. Kay mao man ni ang mandato, mao man ni ang balaod kabagdi kabalkadas, di ba? Na kinahanglan nga imong ipakita, musubmiter ka kay aron nga ang kining tanan ang mahitabo unsa man. Mahimong sulundon ka sa uban. Oh, pero noon po, di ba? Sasagad sa tuang kining probinsya dili sa Buanga del Sur, dili kayo gayo da, kuan ba, kinibitong priority, di ba? Mamani ang giingon po sa una ni former Governor Victor Yu, nga dili nila prioridad ang mga awards, basta kay sa ilaha, naglihok sila kabagtig kabalkadas. Kay paunsa man daw matud pa nang aduna kay awards, pero pagkahuman, no, kutaman lamang sa papel, wala sa implementasyon. So ang ilaha, no, sa ilahang pagdumala sa probinsya, gusto nila kabag di kabalkadas nga implementasyon dili awards, no, kay lagi pwede okay man pud ang ingon ini nga palisiya or mind mentalidad, no, nga kini bang dunay mga implementasyon bahala gole award, pero pagangalan magod nga award kabag di kabalkadas, no, paunsa may gingon ba nag-implement naman ka nang kining ana nga programa, why not dili na lang nato i-comply, no, di ba? Kung nag-implement naman galing tag mga for kining improvements sa tuang probinsya, why not dili na lang applyan po nang i-submit na lang nagikinahanglan sa unsa na nga agency aron nga ang imong kahago ma-acknowledge pod kabag tigbalkadas, no, mahatagan og pag-ila ngadto sa hingtongdang ahensya. Kay kuno galing masige lang tag ingon nga papel-papel lang mana, wala mi gapas og award ang amua kay ga-implement mi og sakto nga programa. Kung sakto nga programa pananglitan ang ga-implement, anong dili man ato i-comply kung unsa gikinahanglan dito nga mamanay kining basihanan, di ba? Mamanay sukaranan, mamanay gihimong palkining sumbanan sa mga sa ahensya nga hingtongdan. So, iyan na ka ba simple kabag di kabulkadas kay dako biya po ni mong dungog, di ba? Nga makadawat og award ang imong probinsya. Makadawat og award ang imuhang kining lungsod, Ilhon, no? Nga mabaniog ka nga sa imuhang liderato, mauni ang imong naangkon, di ba? So, pakaana ka bag di kabalkadas nga doble ang imuha kumbaga nga award. Aw na awardan ka sa agency nga asa ka under, at the same time, daigon pa ka sa mga katawhan tungod kay ninakay nindot nga ligasiyang nahimo. Di ba? Kaya kung mahitabo, kung galing wala ka, napasilan. Ulan nun ganyan noon. Tapos naawa ka rin taon-taon. Siguro, so maabot ng mga adlaw, napuno na po ni Derek Panguan. Daghan kayong mga yaw-yaw ng social media. Di ba? So muna, nga, manginaota, no, nga, sa sunod nga mga dunay mga ingon-ini nga awards, di ba? Mukumply ang atong kining ang tanan. Kaya ron po ba nga, malipay po ang uban, no? Malipay tang mga Zambosurians kay kumbuto na hunaon o patrabit ang kita ka probinsya ay Zamboanga del Sur, del Norte, Sibugay ug Sulu. Ang nahitabo, kita ragid mo'y wana apil hinoon sa kining nakapasar sa Government Housekeeping Financial Assessment. So makaingon ang uban ng mga probinsya, naunsa naman ni Zamboanga del Sur. Dili ba maayo ang ilang pagdumala sa ilahang panalapi? Pastila na yun. Anyway, kabag di kabalkada, so wala ko igong oras. Salamat kasi po pag-iuban ka na ko. Hangto na lamang sa Lunes pohon. Sa atong tulaman nun, ang bagtinga sa katawhan, may buntag kaniyang tanan, alas 6:57 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-iuban sa katatawhan. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So, ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba, mawalay mo kakapoy. Ako, bitong bata, nga, naapo ng umah. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
4: Try ko po itong rice ko, kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
9: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Cellphone Plus Gold.
10: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, ni balik sa pagka normal, wala na ko'y gibati ron.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita! Balita!
3: Sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Mga kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag, ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 12 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radyo Bagting News, official Facebook page sa Radyo Bagting Entertainment o ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, three-term school calendar gisugdan na sa pag-implementar sa DepEd Region 9.
4: Libreng serbisyo gitanyag pinaagi sa Retooled Community Support Program ngadto sa upat ka barangay sa Mahayag.
1: House to house nga serbisyo sa ELSAM program sa City Government of Pagadian gihatod sa Barangay Baluybuan.
4: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, giingong lalaki nga lango sa ilim ng makahubog naghasi dala ang sundang dito sa eskwelahan sa Tagum City.
1: 20 patay, 150 ang angol sa linog sa Sarangani.
4: Sa uluan sa balitang nasyonal, Korte Suprema gisaulog ang ika-125 nga anibersaryo gamit ang handumanan sa banknote sin silyo o silyo nga gilusad sa BSP o Pelpos.
1: Kapin sa 800 ka mga persons deprived of liberty kon PDLs gihatagan og gagawasan sa Bureau of Corrections.
4: Sa uluhan sa balitang international, US strike sa USA usa ka oil tanker sa Gulf of Oman ni patay og 3 ka tripulanteng Indiano.
1: Pulo ang patay sa pagpamusil sa Johannesburg, South Africa.
4: Sa uluan sa balitang negosyo, Senator Pangilinan magpahigayon og imbestigasyon sa giingong sobra nga importasyon sa sibuyas.
1: Sa uluan sa balitang sports, coach Tab Baldwin og team manager Ipo Kimpo gipa-leave una sa Ateneo.
4: Sa uluan sa kahimsog sa panlawas, karaang immunotherapy posibleng makatabang sa pagkontrolar sa type 1 diabetes.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, kasaysayan sa Independence Day, atong siren.
4: Sa uluan sa balitang showbiz, relasyon ni Katy Perry o Justin Trudeau, ligon gihapon.
1: O kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot, Lirazan.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Huwag karoon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC, Balitang Lokal.
1: Hingpit ng gisugdan karong tuiga sa Department of Education o DepEd Region 9 ang implementasyon sa three-term school calendar alang sa school year 2026-2027 pinasikat sa DepEd Order Number 009 Series of 2026. Atol sa press conference, gipasabot ni DepEd 9 Curriculum and Learning Management Division Chief Eugenio Pinales nga ubos sa bagong kalendaryo bahino ng school year sa tulo ka termino nga dunay opening block, instructional block o end of term block. Aron mas organisado ug epesyente ang proseso sa pagtudlo o pagkat-on sa mga tinun-an. Gidugang pa sa opisyal nga lakip sa maong sistema ang enrichment block nga ipatuman sulod sa napulo kaadlaw pinaagi sa pagpahigayon o mga enrichment activities alang sa mga estudyante aron mapalig-on ang ilahang mga kahibalo o kahanas. Gipasabot pag-ayo ni Pinales nga ang three-term school calendar kabahin sa mga kabaguhan sa DepEd aron mas mapalambo ang learning outcomes sa mga estudyante o mapaligo ng implementasyon sa Academic Recovery for Accessible Learning kon aral program sa Zamboanga Peninsula. Sa katapusan, manghinauton ang Departamento sa Edukasyon na pinagi sa bagong school calendar. Mas mapalambo pa ang kalidad sa edukasyon o matubag ang learning gaps nga nasinatian sa mga estudyante sa miaging mga katuigan sa Zamboanga Peninsula tungod kay adunaw sab sila ipahigayon nga external tutors alang niadtong mga estudyante nga maglisod sa ilahang pagkat-on.
5: Tanang na examination sa ang exam sa atong instance 1 CRLA. Ang examination ni Anda sa grade 4 to grade 12 is a theory para nasa reading. E kanang aming sa kanana inter-progression sa mathematics. Then, ako ang pag-progression karoon sa aral ko na depende niya kung sa ato ang humang sa pagkanta sa ato assessment in the black, na opening black, aron may hindi ka kung bila kayo ang buwanan ko sa aral ko ng officer na itong ginaing. And, ako lang ako mga teachers, depende po sa ato ang mga loan sa ato teachers. Kaya ako mga regular teachers, if all of them are already full, that's the time that we will hire external tutors.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Sa dugang detalye, midawat og serbisyo karaban gikan sa gobyerno ang mga residente sa barangay Bagong Dalagit, Balanan, Bunyaw og Magelis, mahayag sa Zamboanga del Sur pinaagi sa Retold Community Support Program. Tumong sa maong programa ang mapalambo ang kalinaw, kalambuan o maayong panggamhanan pinaagi sa pagduol sa batakang serbisyo ngadto sa mga komunidad ilabi na sa mga hilit nga lugar. Gipanguluhan sa Department of Interior and Local Government ang kalihukan nga gitambungan sa nagkadaiyang lokal o nasyonal nga ahensya sa gobyerno aron maghatag serbisyo sa katawhan. Lakip na nga misalmot ang Office of Senior Citizens Affairs, Office of Agricultural Services, Community Affairs, o Local Youth Development Office, Rural Health Unit, Municipal Hospital, MSWDO, MDRRMO, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, o Municipal Jail.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gihatod ang batakang serbisyo sa City Government of Pagadian ngadto sa mga residente sa Barangay Baloy Buan. Pinagi sa libreng serbisyo alang sa Masa Con Elsam program. Personal nga gibisita nila ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, former City Councilor Sam Tyra ko, o Samantha Ilans ko ang mga bedridden nga mga pasyente aron mahatagan o libreng medical check-up, tambal, bugas o assistive assistive devices sama sa wheelchair, walker ug sungkod. Ipahigayon usab ang food feeding program alang sa mga kabataan. Diyan gipang hatagan sila og gatas, chocolate, shampurado, Nutri-Booster ug uban pang mas sustansyang pagkaon aron masuportahan ang ilang panglawas ug nutrisyon. Sumala sa city government, kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa administrasyon ni Pagadian City Mayor Samico sa pagpaabot sa libre ug mapuslanong serbisyo ngadto sa matag barangay, ilabi na sa mga kabataan ug mga residente nga dunay espesyal nga panginahanglan.
2: BBC Parting Balita.
3: BBC Balitang Regional.
4: Gipusil sa kapulisan ang bati sa usa ka giingong hubog nga lalaki nga nagdala og sundang human kini misulod og naghase didto sa Magugpo Pilot Emilda Elementary School, Barangay Magugpo, Poblasyon Tagum City, Davao del Norte, niadtong Miyerkules, Hunyo 10, 2026. Matod ni Police Colonel Edgardo Bahana, Officer in Charge sa Tagum City Police Station, trabahante sa pampublikong merkado ang sospechado og wala kini nalambigit sa illegal nga droga. Giingong nakainom lamang kini og ilimnong makahubog sa wala pa ang insidente. Sumala sa mga saksi, misulod ang lalaki sa eskwelahan sa girenovate pangabahin sa main gate og nagsugod og agresibong lihok samtang nagkupot og sundang inundana nga nalisang ang mga estudyante og magtutudlo. Sa pagresponde sa kapulisan, wala mutuman ang sospechado sa ilang mando og nagpadayon sa pagpanghulga, hinungdan nga napugos nga lamang kini sa pagpusil sa batiis aron mapugngan og masiguro ang kaluwasan sa tanan. Ning kasamtangan, anaana sa kustodiya sa kapulisan ang sospechado samtang padayon ang imbestigasyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, misaka na sa 20 ang namatay og 150 ang naangol. Samtang 12 pa ang wala makitihuman sa magnitude 7.8 nga linog dito sa Alabel, Sarangani. Kapin 31,000 ka mga pamilya ang napiktuhan, din 776 ka pamilya ang nagpabilin sa evacuation centers. Mukabat sa 6,368 ka balay ang partially damaged o 1,524 ang hingpit nga naguba. Kadaghanan sa mga nangamatay gikan sa Glanda tungod sa mga landslide, samtang 8 ang natalang namatay sa malapatan tungod sa pagkalumos, natambakan sa bato, natabunan sa debris o landslide. Tungod sa grabing kadaot o padayon nga aftershocks, gipalugwayan sa probinsya ang State of Calamity hangtod Hunyo 17. Gipadayon usab ang suspension sa face-to-face classes, work from home arrangements sa pipila ka opisina o hugot nga inspeksyon sa mga building aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Nagpadayon usab ang rescue o relief operations samtang gidasig sa mga otoridad ang mga residente na magmatngon o likayan ang pagsulod sa mga nadaot nga istruktura.
2: BBC Parting Balita.
3: BBC Balitang Nasional.
4: Aging pagsaulog sa ika-125 nga anibersaryo sa Korte Suprema sa Pilipinas, gilusad sa Bangko Sentral ng Pilipinas o Philippine Postal Corporation ang mga handumanan sa banknote, sensilyo o silyo dito sa Padre Faura, Manila. Lakip na sa mga highlight, mao ang 3,000 nga handumanan sa banknote nga nagtimaan sa labing una nga vertical nga disenyo sa banknote nga gi-issue sa BSP. Gipahilaw na usab sa 125 pesos nga handumanan nga sensilyo nga nagpasidungog sa dugay ng papel sa Korte Suprema sa pag-amping sa Ustesya o balaod sa Pilipinas. Ang mga opisyal miingon nga ang mga handumanan nga butang ituyo aron magsilbing pahinumdom sa labing mahinungdanon nga kontribusyon sa Korte Suprema sa kasaysayan sa balaod sa nasud.
1: Sa laing detalye sa balita nga nasyonal, isip sayo nga selebrasyon sa adlaw sa kagawasan, gibuhian sa Bureau of Correction ang 803 ka persons deprived of liberty kon PDLs nga nahuman na sa ilang mga sentensya, gihatagan og parole o anasa probation. Nagkanayon si Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. ang paghatag kagawasan sa PDL na hiuyon sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. aron masiguro nga ang pagtratar sa mga PDL patas og tawhanon, labi na kadtong dugay na nga nahuman sa ilang mga sentensya aron sa ingon nini nga paagi makunhuran ang kahuot sa mga prisuhan. Sa record sa Bucor, 8 ka PDL ang gibuhian gikan Mayo 13 hangtod kagahapon Hunyo 11. Hebaluan nga sa kinatibuk ang ihap nikabat na sa 32,388 ka mga PDL ang gihatagan o gagawasan sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Abroad.
4: Gikumpirmar sa mga otoridad nga namatay ang tulo ka seaman nga Indiano nga una na nga nabalita nga nawala human maglusad og airstrike ang military sa Estados Unidos sa Gulf of Oman. Gitarget sa mga pag-atake ang oil tanker nga MT Sete Belo nga nagdala sa bandila sa Palau. Sumala sa US military, giatake ang barko tungod sa pakyas nga pagsunod niini sa mga direktiba sa American Forces. Adunay kinatibok ang 24 katripulanteng Indiano ang sakay sa mga oil tanker sa dihang nahitabo ang maong insidente, kundi naluwas sa laing 21 pa katripulante. Gitawag ni Indian Shipping Minister Sarbananda Sunuwal ang maong trahedya isip deeply unfortunate. Gipaniguro usab ni ini nga kasamtangan ng giasikaso ang reputasyon o ang pagpauli sa mga patayng lawas sa maong Indiano. Tungod sa maong insidente, opisyal nang gipatawag sa gobyerno sa India ang deputy head sa US mission sa Delhi para magduso o protesta. Kiniusab ang ikaduhang barko nga adunay mga tripulanteng Indian nga giatake sa puwersa sa Estados Unidos sulod ni ining simanaha.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, naglusad og halapad niya manhunt ang mga kapulisan sa Johannesburg sa South Africa batok sa mga suspect sa pagpamusil nga gikamatay sa 12 ka mga katawhan. Dili mobos sa napulo ka armadong suspect ang nalambigit sa insidente nga nisulod sa jumpers informal settlements o kalit lamang na musil. Gitawag kini sa mga kapulisan ang mga insidente isip barbaric o walay kasing-kasing krimen. Padayon nga gisuta pa sa mga otoridad ang nahimong motibo sa mga suspect sa nasangpit nga krimen. Nagtuo ang pipila ka mga miyembro sa jumpers community nga posibleng adunay kalabutan ang mga panghitabo sa panagbangi nila sa laing grupo sa pagmina. Matod pa, talamak ang illegal nga mining sa maong lugar.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
4: Sa detalye sa balitang negosyo, gikatakdang imbestigahan sa Senate Committee on Agriculture ang giingon sobra nga importasyon sa sibuyas o guban pang produkto nga agrikultura taliwala sa kahadlok nga maapektuhan niini ang mga lokal nga mag-uuma. Matud pa ni Senator Francis Kiko Pangilinan, Chairman sa committee, lakip ng hisgutan sa sunod sa mga hearing sa committee ba ang pagsulod sa dakong bulto sa imported nga mga produkto sa agrikultura o mga tahong gibabagan matud pa sa agianan sa mga mag-uma o mangingisda sa mga cold storage facility. Nunot kini sa mga inspeksyon sa 26 ka container vans sa imported nga red onion sa Manila International Container Port nga dunay gibanabana kinatibuk ang gibog aton sa 650,000 kilos. Gi-question ni Pangilinan kung kinahanglan bagayod ang maong gidaghanon sa imported nga sibuyas o kung makonsiderar Mako Senderaran Bakinisa over importation bisan pa man sa mga gikinahanglang permit.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets pagadian ang itabaka mo barato upang di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer o guban pang mga accessories ayaw nakabalaka available na sa AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets pagadian na doon ay line-line mga branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita,
3: BBC, Sports, Balita.
1: Kikumpirma sa Ateneo nga naka-leave sila si Coach Tab Baldwin og team manager Ipo Kimpo. Sumala ni Ateneo School President Roberto Yap ang maunglakang gihimuhuman niya gisugdan ang investigasyon sa pagkamatay nila ni Rene Butterbunya og Nigerian center Divine Adili. Dugang niya ang maong desisyon gitumong aron mapreserbar ang integridad, independensya og pagkamatinud-anon sa investigasyon. Magpabiling naka-leave sila si Baldwin og Kimpo hangtod nga mahuman ang investigasyon. Sa pagkakaroon, wala pa opisyal nga pamahayag si Tab Baldwin. Wala usab siya makatambong sa pagduaw sa kupunan sa haya ni Rene Butterbunya sa Arlington Memorial Chapels.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
4: Ang kahimsog sa panlawas o sa kakaraang pamaagi sa immunotherapy ang nagpakita og maayong resulta sa pagkontrolar sa blood sugar sa maong sa hamtong nga adunay type 1 diabetes sukad pa sa ilang pagkabata. Sumala sa usa ka pagtuon nga girepresentar sa American Diabetes Association meeting sa New Orleans. Sa maong pagtuon, ang mga pasyente nga nakadawat og unom ka dose sa Bacillus Calmette-Guerin vaccine sulod sa 5 ka tuig na kasinati og dagkong pagkunhod sa ilang glycated hemoglobin levels o sa kasukdanan sa blood sugar level 1 sa taas nga panahon. Nakunhuran usab ang ilang panginahanglan sa insulin o milambo ang ilang blood sugar control nga walay konpiligro o hypoglycemia. Ang PCG vaccine nga unang gihimo na itong 1921 o kasagarang gigamit batok sa tuberculosis, gituuhang makatabang sa immune system nga mahimong adunay positibong epekto sa pagdumala sa type 1 diabetes.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Nasayo, Kabal.
1: Alright, mga kabagtay o kabalkada, ninidin hita sa nasayod kabaro. May bawaan na tuning kasaysayan sa Independence Day. Bagting Bayan 17, pinapalaya ka na ba? Ah, pinapalaya mo na ba?
4: Simula ngayon, pinapalaya na kita.
1: Nasayod ka ba nga sumad karong adlaw, Hunyo 12, sa matag tuig gisaulog sa Pilipinas ang adlaw sa kagawasan nga naghandom sa deklarasyon sa kagawasan gikan sa kolonyal nga pagmando sa Espanya niadtong 1898 or kining gitawag nga 1898. Sura kay Binisayon. 1898. Kini usa ka nasudnong regular nga holiday din ang mga Pilipino nagpasidungog sa mga bayani nga nakigbisog alang sa soberanya o nagsaulog sa adunahang kultural nga panulundon pinagi sa mga pista, parada o mga seremonya sa pagpataas sa bandila sa tibuok nasud. Nasayod ka ba nga pinasikad sa kasaysayan ang deklarasyon sa kaugalingon o kaugalingnan o soberanya sa katawhang Pilipino gipadayag sa publiko ni General Emilio Aguinaldo gikan sa bintana sa iyang balay sa Cavite, Cavite. Ang mga simbolo atol sa deklarasyon gilangkuban sa bandila sa Pilipinas, formal nga gibuklad sa unang higayon o ang nasodnong awit nga lupang hinirang ipatugtog sa publiko. Nasayod ka ba nga kanhigikan sa Hulyo 4, 1946 ang selebrasyon apan human sa gubat sa Espanya ug Amerikano gikontrol sa Estados Unidos sa Pilipinas ug sa ulahi gihatagan og hingpit nga kagawasan niadtong Hulyo 4 1946. Gisaulog sa nasud ang adlaw sa kagawasan niadtong Hulyo 4 hangtod nga opisyal nga gibalhin ni President Diosdado Macapagal balik sa Hunyo 12. Sige, take note ha, ang nagbalhin ang president na si Diosdado Macapagal gibalhin og Hunyo 12 niadtong 1962 aron pagpasidungog sa orihinal nga deklarasyon ni adtong 1898. Busa karon, gisaulog sa Pilipinas ang ika-128 katuig nga kagawasan o kining gitawag nga National Independence Day uban sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
3: Mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: All right, dinito sa balitang showbiz, covering doors. Go ahead.
4: All right. Napakita pag-usab sa publiko ang singer nga si Katy Perry o kanhi Prime Minister sa Canada nga si Justin Trudeau. Uman magkauban sila mitambong sa red carpet sa 2026 Tribeca Film Festival. Sa ilang pagpakita sa premiere sa concert film nga Katy Perry, The Lifetime Tour, Live in Paris, nagpalig-on sa espekulasyon nga maayo gihapon ang ilang relasyon. Una nilang gipadayag sa publiko ang ilang relasyon ni adtong Disyembre, pinaagi sa pagpaambit sa mga hulagway sa ilang biyahe sa Japan. O sukad ni adto, kanunay nang makita si Trudeau nga misuporta sa concert ni Perry. Dugay na day sila, no?
1: Dugay na gyud ayon. Kuan ba kanang lig? Ha? Ha? Ha, sana all ligon lagi ilang relasyon bantay bitong magbulag-bulag no pod. Basin okay og mobalhin og adlaw ang Independence Day sa ila, ha. All right. So, mao ganto ang balitang showbiz ni Comaring Dars. Samtang sa Bicas Bahin ang BBC Bagting Balita last 7 hatoday kanato sa Iliana Bayview College. Naginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Samtang miabag usab si former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila'y lain-lain ng mga branches sama sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur, Dumalinaw o Tukuran. O lakip na usab miabag ang Camp Health Multi-Specialty. Ananahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lombia, Pagadian City. Good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radio Bagting Entertainment Facebook page. Lakip na usab sa Radio Bagting News official Facebook page. Good morning ni James, Jaime Tizon nga naglantaw karon sa Binuay di Mataling, Zamboanga del Sur. Good morning usab ni Jimmy Ozaraga Pandalan, Richard Mamintong Dinas Dumingag, Lindy Punuan Ungos diya sa Gintananan, and of course si Bernie Baot Libaton, Brenda Arlene Itang Anas Kamigin, og si Zyfred Chong diya sa Zamboanga del Norte. At sa mga naminaw usab sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning kaninyong tanan. Maraming salamat sa pagpaniminaw and of course sa mga nakamonitor sa Radio Bagting mobile application. Mga kabagting o kabalkada, kung namoy mga Facebook, bisitahan niyo ang Facebook o adto ang Radio Bagting News. Lantawan ninyo ang official station ID sa Baganyan Broadcasting Corporation, BBC, Radio Bagting, and Bell FM. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Happy Independence Day kaninyong tanan. Daghang salamat ug maayong buntag. Alas 7 Media.
2: BBC Balita.
6: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
10: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop may safe o legit tanang baligya.
1: Nindot lagi. Murag kinahanglan na ako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
14: Sunfon Plus Gold.
15: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfon Plus Gold.
14: Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfon Plus Gold.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Para sa mas nagun himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sed Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
19: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sed Celebrity Beauty Soap na.
20: Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
21: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
22: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako na ihi.
0: Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
0: Oo. Ni gawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng... Ako ba siyagi ko na asin man day eto na nabuo?
5: Ah,
22: asin.
5: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
22: Oo.
0: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
21: Unsa sa unsa mang balatian at tunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suway pod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
24: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
23: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
25: Radio Magbating.
26: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
27: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Inuman usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
28: Okay, kala kumustang may punta ganyang tanan. Adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 12. It's Independence Day, tuig 2026. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawan. Dinilamang sa nagunang registration sa Rakbayan.

0: panahon man gyud to mga higala sa kining gitawag na to nga flag raising ceremony.
1: Nakatabang ang bayang mag-ilaw.
0: Nakatabang ang bayang mag-ilaw, mga higala, ang flag raising. So karong panahon na tuig 2026, dakong natabang ang flag mga higala bisan pa og kining wa na nagkadimao ang ato ang nasod karon. Ingon ta mga higala, Independence Day man ron. Kagawasan mga higala. Basin unya og ang kagawasan nato karong panahon na ang barangay kagawasan na lang.
1: So kanayon karon may angayan nga kuno handumon sa mga katawhan ba unya tagaan pug bili kay usa kay manggod. Sige tag handom, sige tag na mga susama ni nga kalihukan, ikapila na ni katuig. Pero ang mga politiko god purya pud sa maayo ha. Dunay mga politiko nga minalita ang kwarta nga ilan na dawat.
0: Uy. Kuyaw
1: kayo. Saon man nga mao man sa kuan sa Senado na hiring sila dito. Mulaban sa pikas kay lagi nakadawat ko no.
0: Sa mga igala kay ay pagawas ang kamaturan. Ang isa pod mga igala aron dili mo gawas ang kamaturan.
1: Puggan.
0: Puggan pod. No, muna mga igala, tas pagadian. Focus tas pagadian karon mga igala, so dunay mga kalihukan ang local government units pagadian karon panahona. Ayon sa Independence Day. Wala po diha mga igala ato ang mga kauban sa Armed Forces of the Philippines, AFP. Nandapod sila yung mga paghahimuon po mga higala ng mga aktibidades diha mismo sa may atubangan ni Rizal.
1: Kanindot aron kay Kuan Manggod ganang Independence Day. Unya gihimo po nga maoy pagsugod sa Kuan. Kining kalihukan sa araw ng pagadian.
0: Sugod na lang mga higala kay gamay ra magog diferensya. Unya pizza 15 mga higala niya 12 ron, 13, 14, gamay na lang 2 ra kadlaw. So isunod na lang mga higala ang mga kalihukan. Isa na lang para largo na ba? Hangtod na pizza 12 ngadto na mga higala sa pizza 21.
1: So at least nga nindot ni kay napoy mga pasundayag ang kining Armed Forces of the Philippines. Ipakita nila ang ilang nagkadaiyang kining mga hinagiban kay usahay manggod makita lang nato sa mga salida sa sini. Tinuod baka ning nayunaning klase nga hinagiban. Pero at least dire makita gyud nato niya. Ganahan ito, mapapicture-picture, kaya muna man yung andan na ito.
0: Ay, nangunta na, ano ba daw, helicopter?
1: Helicopter, pero katulog nga mato, yung helicopter. Ang dami ba?
0: So, umana, samtang sa Picas Bahin, dirita sa ito isgutanan, mga higala. Kanyan itong Pizza Jess, normal man yun na mga higala, kada Pizza Jess, dire mismo sa pagadian, doon ay ipahigayon nga job fair. At least, karong panahon na nakita na to, kay sa job fair atong mayuuno, medyo gamay rin kayong may salmot. Kanya, karong panahon na mga higala, sa Hunyo Jess, ato miaging adlaw, pero ting pagadaghan na nang-apply, mga higala, pero wala na siya nagpasabot nga, midaghan ang nang-apply kaysa bakante trabaho. Base sa datos nga ito nakuha gyapon mga higala, daghan ang mga bakanteng trabaho kaysa sa mga nag-apply. Nasairan dito mga higala kay mga fresh graduate man dito.
1: Kasi nga nindot nung makita na ito nga nang-apply kay mamani ang tuyo po sa kagamahan ng lokal sa pagadian nga doon ay trabaho, gi-appeal na nila ang katong munisipyo po, hindi na nga mag-apply.
0: Wala na nakalindot mga higala. Wala tilangan. Pati sa ito kadali, ang tipik kabahin sa mensahe ni Peso Manager, CDRM Officer, Engineer Vince Kipot.
2: Papasalamat po kita nga ang tanang maayong liho sa dagbayan sa pagadian. Kay ato yung ipang pinako nga ang programa sa pagbaho nga naa sa ako ang tukaran karon maukini ang mga giumon, gisakripisyuhan, gipanikabukan sa ako amahan sa sulat sa pagadian, Mayor Sami.

і ми поменше від супорту сироти цього змогу. Нема така балага на кінгадлен у трабаго, вийде на то і абін, тінгі матак пітсачіс са булан. Мапасаламато ang пенсо пагадіян, нагто са City Information Office, на кануна ніот, нагсупорта ка на то, ilabi na sa pagpa-asapwag sa atong mga impormasyon. Headed by, of course, Sir Teban Soriano, sir. Thank you very much, sir. Inubalansap sa atong mga amigo sa media na nagkalainlain ko mga ahensya na aniakawang salamat kaayo sa inyong tabang o kanunay na suporta para ang atong mga kabataan makabaton o idea na karong adlawa mauna usap at usap oportunidad para kanila. Mga kaigsunan, ang Pagadian Employment Service Office usap ka opisina na gistrengthen ipanginusgan sa ato amahan sa lakbayan sa Pagadian. Gihimog na kining usap ka regular office, usap ka departamento sa siyudad sa Pagadian. Nagiginahanglan maoy mag-alagad, mangita o panarbaho para sa ato ang mga kaigsuunan na nagiginahanglan sa mga unang pag-alagad. Karong panahon na ang ato Pagadian Employment Service Office, mas daghan ang ato ang job vacancies kaysa ato mga aplikante. And on everyday basis, karungan lamang mga kaigsunan ang atong vacancy. Dapat kapin kong kulang 3,500 ka mga vacancies ang pangutada sa nun. Pila dito po ang naas akong atubangan.

kapagalian. Mao kini ang resulta sa pagsakripisyo sa katawhan sa lakbayan sa pagalian. Nga ato agyon gipangitaan o dahumbi na ang pagpalampo o pag-asenso o pagpangita o mga employers. Mao'y usa ka responsibilidad sa ato ang gobyerno. Mga kaigsoonan ko, pasirunigon ka mo. Sir, kami itagamay mga gusto. What may happen? Ala, ang mismile, kailan ako. Kana siya nga polo, ako ang ihaktag na ito sa ato ang pinalagang konsulal. Unsa ang wisdom sa atong kagamhanang lokal. Ilabi na

ni abot o 389. So, bisag ka mo kulang pa. We are hoping na kamo pala mahal. But of course, ang akong responsibilidad is the Public Employment Service Office. Ang responsibilidad sa amahan sa patayang na si Mayor Samino, maulama ang pagpamita o oportunidad na maabot rin sa i-offer din na sa inyong atuhan ang amo ng Diyo karon, ang inyo na pong katakos, ang inyo na pong abilidad nga gikinahanglan atong ikumbinsi ang atong mga employers na naa sa inyong atuhan para kabuhay. Muingon ako sa ngalan sa siyad sa pagandian aron magpadayon ang pag-asenso sa tagpayan. Apo, suportahan ang kabataan. Apo, hatay.

0: Bati nato, no? Pagpasabot ni Engineer Vince Kipot, bahin ini trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Unya, yung istorya nga, ang bakante nga trabaho, daghan.
1: Ah.
0: Ang nang-apply, gamay ra.
1: Mm.
0: So, makapili gid sila. Pwede siya mag-apply o kaning isa ka kumpanya. Mag-apply na po sa PICAS. Dayon, inipatawag interview. Ato niya, atong pinis PICAS. Masaira niya, o pilay swildo, pilay suhulan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya apil naman niya sa imong pagtanaw niya. Tanaw din mo nga, nindot mga ang klima aning klaseng opisina.
1: Mm-hmm.
0: So, apil yun na niya mo tanaw din mo. Safety baka diha.
1: Manay naka nindot diha mga gala unya ang kining peso pod nindot po kini lang gihimo karon kay dili lang kay pagtabang sa mga iabot bitaw ang employer og ang apply nangitag trabaho kun dili dili pud sila pagtudlo ngadto sa mga playay unsay pagabuhaton mga gala unsay himuon ba nga para madawat juga. Okay, ingon ka nga, kamalaman ba yun, sa himuon na mo, pasa may resume, pasa may og application letter, pasa may og ka ng, pasirox na mo itong mga diploma.
0: Basic. Ang mga, katong mga na eskwilahan ni mo, na apilan nga training, i-apil yun to.
1: Basic man na. Pero dito sa application letter, mga higala, na yung mga pamaagi dito. Kung saan ni mo pag-aray sa pagsuwat sa imuhang application letter na pagbasa palangdaan mga higala sa employer, dawat na ka.
0: So, madasig ba ang employer? Pagtanaw, uy, muna ang mga requirements.
1: Mm.
0: So, urag nindot kaya ni Klan, kanya po isang nga na-apply, maupon niya ang requirements.
1: Mm-hmm.
0: So, at least nga na'y kapilian.
1: Sahabig po sa mga konsehal mga higala, watilangan, ato po ipabati mga higala si City Councilor Lansco, ang kining gitawag na to mga higala na sports ambassador mo ni nangunay mga higala aron usab nga matagal pug trabaho ang mga katauhan diri mismo sa siyudad sa Pagadian.
2: Pero mabuna na alang kay doon sa 270 ka job seekers, so ang ratio at proportion sa nangitang trabaho o sa makating trabaho masubra siya sa usa. Masukra siya sa 1:1, no? So, dako mo chance na madawag ka ron kung makakita alam mo o nindot na pair ninyong natrabaho. Kung baka sa raffle, masukra ang premium kaysa raffle entry. So, more chance of winning mo karong hapuna. Kaya ka to ang asensyo sa pagpanarabaho. At ang ginisang ibang husgan, na we do this in a manner na matagbulan ginato siya ipahigayon. Kaya we all know, ang atong siyudad, di mo ginikalimod na nakadako, nakadakan ang populasyon, nakadakan ang mga negosyo, nakadakan ang komersyo. In short, ang atong economic activity is always growing, day by day. So, also may direct implication niya na, ang implication niya na once nakadakan ang atong economic activity, mas nakadakan ang atong requirement sa mga empleyado. No, so, karoon ako, isip ko sa kanigusyante po, nakabaton yung pagkalisod sa usaon pagpangita ang mga empleyado. It's not because ubos ang katong pagkakasado, but it is because masakal na yun ang giginahan lang empleyado versus sa mga nangita o trabaho. And that is why, as an initiative, karong naigala na ito nag-isundan na kanina itong programa sa panarbaho, ato na gayon nag-iabrihan paingon dito sa atong mga kasilingan ng lungsod. Kasi Vince, expert ang munisipyo. 2 months ako lang, no? Na nag-invite ang mga munisipyo. Gisart na nung open, alam mo ang job scare to the rest of the people, no? Sa province of Sabuang Adesor. Kaya may tungod, pareha ka rin. 389 ang ato ang job vacancies. Tapos naalang sa 270 ang atong job seekers. So, naana siya ikaw, magkaraghan na ang available na trabaho. So, it's good to know na masakhan na ang mga Pagadianon na naay trabaho kumpara sa mga unemployed na Pagadianon. So with this, we really is certified na mas mudakan pag yun ang ato ang mapati ng establishments. You know why? Because we really want for you to have the option na makapatot mo o mga trabaho na makaimot ka o enough para makapahatag sa inyo o ginawa sa kinabuhi within the comforts sa atong siyudad. makabato mo mga managerial position, corporate position, supervisorial position na dili na nato kinahanglan ng langyaw sa laing lugar. Kaya, you know what? Sometimes, kung ang atong pamilya, atong magyaan, itungod, mapusok pa sa mga masalindot na career, sometimes you might be able to achieve that career, but matumalindan, mahimong dysfunctional ang atong pamilya. Mamahimong broken ang atong pamilya. Di ba? Especially karon, gusto ba kayo biyaan ng atong mga partners? Kay Balhan na kayo munangtok. O, nangatawas lang ng ano. Di tayo ginawa lang, gusto lang ako makakaon. We want you to have that option na dili na ito kinahanglan to go elsewhere, to pursue the jobs, the careers that we are hoping for. So mo ka na through this Asensya sa Pangarapaho program, by one way, we will be closer to that goal, we will be closer to that realization na matatas ang kapagalianon na ay insakto, disente, tarong, o maghahanap o ginhawa ng trabaho. So again, karoon ko muna, I wish all of you the best of luck. I wish all of you, mga unta, makita na ninyo ang inyong swerte, no? Kung wala man may swerte sa inyong Paris, o may swerte sa love life, basically sa job life na may swerte. So again, kailangan ng kotason, kiniiniwang kanunay, kiniiniwang kunsyal, andam suporta, andam utabang sa unsay mga ikaayo, especially when it comes to the economic activity of our city, all out yun ang akong suporta ni Ana. So again, sa mga kapakailan ako, ako di ay si Kunsiya Lance Co. At especially katong mga taga Laig Municipio. No? Ako di ay si Councilor Lance Co. Usay sa Juan, sa TV rin ko na yung makita. Charot. You know, ako di ay mga City Councilor. Ako po nang ganumala sa mga sports programs. Namo, dari sa siyudad. Muna nila akong ipansagan as the sports ambassador dari sa Atawang Dakbayan. So, di na lang kayo. Tapos wala ko pakipulong sa inyo. Again, I just wish you the best of luck. God bless. And I hope, mula ka mo na naana mo yung maayong kaumaon after aling na puna. Dara salamat o panayon pag-asensya.
0: So, nabati po na to si Kunsiya Lance ko. Matod pa niya nga gituyo ni nga programa kay aron nga doon ay trabaho. Gali, yapan itong ikumidya nga katong gusto mo abroad, naagi po yung bakante, mga 3,000 kapinang para abroad. Katong mga giaway o guyab, gibiyaan o guyab, ulagan o guyab, hala, pwede na po dito mo abroad. Kaya basig, dito mo makakita sa inyohang mahimong hinigugma.
1: Dito makamabon. So, kini mga higala kay ang trabaho manggod, nindot ni karon sila kay ang makadawa, ang nadawat, bayo-bayo man 50 kapin ang hard on the spot. Mga higala, unya, nindot ni siya kay ang minimum wage nga ilang madawatan karon kay kato ng appeal na ang sikan trans, 464 na.
0: So, nindot na. Hayahay na. Dako-dako na.
1: Unya, mga fresh graduate ni siya, mabitaw na ito ang tingala tang anong daghan ang nang-apply karong panahon na. Kaya kato na ito mga bag-o may graduate atong bulan sa Hunyo, napoy bulan sa Mayo, mga higala nga mga mag-graduate o college, kay aham kapadulong mga higala mag-graduate yung college, kay uban maglingaw-lingaw usa, ay aham mag-apply. Pero katong uban mga higala nga makabayad, kinahanglan makabayad, tas itong parcel, magkapalit ng foundation mga higala, maglisod na magkagpangayo mga higala sa mong ginikanan.
0: Salig lang.
1: Okay.
0: Naningkamot.
1: Okay. Hindi naman kakapangayo. Okay. Hindi naman kay estudyante. Hindi naman kakarason nga. Ay project. Puliton.
0: So, at least nga naaning mga gihimo mga pag-naningkamot sa gobyerno. So, kay aron nga nindot kayo paminaon nga nakatrabaho ka. Niya, naitrabaho nga. Kana bitong, dili magsaligan ng ayuda-ayuda, binuang mo na eh.
1: Ato po paminaon, mga igala, si Kusihal Jigger Ariusa.
2: Papasalamat po kayo, no? Ipahigayon na job fair, no? Hindi ko sa'yo po yung kinabulan gini. Nga ipahigayon, kini, usahin ni ka indikasyon, no? Ang nakbayag sa pagadian, kaninyo ang buluan ng paglambo. No? Kay, dili na ta makiaiya pagitag trabaho gani mismo aduna na gi inisyatibo nga gitanyag sa inyong tubangan nga naayo gi kinahanglan nga trabaho ug bakat din trabaho wa tong dalawon dagan kay ang local diri 1989 ug duna sa 3108 overseas nga trabaho nga gi hanyag no manginaw ta nga ako gini kinisyatibo kaya usahay mo mag-apply ng trabaho, normal maging mamilit ng trabaho. Pero take note, nga kung daghang tag-i-applyan, mas daghang chances nga doon na tayo opportunity. Kay percentage-wise, kung magtanong ka 100, o 6% po lang, nabi po lang. Kung magtanong ka ng isa, at sa may 1% na nakikita na yung misura. So, ano lang, no, sa dimension kanina sa mga naghatag, no? Napambit sa inyo ako ang mga mensahe kanina nga kung mo-apply mo dito eh, kung na-i chance na makapas pa sa oras, maka-apply mo sa lain, pag-apply mo, aron gulit naghang kay gayonan. Kaya, ipan na ito nga, kay labi na yun sila kaya sa pangalian, si Mayor sa Miko na Lingkamot yun, no? Mahatagan yun lang po, dilit lang sa kalambuan. Tura, kilip mo ang katawan, mahatagan sa kumplitong tapang pinagi sa paghatag o mga baho. Kay mo ka na yung numerolog na bangbong sa ekonomiya na ang atong tao na mulupyo doon naging trabaho para makasusunta sa ato inaglaw na pangabuhin mo na. So, manginaw ko, no, sa iyong pag-apply, no, ang iyong soul to be na trabaho na makuha ninyo. Hinapon sa inyo na ampingan kay importante kayong makakuha ng anak kay ang atong trabahoan nagtanaw po ng sa atong agi. Kung may kamong trabaho, ampingan po ta sa ato ang mga employer na po. So, diyan na pita, mahinaw ko. Katong mga namang mga isa trabaho, kaya iyuhan na lang, labi na ito, kasi may ibang bulag at eh, kung nagunahan kayo na mga pinagkawas. Na? Ay gusto magkalimot, no? Pero kaya inyo na lang diskusyon, basta kahit manin ninyo, kamo mo responsable sa inyong pagulingon. Inyong paningkamot, inyong kakugin, muna inyong giya, muna inyong kahaya, muna inyong lambat sa inyong kaumaon. So, gili na kayo na kung taso na pagpulong. Good luck ka ninyong tanan, mga naot ko, mga ino, mga pada.
0: So, nabati po na to si Consel Jiger Ariusano nga matod pa niya nga siya suportado siya sa mga programa sa city government ilabi na yun yung panarbaho. Kay nindot magunin na kay trabaho unya alang sa imong kaugmaon ba? Kay musugot tag sa dili magkataas imong edad unya unya na kamong itag trabaho taas ng edad kay wa na nang hatag nimo og ayuda lahin ang tanan at least kung nagsugod kag sayo nanakay patigom nga labi na sa kanang SSS pag-ibig nakay pension ini kapan
1: gawas anang naa mga higala kay about kwintahon na to kwintahon na to ba tinamban binisaya nga pagkwinta kanang ayuda manggod mga higala nga ipanghatag karon ang uban kay ubang mga politiko ganahan man ang ayuda kay para inigabot sa